0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: Go bago magbasto. At meron tayong kasama this morning, pag-ingandit. Good vibes morning, DJ Joey Boy.
2: Good vibes morning, DJ Frankie. At magandang araw din sa ating mga ka-vibes.

0: magkape. Ay, ano, baka ako lang. Kilala ko. DJ Joey, kamusta ang ano dyan? Weather.
1: Tama ka dyan, DJ Frankie. Actually, dito rin sa Batangas City, pagpatak ng madaling araw, ay merong malamig ang simoy ng hangin. At dahil nga dyan sa papalit-palit na panahon, ayun ho, sakitin ang DJ Joey Boy.
0: Mga ka-vibes, maraming nag-a-adjust. And syempre, katuwa ang Lipa Medical Center. Pero tayo mag-check up dyan para, for example, yung mga what vitamins to take. Yung mga ka-vibes, or sa family doctor ninyo.

0: professional, baka kasi mamaya wala. Medyo nal. May nag-extend si Joy Boy ng medical leave. Si Senator Loren Gallardo, nag-extend siya ng medical leave. So, baka nga naman yung mga precautions.
1: Nako, hindi eh. Sana ay gumaling na ang senadora DJ Frankie. Ano, dahil bagamat ayon sa kanya ay talagang seryoso yung kanyang iniindang karamdaman, ano po, ay sana po ay maipaliwanag din kung ano bagagang klaseng karamdaman. Ano, siguro ay karapatan ng mamamayan na malaman bilang isang opisyal ng pamahalaan kung anong klaseng karamdaman, ano, ang iniinda ng ating senadora, anong klaseng medication ang kanyang ano, ang kanyang kailangang i-under medication, ano, kung ang Santo Papa nga, ano, nasa karamdaman din, pero alam natin kung ano ang nangyayari, ano, alam natin na nagkaroon ng cancer, alam na natin na nagkaroon ng, ano, ng operasyon, pero sana ganun din ka-transparent pagpatak sa mga public officials.
0: Oo, hindi, Joey Boy, sama yung sinabi mo, parang may silang realize, bakit hindi maging transparent yung mga absences, please, hindi, ipapanawawala, ano, I wanna be
1: it. Correct.
0: Natago sa ayan, saan man nagtatago. Tapos yung isa naman, another 90 day suspension. Ako ang pinataw kay Senator Gino Estrada.
1: Ito pa masaya din, DJ Frankie. Ito daw ay hiwalay pass doon sa current na 90-day preventive suspension na meron si Senator Junggoy Estrada. Ano, so magkahiwalay ito. So ano ba? Ito ba ay parang ano, susunod-sunuren or patong-patong? Parang mahirap bilangin. Pero yun nga, giniitan man daw, DJ Frankie, ng 5th Division na bagamat nakakulong na nga daw ang senador sa New Quezon City Jail noon pang June 1, ay kinakailangan ding dagdagan yung kanyang suspension dahil nga ho may panibagong 90-day suspension na inilabas para sa senador.

0: coordination sila, siguro bumuo silang task force. Compared to kung hindi tayo ng balde, mga vibes, parang naman kayong balde. So, DJ Joy Boy, ilang balde yung sa bahay?
1: Ever since DJ Frankie, meron na kaming mga naka-ready na drums, yung mga blue drums, dahil yan ay ginagamit din namin sa pagbubukid. So meron na tayong mga blue drums, pero dahil nga again it's El Nino, ay baka kinakailangan din nating ano, bumili ng karagdagan. Ang iniisip ko DJ Frankie, parang gusto kong gayanin kasi recently ang napapanood ko na ngayon yung mga ano rainwater catch techniques, ayan. So, iba't ibang style kung paano mag sumalo ng tubig ulan. Ayan. So, parang yun yung next project natin.

0: lang, kahit hindi yung galon-galon na napapanood natin, kahit simple timba or balde, pwede mo siyang gawing ano, rainwater collection system. So yun, mga ka-vibes. Meron na sa YouTube para lahat tayo may alam, no? Gawin natin yan pang-bilig sa halaman or pang-buhos sa toilet. Kasi, diba, DJ Joy Boy, pag nag-flush ka ng toilet, grabe ilang galon ng water ang nakukonsume. Tama ba yun?
1: Oo, ilang galon. Depende pa yun sa laki ng toilet bowl, TJ Frankie, kasi may iba't ibang size siya. Siyempre, pag laki ng bowl, pag dami din ang kinakailangang tubig niyan. At saka yung dun sa may mga flush, ano, sabi nila, yun nga daw, mas maaksaya sa tubig kapag flush. Dahil siyempre, depende yun sa kung paano mo ginamit yung bowl, sa dami din ng tubig na kailangan. Pero kapag naka-flush ka, automatic, isang buong yung reserve yata ng bowl ang na-flush kapag pinipindot yun. So, mas tipid kapag mano-mano pa rin yung ano, pagbubuhos.
0: Saka, si Joy Boy meron din pili sa mga, I think, sa hardware stores. Hindi naman siya chlorine, pero isang tap siya, tas ano siya, dinissolve siya sa water pag nilagay mo. Nakakatulong siya to clean the water. Tulad nung napanood natin kung kumakailan, yung pininom nila yung tubig ulan. So, ganun siya. Nainis talaga yung water. And at the same time,

0: It's a good option. At saka siguro magandang simula na rin dito, DJ Frank, bilang hindi, so maghahanda nga tayo sa Super El Nino. Siguro, alam naman natin na may certain period lang itong El Nino, no? Pero at least kapag nasimula na natin, na halimbawa meron tayong ano, itong rainwater catch system or rain harvesting system, at least kapag tapos na yung El Nino, tuloy-tuloy pa rin nating magagamit. At the same time, nakatipid na rin tayo ng tubig natin. Alam naman natin na sa panahon ngayon, hindi lang bilihin ang tumataas, maging yung singil sa kuryente at sa tubig ay tumataas na rin. Eh di, kumbaga magkaroon din tayo ng alternative solution.
1: Oo, so yan mga ka-vibes. Just some idea para sa darating na El Nino, lagi natin yung nag-uusapan. Of course, ay mas mabuti. Ang may alam at mas mabuti ang handa para sa El Nino na ito. And halon tayo sa senior citizen discount para sa mga restaurants or kung saan nyo man nagagamit yung mga discount. Nagpasya po ang Korte Suprema na hindi maaaring isabay sa isa pang discount ang senior citizen discount. For example, kumain sa restaurant, meron silang promotion or meron silang discount that day. Bawal mo nang gamitin ang inyong senior citizen discount kasi ay nalugi na ang establishmento. Fair ba yun, Joey Boy?
0: Fair yun, DJ Frankie. At yun naman talaga ay, ano, yun ay ginagawa ng ibang establishment. Na-experience natin, actually, may mga chance nga na tayo mismo guilty, china-challenge natin yung proseso nila, ano, na halimbawa, meron silang promotion. Halimbawa, may kasama kang, may kakain ka sa isang restaurant. Ang promotion nila, yung may birthday for that month, ay libre na. Tapos, nangyari din na senior citizen pa, yung ano, ha, yung may birthday. So, tinanong natin kung pwedeng pagsamahin yung libre at saka yung senior citizen discount. Pero dahil siya ay sa iisang resibo na palagay, ay hindi na daw pwede. Ayun nga. Siyempre, atin din iintindihin. Ang mga yan po ay negosyo, mga ka-vibes. Ano, yung kanilang mga promotion, ginagawa nila yan para makapag-attract sila ng customer. Pero at the same time, meron din naman sila mga expenses. Ano, yung renta, yung kuryente, yung supplies nila, yung pasahod sa mga tao. So, let's be considerate din naman. Ano, sa mga negosyo at sa mga negosyante natin, DJ Frank.
1: Yes, at yan, sabi nga kasi sa Bacolod City ay merong nagkasuhan na sa isang hotel, tapos ano, nagbabangayan sila doon. Hindi daw nabigyan ang mag-asawang senior citizen ng discount kasi meron na ngang rate, meron ng promotion. So, di ba doble-doble na si Joey Boy? And maging fair din tayo sa mga establishmento saka sa mga services na kinukuha natin. But anyway, yun lang sa mga senior citizen. Me, myself, I also use a discount card. Yung mga ganyan or digits sa mga, I think this applies also to the PWD's discount. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
0: Lahat ng eligible sa mga discounts, yung estudyante natin, PWD, senior citizens, yan, yung may mga pribilehiyo na magkaroon ng discount, hindi na po yan pwedeng ipatong sa another discount. So, yes. Ano lang, isa-isa lang. Isa-isa lang muna.
1: Oo, isa-isa lang. And eto naman, punta tayo sa, again, sa El Nino. Ay, meron palang apat na bayan, DJ Joey Boy, sa Quezon Province, nagdeklara na ang State of Calamity. Ang mga bayan na ito ay Alabad, Jomalig, General Nacar, Guinayangan sa Quezon Province. DJ Joy Boy, bakit kaya? Baka may drought na dito, ano?
0: Oo, ayon sa lokal na pamahalaan o ng Quezon, DJ Frankie, ay nararamdaman na nga daw nila yung epekto ng El Nino. At para makapaghanda po sila ng mas maaga, ay nagdeklara na nga yung mga iba't ibang bayan ng State of Calamity. Ito ay magbibigay ng pahintulot sa mga LGUs na magkaroon ng reallocation ng mga pondo para masuportahan yung mga apektadong residente at sektor, particular na nga dyan sa agrikultura at palaisdahan. Dahil alam naman natin, DJ Frankie, pag sinabing Quezon Province, ano, talagang marami din dyang palayan, maraming taniman, at ang Quezon ay tabing dagat, so marami din tayong mga manging isda na maaaring maapektuhan ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Hindi naman ito basta-basta ginagawa, DJ Frankie. Yung mga lokal na pamahalaan ay nagkakaroon din ng assessment sa kanilang mga nasasakupan bago sila magdeklara ng state of calamity o sa kanilang lugar. At nagsasagawa rin yung pamahalaang panlalawigan sa pangunguna nga ni Governor Helen Tan na mapalakas yung kahandaan ng Quezon Province sa posibleng epekto ng Super El Nino.
1: Yan, mga ka-vibes, abiso lamang ano. Talagang we take this seriously, and of course, what we can share sa inyo, mga ka-vibes, ay isi-share natin yan. Actually, we've been in touch with the agriculture offices sa iba't ibang bayan, and we are continuously talking with them na baka pwedeng umupo sila sa ating programa at pag-usapan yung readiness. Are we really ready for this coming Super El Nino? It's just October, and it's October 15. Ayan, baka may mga sasahod today. Sana all. At antabay lang, mga ka-vibes, ha, sa mga sa traffic updates, and kung lalabas mamaya, mas agahan siguro natin or tansyahin, kasi it quincenas ngayon and it's Thursday. Baka may mga magli-leave na nga bukas, DJ Joey Boy, para ano, long weekend sila. Anyway, ayan. Ongoing pa rin po ang mga activities. For example, yung Galleries and Museums Month and Art Month po ngayong month of October. And tomorrow, October 16, 17, 18, sa Club Bala Isabel sa May Talisay, ay may gaganapin na Gawa-Gawa sa Lawa. You may just register and you may just visit their Facebook page, Gawa-Gawa sa Lawa. So mga ka-vibes, buhayin natin ang sining, buhayin natin ang art and culture ng Pilipinas, and marami diyang mag-talk. I think on Sunday yan, si Sir Howie. Hello, Sir Howie. Meron siyang talk on Sunday about sa Taal, sa Lawa ng Taal. So yun, mga ka-vibes. Ganong klase. And all throughout 16, simula yan bukas. 16, 17, 18, maraming art workshops. So you can just go there, walk in. Pero it's good if you register sa kanilang online, sa Gawa-Gawa sa Lawa. And if mag-register ka, you can expect a seat or mag-walk in ka, pwede rin naman para sa mga art workshops. But anyway, punta tayo ulit dito sa Batangas, sa Bat State U Alangilan Campus. Naging champion sila sa DOST Calabarzon Hackathon. Pero DJ Joey Boy, meron akong tanong. Ano tong hackathon? Pagalingan sila mag-hack?
0: parang ano, malimit yung event, DJ Frankie, ng competition ng iba't ibang eskwelahan. Parang it's a competition on innovation. Ano, yung hackathon, iba't ibang sistema, iba't ibang kagamitan na ginawa ng mga estudyante para ma-improve yung iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Pwedeng sa agrikultura, pwedeng sa weather monitoring, pwedeng sa environment. Iba't iba, depende sa category ng competition, DJ Frankie. At yun nga, sa competition ito na agrikultura, ay yun nga mga estudyante ng Batangas State University Alangilan Campus ang nagwagi na kung saan meron silang sistema na tinawag nilang Animo. Mm. Ayan, ang sumunod dyan, first runner-up ang STI College Lipa, at second runner-up ang Laguna State Polytechnic University, DJ wow. Frankie. Ang mabalik tayo sa Bat State U, 50,000 pesos yung cash prize ng kanilang nakuha, at yun, bukod pa yung certificate at plaque.
1: Again, ito yung mga progress competition ng ano, Department of Science and Technology, DOST Calabarzon, and sa pamamagitan nito, ang angulo nila, yung proyektong pang-agrikultura. So yun, mga ka-vibes, no? Actually, in the future, marami tayong nakikita nowadays na ganito, na successful yung thesis, tapos naging business na nila. And then, yung iba naman, nagagamit talaga, nagiging successful yung mga estudyanteng to. May mga nakilala ko lately, tapos ano, ayan, dito sa Bat State U, sa UB, talagang dito, mga sa Batangas, maganda ang future. So let's invest din sa future ng mga kabataan ito. Yung mga binabalita nating nananalo sa mga ganito, malaking bagay yan, no, DJ Joey Boy, for the future. Would you say?
0: It is. Malaking bagay talaga ito, DJ Frankie. At ito yung mga kailangan talaga sa panahon ngayon na nakakaharap tayo sa climate change. Siyempre, bukod sa kung tayo nga tao, ano, may kaisipan, may karunungan, ay kailangan mag-adjust. Yung mundong ginagalawan natin, yung agrikultura, yung mga puno, yung mga halaman, kailangan din nating tulungan sa pag-adjust. So, sa pamamagitan ng ganitong mga competition, ng iba't ibang innovation, ng iba't ibang invention ng ating mga kabataan, at least ay yes, mas napapagaan ano yung mga proseso, yung mga sistema.

0: isip ngayon. And over the years, over the days, ay syempre, may innovation din na nangyayari. So yun mga ka-vibes, magandang balita to na progressive ang ating ang mga learning ng kabataan and nananalo sila per school, may mga competition. Healthy yung mga ganyan mga ka-vibes, yung mga school competitions, lalo na sa sports, sa academe, sa arts. Kapag may mga nababalitaan tayo, malaking bagay yun kasi it's how we define the talents of our yung mga ka-vibes natin, especially pag kunwari sinabi, uy, taga Batangas nanalo international, parang part ka na ng history, part ka na ng ng aarali ng mga next generation. Kunwari napakagaling mong kumanta tapos napunta ka sa abroad, part ka na ng history. So let's keep on making history like this na sobrang progressive, innovative, and syempre we acknowledge each generations na kasali dito. Kasi for sure, mga new generation na to kasi sa school sila eh. But anyway, DJ Joy Boy, bati ka muna this morning. 71 days to go bago magpasko.
1: Yes, talaga namang ramdam na yan, lalo na sa madaling araw. Kaya mga ka-vibes, ha, kung kayo po ay katulad ni DJ Joy Boy na sakitin kapag nagpapalit ng panahon, abay, huwag po kakalimutang magpahinga. Uminom ng mga gamot, ng vitamins. Mas maganda lang uminom ng vitamins eh, kaysa sa mga maintenance at sa mga gamot na iyan. At syempre, butiin lang din, it's Thursday, DJ Frankie, Webesan sa Batangas City. At pagkatapos yan ng ating programa, si DJ Joey Boy po ay pupunta dyan sa bagong palengke, kaya kita-kit sa ating mga ka-vibes dyan. At magandang umaga sa mga tindero at mga mamimili dyan. Abot na abot pa kayo mga ka-vibes, ha. Ang Webesan sa Batangas City ay tumatagal kahit hanggang alas dos ng hapon. Yan, may mabibili pa rin po kayo. Pero mas maganda ngayon, ha, bilang maganda pa ang panahon. Dahil nga ating nabanggit kanina sa ating weather update, medyo may pagkulimlim, pagambon, pagpatak ng tanghali hanggang hapon. Kaya naman mas maganda ngayon na mamili. Suportahan po natin yung ating mga kababayan na lumalaban ng patas, hahanap buhay ng marangal. At syempre pa, tayong lahat ay magtulungan. Yan, magandang umaga at tuloy lang po tayo sa pakikinig sa GV99.9 para kayo maging GV informed, aware, updated at may good vibes all day long.
0: Ayan, at sa mga nakatambay sa ating online streaming platform, good vibes morning po sa inyong lahat. At maraming salamat kung anumang ginagawa niyo dyan sa malupalop kayo na mundo. Nakikinig, good vibes morning sa inyo. And syempre, ay hahatidan natin kayo ng good vibes. Uy, may bago kaming DJ, ha, mga ka-vibes. Abangan niyo yan. Malapit na kilalanin. And syempre, abang lang sa aming mga programa. Marami tayong dito, pasabog. Gusto mo yon? Kasi malapit na yung New Year eh. So may mga pasabog na. So anyway, DJ Joy Boy, naabangan natin yan. At ngayon, October 15, araw ng Thursday, at binabati muli natin ang mga nasa bagong palengke ng Batangas City, lalo na yung nasa Webesan. And 8:28 AM, on the clock na ang oras, ngayong oras. Ito na muna ang Have Yourself a Merry Little Christmas. Kasi gusto ko, wala lang, DJ Joy Boy, gusto ko lang ng Christmas vibe. Kaya ito yung papatugtugin natin na next. But anyway, mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes.
2: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.

0: Paring tayo, paring tayo.
1: Ano ka naman?
0: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
1: Abay, oo naman pare, parang kahit saan, ako'y makakapunta.
0: Pero, 50 years bago ka makarating.
2: Haa, ayaw ka na.
3: Ano? Joke pala yun?
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: 71 days before Christmas. Christmas is just around the corner and good vibes is everywhere. Just tune in on GV99.9, your good vibes.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-80.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Ah, pare, magandang umaga.
3: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
3: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Ayaw ka na.
5: Ala, joke pala yun.
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:32 ng umaga. At welcome pa rin po dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. At syempre po mga ka-vibes, inyo na po. Ito na. At suma sa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw. Dahil ito na po ang Honey Beat. Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. At syempre po, inyo pa rin inyo na. Inyo nang nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, yung mga nakikinig dyan sa radyo, opo, ngayong araw po ay simula na ho ng pagbabago. Pagbabago dahil tayo po ay nakikita na at nasisilayan na po sa ating online live streaming. Bongga yan talaga. Oo, para kahit anumang ginagawa ko dito sa ating programa, masisilip-silip nyo. Masusulyapan nyo ho si DJ Honey. Pero ang inyong mga pabati po mga ka-vibes, pwede nyo pa rin i-text opo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang atin pong Facebook page naman ay GV99.9FM. At again, huwag nyo pong kalimutan ang ating online live streaming. Hindi na lang ho tayo basta dyan napapakinggan, napapanood na rin. Talaga naman bonggam-bonggam-bongga to the highest level itong ating online live streaming. Kaya again mga ka-vibes, mula ho ngayon ay natutunghayan nyo na at nakikita at napapanood nyo na. Pasensya na lang ho kung hindi nyo nagugustuhan ang inyong nakikita. Oo, wala, kailangan nating sumabay sa agos ng buhay. Well mga ka-vibes, ngayong araw po ay bidang-bida pa rin syempre ang inyong mga pa-shoutout, bidang-bida pa rin ang inyong mga pabati. Opo, baka may nagsiselebrate po dyan ng kanilang birthday. Ano man ang edad ho ninyo, happy, happy birthday! Happy, happy birthday po sa inyo. Opo, nawa na kayo po ay maging masaya, maging maligaya, maging healthy. At lahat ng mga gusto nyo po sa buhay ay mangyari. Opo, pati na rin yung panalangin at kagustuhan nyo po sa inyong family. Wow, pinoyhen nyo ba ito? Oo, mga ka-vibes. Well, mga ka-vibes, ngayong araw po, hulaan tayo dyan. Kaya mga ka-vibes, Vibes again! Nakakasama nyo na po ang pinaka-sweet sa DJ sa balat po ng radyo ngayong araw. Marami po tayong pagkukwentuhan. Marami po tayong pagtatalakayan. Opo, kaya wag nyo na pong iwan si DJ Honey. Ngayong araw ng Webes, opo, atong gustong-gusto ko talaga yung mga tayo po ay tumu-throwback Thursday. Opo. Kaya iiwanan ko muna kayo ng isang awiting Bakit Dito To Honey by Carol Banawa. 9:36 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB 99.9. Your Good Vibes.

0: gamit mga ka-vibe something from Jeremiah ng Hihinayang. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, hindi pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Magandang morning, mga ka-vibes. Yung mga nakikinig simula kanina pang umaga, maraming salamat po. Opo, huwag niyo po kaming iwan dito sa ating programa, dito po sa ating istasyon. Huwag niyo nang ilipat. Oo, kung sa tingin niyo po ay medyo lumalabo na, lumalabo ang inyong pandarinig, eh kayo manood na lang sa ating online live streaming. Kasi po, hindi na lamang tayo basta napapakinggan, napapanood na rin po tayo. Magtungo lamang, isearch nyo lamang po ang GV999.live o di kaya naman po yung link po niyan ay nasa ating Facebook page. Opo, doon po ay mapapakinggan, mapapanood nyo po si DJ Honey basta po kayo po ay may internet connection. Mga ka-vibes, kapag naalala ko itong, kapag napapakinggan ko itong awiting ng Hihinayang, meron ako naaalahala. Kaya ba, ano ba yung mga bagay na pinanghihinayangan nyo sa buhay? Sana pala, hindi ko na lang siya pinakawalay. Sana pala, hindi ko na lang siya iniwan. Sana pala, ito na lang yung kursong kinuha ko. Di ba may mga sana ho tayo sa ating mga buhay? Pero ang mahalaga, yung present. Ano man yung mga sana natin sa buhay, nawa po ay huwag kayong multuhin. Oo, huwag kayong multuhin na kayo po ay dumating sa pagkakataong binabagabag o ginugulo na kayo nitong sana nyo sa inyong buhay. Kaya enjoy the moment, mga ka-vibes, no? I-enjoy nyo yung mga nangyayari sa buhay nyo po ngayon. I-enjoy nyo po kung ano yung mga bagay na dumarating sa present. Diba? Para kapag dumating na po yung future, wala na tayo maging sana sa ating life. Pero alam nyo po, yung sana ngayon ni DJ Honey, kukwento ko na lang sa inyo, mga ka-vibes, no? May dalawa akong lalaking napaginip. Yung isang lalaki, kilala ko. Oh, kilala ko talaga to the point na medyo kinilig ng kaunti si DJ Honey. Pero yung isang lalaki, doon sa panaginip ko, binanggit yung pangalan niya, pero hindi ko natandaan. Doon sa panaginip ko na yon, lagi akong sinasabihan na i-type mo agad or alalahanin or ilista mo yung pangalan na yon. Pero dahil nga antok na antok ako, hindi ko nagawa yon. Well, panaginip lang naman yon. Pero baka ano na yun, hudyat na yun, mga ka-vibes, na kumapit ka lang, DJ Honey. Darating na yung taong para sa'yo. Wow! Diba? Mga senyales na pala yun. Oo. Baka darating na yan. Guguluhin ng buhay mo. Hindi, mga ka-vibes, gusto ko lang sabihin ngayong morning po, no, na yung mga sana natin sa buhay, wala na tayong magagawa dyan. Nangyari na po yan, eh. Ang magtanging magagawa lang natin kung may pagkakataon na itama natin yung mga nagawa natin na mali noon, edi ngayon mo itama. Pero kung wala ka na talagang magagawa sa panahon ngayon, kung talagang mali na nabalikan siya sa panahon ngayon, wag mo nang balikan. Oo, hayaan mo nang manghinayang ka forever. Kaya nga, di ba, sabi nila, kung ano yung nandiyan sa harapan mo, kung ano yung nangyayari sa present mo, dyan ka mag-focus at wag mong sayangin yung pagkakataon. Kasi syempre, ayaw naman natin na darating ang pagkakataon na panghihinayangan natin lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Wow, mga ka-vibes! Ano ang sana ninyo? Sana sinabi mo. Ipadala niyo po sa iyo, hating. Ipadala niyo po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-comment, mag-message, opo, at i-PM nyo lang kami dyan. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. And of course, guys, mga ka-vibes, ang ating pong online live streaming, GB999.live. Meron po dyan ang live chat. Pwede kayong mag-comment dyan, mag-iwan ng inyong mga mensahe. Mababasa po yan ni DJ Honey. Opo. Ayun siya, mga ka-vibes. Mali po ako magbabalik maya-maya lamang. Opo, 10 minuto na lamang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Ako, mainit po ang panahon. Pag magdala ng payong, opo, maglagay ng sunscreen. At kung maaari po na, kung maaaring hindi kayo lumabas o kung hindi naman ganoon ka-importante, eh wag na ho kayong lumabas ng inyong mga bahay. Mamaya na po kapag hapon na, mamaya na kapag medyo wala na pong araw o hindi na mainit ang ating paligid. Mga ka-vibes, muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
1: GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan.
3: Oo,
4: ayaw ka na.
5: Wala! Joke pala yun!
6: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV99.9, your good vibes.

0: have it, mga ka-vibe. Something from Augie Alcacid. Nandito ako. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kuwantuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes. At syempre po, nandito ako. Yes. Nandito lang ako, mga ka-vibes. Napapakinggan nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po sa DJ Honey. Mga ka-vibes, kaya nyo ba? Kaya nyo bang ano, maghintay sa isang tao na nasa iisang relationship pa? Kasi diba, aminin natin na dumarating tayo sa punto ng ating buhay na may nakikilala tayo, na hindi natin maiiwasan na magustuhan, kumbaga. Diba? Hindi natin naiiwasan na magkaroon ng paghanga at magkaroon ng feelings sa kabila ng kanyang estado. O yan man ay may girlfriend or boyfriend na o may asawa na. Yung ganyang sitwasyon, maaaring hindi natin maiwasan. Pero ang kaya ho nating maiwasan ay ang pumasok sa isang relationship na alam mong ikaw ay pumapangatlo. May mahirap yan ah. Mahirap na tayo po ay nag-iintay sa isang... Sige, mag-intay ka na lang. Oo, mag-intay ka na lang na sila ay mag-break. Pero huwag mong gagambalain ang nasa isang relasyon. Diba? Kasi baka po may nakikinig dyan ngayon na may nagugustuhan na isang tao na nasa isang relasyon pa. Paalala lang na huwag kang gumawa ng paraan na sila po ay maghiwalay. Huwag kang pumasok sa relasyon na ikaw ay papangatlo. Ikaw ang magiging dahilan para masira ang kanilang relationship. Kasi naman, lawak-lawaki kasi ang pagtingin. Lawak-lawakan mo ang iyong ginagalawan para ikaw ay hindi nakikipagsiksikan sa isang relasyon. Sa relasyon. Kasi mahalaga po yan ha. Tayo po ay may dignidad at may prinsipyo sa ating life. Huwag natin nahayaan na ang pag-ibig ang sisira sa atin. Ang maling pag-ibig ang sisira sa atin. Mga ka-vibes, bakit ko to sinasabi? Kasi may nagpadala na naman kanina ng isang liha na patungkol na naman sa ganitong pag-iibigan. Ako sa deny, marami ng tao sa mundo. Bakit kailangan pa nating magkagusto sa tao na nasa iisang relasyon na? Ay nako, mga ka-vibes, kayo ba ay may ganitong experience? Patingin naman, parinig naman ang inyong ginawa. Ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. Of course, ang ating home Facebook page, GV99.9 FM. Mag-message kayo doon. Mababasa yan ni DJ Honey. At syempre ang ating online live streaming, tayo po ay nasisilayan at napapanood po dyan, napapakinggan. Kahit saan ka mang sulok ng Pilipinas, ng mundo, kahit ikaw ay magpunta ng Mars, basta ikaw ay may cellphone, may internet connection, eh, kayo lamang po ay, ano, ay makinig. O po, i-search na lamang GV999.live o di kaya naman po ay yung link niyan ay nasa ating Facebook page. Mga ka-vibes, eksaktong 10:40 ng umagang oras sa buong Pilipinas, ako po ay magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.
2: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
3: med. Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: 99.9, your good vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: GB 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GB 99.9, your good vibes.
3: Vibes, 10 minutes po makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:10 in the morning ang oras po natin ngayon. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kuwentuhan, syempre dito lamang yan sa GB 99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama, pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga vibes, magandang morning. Hoy, sa inyo gahong lugar ay mahangin. Kaninang morning, no? Wow, grabe. Nagulat ako na dahil nga tayo po ay nandin sa transition pa lamang from Habagat, no, to Amihan. Eh, hindi pa naman dinedeklara ng Pag-asa, no? At saka syempre, tayo po ay binabantayan natin ito pong El Nino. Pero kanina nagulat ako pagkagising ko. Malamig, malamig ang kapaligiran. Ang sarap, ang sarap ng ganong mahangin. Malamig ang simoy ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Parang unti-unti ko na talagang nararamdaman ang Kapaskuhan. 71 days na lamang po kasi mga ka-vibes ay Pasko na. Ako, alam nyo, sa totoo lang, ako po ay nalulungkot. Opo, nung may balita, may sinabi po ang Pag-asa na posible po na medyo mahina lang po ang mararamdaman ho natin na Amihan. Kumbaga ay hindi ganoon kalamig ang simoy ng hangin ang kapaligiran pagdating ho ng Disyembre. Kasi nga mga ka-vibes, ang peak daw ho ng Super El Nino ay magmumula po, magsisimula ng December hanggang February 2027. So mga ka-vibes, no, tayo po ay manalangin pa rin. Opo, ipagdasal pa rin natin na oo, may mga pag-aaral na kaya hong tingnan ang mga bagay na posibleng mangyari in the future. Pero naniniwala pa rin po ako, no, na above all, opo, ang pinakahigit sa lahat, opo, kahit yung mga pag-aaral pa rin dyan, ay si Lord pa rin mga kabayan, no? Kung isang snap lang ni Lord, di ba, mawawala yan agad na Super El Nino. So, sama-sama pa rin nating ipagdasal, no, na hindi ho natin masyadong maramdaman itong Super El Nino. Kasi nga po, bukod sa napakainit, opo, na panahon ng ating mararamdaman, tagtuyot po ang kalaban, mga ka-vibes. No? Maraming kabuhayan ang posible po na maapektuhan. Maraming mga kababayan ang maaari pong mawalan ho ng kita, yung ating mga magsasaka, yung ating hong mangingisda. Even yung mga small business owner po, no, dahil nga po kapag po mainit, 'di ba, may pangamba na naman, natataas po ang singil sa kuryente. So posible na yung mga bagay po na pinagmumulan din nito ay maapektuhan po ng pagtaas ng bilihin. So mga ka-vibes, naniniwala pa rin ako, no, na kayang-kaya talaga itong idaan sa panalangin. Lahat naman kayang-kaya yan. Opo, basta tayo po ay maniwala lamang. Mga ka-vibes, sa ating pagbabalik ay atin akong sisimulan. Ito hong, ito pong ating open letter. Sorry, nakakalimutan ni DJ Ann. Opo, ito po ay patungkol sa lihim na pagmamahal sa isang taong nasa iisang relasyon. 11:14 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Abangan nyo mga ka-vibes yung storya ho natin ngayong araw. Pero for now, baliktugtugan muna tayo. 11:14 na po ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Muli, ito po si DJ Honey ang inyong nakakasama hanggang alauna po ng hapon. Ako po ay muli magbabalik dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes.
2: GV99.9, Your Good Vibes.

0: O, Sig!
1: Uy, Boss Sig! Magandang umaga!
0: Bakit ka? Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
1: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
0: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayoko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po? Pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
6: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
6: Request ka na!
7: GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: You are listening to DJ Honey on GB99.9. Your good vibes.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, 11:14 ng umaga. At welcome pa rin po dito sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kuwentuhan. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po na radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, isang magandang morning po sa inyong lahat, no? At happy Thursday! Finally, no, tayo po ay nasa disperas na ng araw ng Biyernes. At diba, hirap-hirap kayang ano, umabot sa araw na ito. Ang dami nating pinagdaanan na, no, pero congratulations sa'yo. Ikaw ay nakatayo pa rin. Present ka pa din sa iyong trabaho. Pero syempre, hindi naman mawawala din ang ating istorya. Ito po ay liham mula po kay walaan niya kung kanino. Oo, pero sabi mga ka-vibes, nanyayahan kayo ni DJ Honey po, no, sa bagong segment natin. Baka may nais magpadala dyan ng letter. Oo, yung letter na hindi mo kayang masabi sa harapan ng gusto mong sabihan. O, pwedeng-pwede yan sa programa natin. Diba? Mahalaga sa ating buhay, no, na tayo po ay napapakinggan. Tayo po or nailalabas natin yung mga mensahe na gusto nating mailabas at masabi. Oo, kung wala kayong lakas ng loob, edi kay DJ Honey kayo sa pamamagitan ng ating program. O mag-chat lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM, para ma-interview kayo ni DJ Honey. Opo, at after nating basahin yung liham, posible din, opo, na makausap ko din kayo on air patungkol dito. Mag-text lang kayo sa 0926-079-870-8. O di kaya naman, sa mismong Facebook page po ni DJ Honey, isearch nyo lamang ang Facebook page ko, DJ Honey. Okay? Ay siya mga ka-vibes, ito na. Handang-handa na ang ating letter, 11:43 in the morning. Ito po muna ang liham natin ngayong araw. Kamusta ka na? Alam mo, ang tagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang mga bagay na to. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko sisimulan. Kaya bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kay DJ Honey, no? Sa dahil sa pamamagitan ng programang ito, nagkaroon ako ng pagkakataong ilabas ang mga saloobin kong matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung nakikinig ka ngayon, Jerome, o kung maririnig mo man ang liham na ito. Pero kahit papaano, gusto kong subukang sabihin ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa harap mo. Jerome, magkaibigan na tayo simula high school. Ang dami na nating pinagsamahan. Nandoon tayo sa mga panahong ang problema lang natin ay assignments, exams, at kung anong gagawin natin pagkatapos ng klase. Magkasama tayong tumawa sa mga simpleng bagay, nagkuwentuhan tungkol sa mga crush natin, at nagbahagi ng mga problema na hindi natin basta-basta nasasabi sa ibang tao. Habang tumatagal, naging komportable ako sa'yo. Ikaw yung taong kaya kong kausapin kahit wala naman akong importanteng sasabihin. Yung kahit simpleng pangungmusta mo lang, minsan napapasayo mo na ang araw ko. At sa dami ng taong nakilala ko, hindi ko namalayang naging espesyal ka na pala sa akin. Noong una iniisip ko baka normal lang yun. O baka dahil matagal na tayong magkaibigan. O baka rin dahil sanay lang ako na nandyan ka. Pero habang lumilipas ang panahon, napansin kong iba na ang nararamdaman ko. Nagsimula akong matuwa kapag nagme-message ka. Naabangan ko ang mga kwento mo tungkol sa araw mo. Minsan nahuhuli ko na lang minsan nahuhuli ko na lang ang sarili kong nakangiti habang binabasa ang mga chat mo. At kapag may magandang nangyari sa akin, isa ka sa mga unang gusto kong sabihan. Hanggang sa isang araw, tinanong ko ang sarili ko, bakit ba ganito? Pero may isang bagay akong hindi pwedeng kalimutan, Jerome. My girlfriend ka na. At doon ako natutong manahimik. Hindi naman sa hindi ko kayang aminin sa sarili ko ang nararamdaman ko. Ang mahirap ay tanggapin na kahit gaano kita kagusto, hindi ibig sabihin na may karapatan akong guluhin ang relasyon mo o humingi ng puwang sa buhay mo na para sa iba. Kaya pinili kong itago na lang. Alam mo, ang hirap pala kapag ang taong gusto mo ay siya ring taong ayaw mong mawala. Kasi paano ko sasabihin sa'yo ang nararamdaman ko nang hindi nanganganib ang pagkakaibigan natin? Paano ko aaminin na may mga pagkakataong nagseselos ako? Ngayong wala naman akong karapatang magselos. Paano ko sasabihin na minsan umaasa ako sa mga simpleng kilos mo kahit alam kong baka para sa'yo normal lang iyon bilang magkaibigan? Minsan iniisip ko kung dapat ba akong lumayo muna. Baka sakaling kapag hindi na kita ganoon nakakausap, unti-unti ring nawawala ang nararamdaman ko. Pero kapag naisip kong hindi na tayo nagkukwentuhan tulad ng dati, baka mas masakit naman iyon. Kaya ito ako, sa pagitan ng dalawang bagay na parehong mahalaga sa akin. Ang pagkakaibigan natin at ang damdaming hindi ko namang planong magkaroon. Jerome, hindi ko ito masabi. O hindi ko ito sinasabi para piliin mo ko. Hindi ko rin gustong maging dahilan ng problema nyo ng girlfriend mo. Alam kong may sarili kang buhay at may taong pinili mong mahalin. Nire-respeto ko yon. At ayokong sirain ang isang bagay na mahalaga sa'yo dahil lang sa nararamdaman ko. Gusto ko lang maging honest. Kahit sa liham na ito lang. Dahil minsan nakakapagod din palang magpanggap na walang nagbago kahit sa loob-loob mo ang dami ng nagbago. Salamat, Jerome, dahil naging kaibigan kita. Salamat sa tawanan, kwentuhan, at sa mga panahong hindi mo alam na napapasaya mo ako sa mga simpleng presensya mo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ang nararamdaman kong ito, pero susubukan kong matutong tanggapin ang sitwasyon natin nang hindi sinisisi ang sarili ko dahil lang nagmaala ko ng hindi inaasahan. At kung dumating man ang araw na tuluyan ka ng mailagay sa tamang lugar ang nararamdaman ko, sana manatili pa rin sa akin ang magagandang alaala ng pagkakaibigan natin. Hindi ko hinihiling na suklian mo ang nararamdaman ko. Ang hiling ko lang, sana huwag mawala ang respeto at pagkakaibigang matagal na nating binuo. Dahil kahit hindi ako ang taong pinili mong mahalin, masaya pa rin akong naging bahagi ako ng buhay mo. Siguro sa ngayon, sapat nang mahalin kita mula sa malayo. Habang unti-unti kong tinuturuan ang sarili kong tanggapin na kaibigan lang muna talaga ang pwesto ko sa buhay mo. Ingat ka palagi, Jerome. At sana maging masaya ka sa taong pinili mong mahalin. Nagmamahal, Hannah.

0: 99.9. Yoy! Good vibes!
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GB99.9, your good vibes.
1: Five in the afternoon. Ang oras po natin ngayon. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Dito lang yan sa GW99.9, your good vibes. Oh, kanina ay atin po nga napakinggan. Ito po nga liham po ni Hannah para kay Jerome. Naku mga ka-vibes, sino po sa inyo ang nakaka-relate, no? Yung kunwari, kaibigan-kaibigan lang. Tropa-tropa lang tayo, di ba? Kapag inaya, yon sasama. Andaling kausap. Kasi pala may pagtingin na. Naku, ingat-ingat sa mga ganyan, ha? Ingat-ingat kasi baka mamaya, kailangan talaga nating mamili kung pagkakaibigan ba o pagmamahala. Pero alam niyo po, marami po akong kilala na talaga namang nagtagumpay ang kanilang relasyon sa isa't isa, no? Yung nagsimula sila bilang magkaibigan nung high school. Pero alam niyo mga kababes, parang din akong kilala na mga nag-start ang kanilang relasyon noong high school. Tumagal naman ho ng taon, opo, na sila po ay naging mag-official na pong mag-girlfriend and boyfriend. Kaso ang problema, natapos din po ang kanilang pag-iibigan. Kaya hanga talaga ako dun sa mga relationship na nag-start as friends at hanggang sa magkasala na. Ten-ten-tenen. Diba? Ang saya lang ng ganon. Pero para kay Hannah, no, ito ay saksalukuyan. Oh. Kung sakaling naririnig mo rin ang mensaheng ito, sana wag mong kalimutang alagaan yung sarili mong puso. Pwede mong pahalagahan ang pagkakaibigan nyo, pero kung kailangan mong magkaroon ng kaunting distansya para mas maging maayos ka, ayos lang din yun. Kasi si Jerome, masaya siya sa buhay niya, 'di ba? May kaibigan siya, ikaw. Meron din siyang girlfriend, ikaw. Sino lang ang meron ikaw? 'Di ba? Kaibigan mo si Jerome, pero may nararamdaman ka din para kay Jerome. Kaya Hannah, sana ay naririnig mo ito, nakikinig ka sa mga oras na ito. Nawa na dumistansya ka muna kasi mahirap yung kalaban eh. May partner kasi, di ba? May jowa kasi yung kaibigan mo. Oo, walang masama kung malalaman ni Jerome ang nararamdaman mo. Pero syempre, dapat handa ka sa mga consequences. Di ba? Unahin mo yung pansarili mo. Oo, huwag kang mag-intay. Lumabas ka, makipagkita ka sa ibang mga tao para hindi masyadong makulong yung buhay mo kasama si Jerome. Ay siya mga ka-vibes, 12:09 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Later sa aking pagbabalik, pag-usapan natin ang pinaka-kontrobersyal na pinag-uusapan ngayon, si Josh Aquino mga ka-vibes. Mamaya natin yan pag-uusapan sa ating pong pagbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GB99.9, your good vibes.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GB99.9, your good vibes.

0: iba pag kami.
1: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
0: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
5: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
6: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
6: Vibes, ang oras po natin ngayon, 12:21 ng hapon, at welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre inyo pa rin ho nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, sorry na. Oo, sa mga puntong ito, kailangan natin maging matapang. Kailangan may boses ang ating sasabihin ang mga bibitawan ni DJ Honey ng mga salita. Mana para ba? Hindi, kasi po ano, alam niyo sa totoo lang, no, kaninang madaling araw kasi maaga akong nagising. Kaya hindi ko po naiwasan na mapanood or malaman ito pong kontrobersyal. Bago pa malaman, siguro bago sumikat ang araw, alam ko na mga ka-vibes na meron ho ngayong trending, meron ho ngayong pinag-uusapan, opo, na kontrobersyal. Mga ka-vibes, ito po ay tungkol kay Josh Aquino. Ito po ay ang panganay na anak ni Chris Aquino. Kasi mga ka-vibes, naging kontrobersyal ang isang episode ng podcast na Machong Chismisan matapos magbitaw ang mga host nito ng mapanakit na komento tungkol kay Josh, kabilang ang pagbanggit sa kanyang kapansanan. Dahil dito, umani sila ng batikos mula sa mga netizen at ilang personalidad. Mga ka-vibes, isa po sa mga nagpahayag ng suporta kay Josh ay si Mark Leviste, dating vice gobernador ng Batangas at dating karelasyon po ni Miss Chris Aquino. Ayon kay Mark, personal niyang kilala si Josh at itinuturing niya itong parang sarili niyang anak. Iginiit din niyang hindi dapat gawing katatawanan ang kapansanan ng isang tao. Mga ka-vibes, ito pong Facebook post ni dating vice gobernador Mark Leviste ay akin hong nabasa. Sa totoo lang, nakakagalit talaga mga ka-vibes eh. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon ha, taong 2026, hindi pa rin ba talaga tayo matututo? Hindi pa ba tayo talagang magkakaroon ng respeto sa bawat isa? Di ba nakakaloka lang? Kung kailan mas open ho tayo sa social media, mas bukas po tayo na magbigay ng opinion, mas nagiging ano tayo, mas nagiging sarado po yung utak natin sa mga bagay-bagay. At mga ka-vibes, alam nyo po ba na ngayong araw, October 15 din po, inanunsyo ng The Pod Network na tinapos na nito ang kontrata sa Machong Chismisan. At inalis ang programa sa kanilang network. Nauna nang humingi ng paumanhin ng podcast kaugnay ng mga pahayag na naging sanhi ng kontrobersya. Mga ka-vibes, magandang paalala ito sa ating lahat na hindi porket nasa likod tayo ng mikropono o may platform tayo po sa social media ay malaya na tayo magsabi ng kahit ano nang hindi iniisip ang epekto nito sa ibang tao. Lahat tayo ngayon may Facebook, karamihan mga ka-vibes, no? Siguro konting persyento na lang ang walang social media. Alam ko, gusto natin sumikat kasi po sa, hindi naman sa pagsikat, pero gusto nating makilala kasi alam ko na alam nyo rin, kaakibat po ng pagkilala, ay may katumbas po yan na pera. Pero mga ka-vibes, tandaan natin, no, may pagkakaiba ang pagpapatawa sa pag-iinsulto. Hindi kailangan may masaktan o mapahiya para lamang makukuha tayo o makakuha tayo ng atensyon o makapagpasaya ng ibang tao. At higit po sa lahat, ang isang tao ay hindi nasusukat. Lagi niyo po itong tandaan, hindi po nasusukat sa kaniyang kapansanan. Sa mga bagay na hindi niya kayang gawin o sa paghahambing sa kanya sa ibang tao. Bawat isa ay may sariling kakayahan, dignidad at halaga. Sorry ha, sorry mga ka-vibes. Oo, kung medyo hindi naging sweet si DJ Honey. Kasi sa totoo lang nakakalungkot po na may mga tao pa rin na hanggang ngayon ginagawa pong katatawanan ang kapansanan ng isang tao. Mga ka-vibes, meron ako nakikita pa rin. No? Yung mga sabihin na natin na may mali sa paglalakad ng isang tao na matuturing po na kapansanan, ginagaya ng isang normal na tao. Diba, maswerte ka nga eh. Wala kang ibang nararamdaman. Hindi lamang sa may sa physical na anyo ikaw may naiiba. Oo, kundi po syempre iniisip din niya na baka pinagtatawanan na siya ng ibang tao. Kaya bago po tayo magbitaw ng salita, magkomento o magpost online, tanungin muna natin ang ating sarili, nakakatawa ba talaga to o may taong mas

0: pinsali po ng ito. Mga ka-vibes, sa totoo lang, wala silang dapat patunayan. Wala silang dapat na i-comply na requirements para lang masabi na deserve nilang matanggap o deserve nila na irespeto sa komunidad dito sa ating bansa, no? Walang kahit ano mga requirement ang hinihingi sa kanila o ang dapat nilang ibigay para lang maging katanggap-tanggap sila dito sa ating ginagalawa. Sorry, na-hurt lang talaga ako. As in, nasaktan ako. Actually, napaluha ako, mga ka-vibes, kasi ang pure nung tao na yun eh. Ang pure ni Josh, ang pure nung mga PWD natin, ang pure nung mga tao na sabihin na natin na may kapansanan. Sila po yung mga pinaka-sweet. Sila po yung pinaka-malambing. Kaya na-hurt po ako na sa panahon pala talaga ngayon, kaya pa nating pagtawanan yung ganong klase po na sitwasyon. Very insensitive, mga ka-vibes. Tsaka maraming bagay po na tayo po ay makakapagpatawa nang hindi po tayo nananakit ng damdamin po ng ibang tao. Kaya mga ka-vibes, no, again, bago tayo magsalita, bago tayo magbiro o magpost sa social media, isipin muna natin kung may taong masasaktan. Dahil lang tunay po na sukatan ng isang tao ay hindi kung gaano po siya kaiba sa atin, kundi kung paano natin siya tratuhin sa kabila po ng ating mga pagkakaiba. Respeto ang piliin natin dahil ang bawat tao ay may dignidad, may halaga at karapat-dapat na igalang at tanggapin dito sa ating mundong ginagalawa. Sa lahat po ng mga magulang dyan na may anak sila na PWD, may naririnig sa ating programa ngayon, no, na nakaka-relate, nako, mahal kayo ni DJ Honey. Kakampi niyo po si DJ Honey. Ay siya, 12:30 na ang oras sa buong Pilipinas. Tayo po ay magbalik tugtugan muna tayo. Opo, at tayo po ay muling magbabalik dito lamang sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
1: GB99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Uy, pare, magandang umaga.
3: Ah, pare, magandang umaga.
2: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
3: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
2: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Ayaw ka na.
5: Ala, joke pala yun.
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
9: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!
10: 71 days before Christmas. Christmas is just around the corner and Good Vibes is everywhere. Just tune in on GV 99.9, Your Good Vibes.
11: Christmas and a happy holiday. This season may we never
12: 99.9.
13: Your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Seven minutes na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Oh, ibig sabihin last push na po ito ng ating program. Mga vibes, ano, last message ko na rin sa inyo. Last message ko na rin sa inyo. Ano, final message sa mga napag-usapan natin kanina, no? Tayo bilang mga may bosses, bilang syempre may mga iba't ibang platform na rin tayo, no? Social media. Sana po tayo yung ano, piliin po natin na tayo po yung maging bosses ng paggalang po, hindi ng pangungutya. Kung kaya po natin gamitin ng ating mga salita para magpasaya, kaya rin natin gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang mga taong minamaliin. Again, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi gaano siya kakaiba sa atin, kundi kung paano natin siya tratuhin sa kabila ng atin pong mga pagkakaiba. Respeto. Respeto po ang piliin natin dahil ang bawat tao po ay may dignidad, halaga at karapat-dapat na igalang. Mga ka-vibes, 12:54 na. Magpapaalam na muna ako. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. And for my bye-bye song, here's Chicago and Philip Bailey with If You Leave Me Now. Bye-bye mga ka-vibes. Happy Thursday!

0: KGV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. GV 99.9, flash report. Flash report.
1: On arrival ang kapitan ng Barangay San Anastasio sa Santo Tomas City, Batangas, matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Sa isang panayam kay Santo Tomas City Police Lieutenant Colonel Marlon Cabatania, naganap ang pamamaril bandang alas 6 ng umaga ngayong araw. Ayon sa hepe, isang gunman ang pumasok sa bahay ng biktima at doon na nangyari ang pamamaril. Tumakas naman ang suspect sakay ng isang motorsiklo. Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima na kinilalang si Dennis Austria, ngunit idineklara rin dead on arrival. Samantala, patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang kaukulang investigasyon at inaalam ang motibo ng pamamaril. At inyong napakinggan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated. Inyong nakasama DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Ay nako mga ka-vibes, hindi kayo nagkakamali. Hindi magiging tahimik ang inyong hapon. Dito sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan sa mga oras na ito, sa ngalan po ni DJ Rico, ako po ang inyong barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang kung saan lahat na ng mga kanta nyo ay ibibida ko. Ito po ang The Best Request. Ako naman sa lahat mga kababis natin na may song request, pa-shout out. Ayan, eto na ang chance ninyo. Hindi nga lang makakapasok si DJ Rico kasi nga siya po ay walang tuyong brief. Sabi ko kasi sa'yo, DJ Rico, kahapon pa lang dapat naglaba ka na. But anyway, hindi ako nag-iisa mga ka-vibes. Kung kahapon napakinggan nyo, may kasama si DJ Rico. Yes, you heard it right. Meron kaming bagong kasama dito sa GV99.9. At kasama ko rin siya ngayon, ang inyong Karen Josa.
1: Hello! Ay, grabe.
0: Ayun, ang lakas.
1: Hello! Gulat din ako sa sarili ko bigla. Magandang Ayan. Hapon sa ating mga ka-vibes.
0: Magandang hapon sa'yo, Karen Josa. Kamusta naman ng araw mo so far? Tayo ay 1:22 na ng hapon.
1: Diyos ko, ang init sa labas.
0: O, diba? Kaya yan din yung rason ko kanina. Nagyayang mag-lunch to sila, Papa P, sila DJ Robby, si DJ Rowan, na sabay-sabay daw kami. Nung tinanong ko saan sila kakain, na-realize ko ang layo. Sabi ko, wag na.
1: Parang gusto ko na nga lang kumain sa loob ng ref. Kasi ang init talaga.
0: Diba? Totoo. Alam mo, tsaka ano yung talaga, siguro ganun talaga kapag ka medyo nagkakaedad na ayaw na nang naglalalakas.
1: Oo, totoo yan. Gusto mo na lang rest, siesta.
0: Correct. Tsaka ano, tamad ka na yung malalayo, di ba?
1: Oo, kung hanggat kaya mong itricycle mo.
0: Correct, di ba? Ewan ko, ako rin ganun na parang for some reason, nung siguro nasa prime age ako yung 21 to 25.
1: Ayan, yeah, oo. Diba? Energetic tayo
0: niyan. Energetic na kahit sabi mo, paglakarin mo ko sa initan ng araw.
1: Ay, mag-jogging pa tayo, oo,
0: go. Oo, diba? Pero ngayon, parang ang arte ko.
1: Totoo.
0: Parang ako din nagsasabi, bakit parang ang arte ko na rin?
1: Parang gusto mo nalang magpakarga.
0: Oo.
1: Pabebe, gano'n.
0: Parang gusto mo nalang, sa babae, gusto nga magpakarga.
1: Yes, sa diba? Inyo.
0: Sa amin, gusto na lang namin magpabuhat.
1: Maging pabigat, gano'n?
0: Maging pabigat. Sa bahay na lang, gano'n.
1: Pahipahinga na lang. Lalo yung mga gantong oras, no? Siesta time talaga.
0: Ayoko. Yung talagang pagkakain mo, ugaling baboy, tulog na lang.
1: Tulog agad. Yung umunguya ka pa, napipikit ka.
0: Correct, di ba? Parang, ano tawag daw, pagka nabusog ka, parang sabihin mo, ay, thank you, Lord.
1: yun na yung finale. Ang gising mo na niyan, dinner.
0: Oo, yan, mga ganun. Ganun talaga, pasensyahan nyo na mga ka-vibes. Ganun po talaga pagka tumatanda na. At kung na-experience nyo yan, congratulations.
1: Welcome to the club.
0: Welcome to the club. Unti-unti na kayong lumalab.
1: Sintomas na yan.
0: Oo, sintomas na yan.
1: Tanggapin ng pag-edad.
0: Correct. Tanggapin nyo na ang katotohanan na kayo ay tatanda na rin.
1: Tatanda at lilipas ba?
0: Correct. Oo. Diba? Talagang ganun eh. Walang... Alam mo, DJ Karen, ako naniniwala nga ako na wala naman, hindi natin may iwasan ng pagtanda eh. Diba?
1: Yes, oo naman.
0: Hindi natin, kahit na, sabi nga, neto ha, nung mga, netong nakaraan lang, nakita ko yung video ni Joey De Leon, yung Earth 80th birthday.
1: Ay,
0: oo.
1: Oh.
0: Diba? 88, 80 na si Joey De Leon.
1: In fairness sa kanya, hindi siya mukhang 80 ah.
0: Mukhang 70.
1: Mukhang 79, charot lang.
0: Mga ano, mukhang 80 pa rin, pero baligtaran may numero.
1: Parang yung mga early senior, gano'n.
0: Parang mga 65 to 70 yan, di ba?
1: Oh, hindi siya mukhang matanda. Tayo rin naman, hello.
0: Oo naman.
1: Mukha nga lang tayong 21 dito, Diyos ko.
0: Hinihingan pa nga ako ng discount sa batras ko.
1: Kapagkamalan pa nga akong student sa jeep.
0: Di ba? Sa mga ganyan, nasabi pala, ano po to, estudyante? Parang pagka sinasabi sa akin ng jeep driver, may konting kilig.
1: Yun yung natutuwa ka na.
0: Diba? pagka trentahin ka na, tapos tinanong ka sa jeep o kaya sa batrasko,
1: estudyante. Yes po!
0: Parang ano talaga, parang sabihin
1: proud
0: mo.
1: Proud na proud ka.
0: Oo, salamat po.
1: Uy, pero alam mo, nung mga fresh grad tayo, aminin mo, proud tayong sabihin na hindi na po kami estudyante.
0: Ay, oo. Oh,
1: diba? Ano, proud ka na.
0: Oo, ano, parang sabihin mo, ha, kaya
1: nakatapos
0: ko nung kumita.
1: Nakatapos na ako. Oo, oh, diba? May diploma na ako.
0: Correct. Tapos nung nagkapamilya, magkano? Mahal na mahal.
1: Lahat mahal eh. Ito yung mga tipong kahit piso, ikatitipid mo na.
0: Totoo, di ba? Lalo na kapag yung marami ka ng responsibilidad.
1: Yung, alam mo yung, naranasan mo ba yung sa grocery store, magtitingin ka ng dalawang, halimbawa, gatas, yung isa 99, yung isa 98, doon ka sa 98.
0: Oh. Yung buy one, take one, magkano ka, buy one.
1: Or yung mga may free, halimbawa, free lunchbox, bibili mo kahit di mo kailangan ng lunchbox.
0: Yeah, di ba? Parang naengganyo ka.
1: Ito yung mga utu-utu moments na tayo.
0: Totoo yan. Sabihin mo, ay, ang sulit na ito. Ito na lang bibili ko.
1: Oo, halimbawa, pagkain, no? Ay, may libre yung, ano, halimbawa, baso, na, kahit plastic lang.
0: Oo.
1: Ay, bibiling ko yan kahit di ko yung gagamitin.
0: Correct. Tsaka ano, aminin mo, pagka tumatanda ka na, medyo, panatiko na ka ng, ano, ng pretties.
1: Totoo yan! Diyos ko!
0: Diba, pagkabata-bata, mga Gen Z, ayaw namin, nakakahiya.
1: Tayo hindi.
0: Ay, hindi. Ano yung pretties na yan?
1: Minsan yun ang lunch ko.
0: Minsan yung iba pa nga ang diskarte pa nung matatanda. Di ba kukuha sila ng pretties? Tapos yung anak nila uutusan, anak, punta
1: kumuha ka pa isa.
0: Siko naman yung kumuha.
1: Ay, naranasan kayo, may pretties na may kasamang kanin.
0: Oh!
1: Corn beef, halimbawa, may pretties. Siyempre, kasama kanin. Ay, madami akong kunin dyan dahil.
0: Oo, di ba? Kasi isipin mo, parang, lalo na pag nasarapan ka, ay, ang sarap.
1: Oo,
0: ang
1: sarap. Diba? Tapos mag-ano ka pa niyan, alam mo ano eh, masarap siya. May iba ba kayong flavor?
0: Nagkala pa na ibang variant.
1: Pero di ka naman bibili.
0: Alam mo, alam nyo ha, sa mga may edad dyan, gas-gas na yan, nagawa na namin.
1: Nagawa na natin yan lahat.
0: Oo, tsaka alam mo, sa totoo lang, at

0: O tapos nung lumabas yung bill, akin na yung senior ID. Diba? Pero in all fairness, isa pa sa experience ko niyan, speaking of mga senior, yung diba, nung nakaraan din, nung birthday ng anak ko.
1: Oy, belated.
0: Oo, nung September 14 yan. Hi sa'yo, Ethan. Kahit hindi mo naiintindihan siya, sabi ko. Eto, yung nung birthday ng anak ko, nung first birthday niya, umuwi kasi yung parents ko. Tapos kasama niya yung mga chuhin-chahin ko. So, in short, apat silang senior.
1: Uy, ang daming discount.
0: Apat silang senior. Tapos nag-book sila ng hotel. Ang diniscount sa kanila per head.
1: Ah, talaga?
0: Oo, nagulat ako. Sabi ko sa isang hotel sa somewhere in Lipa na nagulat ako, lahat daw sila diniscounta ng...
1: Ang galing. Senior. Parang alam mo yan yung topic ni DJ Frankie din kanina umagay na yung mga senior discount.
0: Ay, hindi ako na, baka nasa biyahe ako.
1: Oo, nasa biyahe din ako nung narinig ko. Nag-usap din sila about senior discount kanina.
0: Oo, di ba?
1: Usapang marami... matanda talaga.
0: Ibig sabihin na tumatanda na talaga.
1: Sin Thomas talaga to.
0: Pero again, sa mga kababes natin, kung kayo ay nagkakaedad na, be proud. Sa akin na, ang niniwala ko, be proud. Kasi, unang-una, marami na kayong wisdom, di ba? Marami na kayong experiences. Na pwede nyo na rin masabi, kinaya ko lahat.
1: Yes, at saka diba? Not everyone can reach yung age na ganito.
0: Yes, totoo. No? Yung umabot ka ng 40.
1: Uy, ano na yan, pagpasalamat na natin yan.
0: Oo, diba nga sabi nga nila, life begins at 40.
1: Oo, tapos diba? Dyan na yung mga gout.
0: Oo, dyan na yung sakit ng katawa.
1: Yung ang hanap mo na pag-uwi, mga pampahid na.
0: Oo, mga ointment.
1: Ointment.
0: Kulang na lang laklakin mo siya, hindi ipahid, diba?
1: Gusto mo na lang siyang ipahiran.
0: Correct.
1: Gano'n.
0: Parang sabi mo, saan ba yung manghihilot dito sa barangay?
1: Ay, totoo. Yan na yung hanap natin lalo sa probinsya, no?
0: Oo.
1: Saan ba may manghihilot dito?
0: Kasi sabi mo, parang ma-relax naman ako, baka pag unat-unat man.
1: Tsaka yung gusto mo na yung amoy ng menthol.
0: Ayan, totoo. Yung dati, bahong-baho ka. Ngayon, na halos ipanligo mo.
1: Oh, dati sinasabi, amoy matanda.
0: Ay,
1: ay ngayon hindi. Ay, amoy na natin yun.
0: Alam mo yung sinabing amoy matanda, na-experience ko yan nung naglagay lang ako ng liniment sa binti ko kasi masakit. May pumasok na, kaibigan ko. Ano yun? Ang baho amoy matanda.
1: Sakit ha?
0: Sabi ko, lumayas ka rito.
1: Tapos sinabi mo, hindi, cologne ko yan.
0: Sabi ko sa kanya, hindi, hininga mo yun.
1: Amoy liniment yung hininga niya.
0: Sinisi yung hininga. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok ngayon, syempre, eto na, wag kayong magtataka. Kasama nyo na ang nag-iisang Diyosa ng GB99.9, si Kara Diyosa, at ang inyong Barako Matapang na kaya kayong ipaglaban. Kiko Barako, dito yan sa programang The Best Request, kung saan yung mga song request nila ay ating...
1: ipe-play.
0: Yes, pagbibigyan natin. Kaya naman sa lahat ng mga ka-vibes natin nakikinig online at nanonood sa ating video stream.
1: Live ba tayo? Hindi,
0: yes,
1: ako aware.
0: Hindi ka aware na
1: nakakamera. Hindi ako aware. Sana nakapwesto man lang ako ng pag-anon. Ano ba yan?
0: Nakakamera ba siya? Hindi naman
1: hindi pa naman pala. Later
0: lang,
1: natin
0: ako
1: yan.
0: Ako lang ata o hindi rin. Ako lang. O mamaya magme-makeup daw muna si DJ Kara.
1: I-inhale muna ako naman kasi.
0: Mag-i-inflate daw muna. But anyway, sa lahat mga kababaihan ng nakikinig at nanonood online, nakikinig online, makisali na kayo sa kwentuhan namin, mag-text kayo sa aming hotline sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page na
1: GV99.9
0: FM. Yan. And pwede rin kayo sa aming live streaming. Kung ayaw nyo makita yung pagmumukha namin ni Karen, meron naman dong listen lang ng audio.
1: Yes.
0: Tapos nasa baba nun may live chat. Pwede kayo mag-chat doon. Babasahin namin yung mga comments, song request, pa-shoutout, pa-bate, kahit ano. Pagbibigyan namin yan dito. But anyway, naku, sa lahat ng mga kababayan natin, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan dahil napapasobra ang aming daldal ni DJ Karen. Eto na. Tugtog, balik tayo sa tugtugan. Inyong nakakasama't na pakikinggan pa rin. Ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si...
1: Karen Diyosa.
0: Siyempre, dito lang yan sa programang The Best Request sa Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9. Your good vibes para sa ating next song. Ay, nako, itong song na to, parang mga mata ni DJ Karen. Fresh Eyes by Andy Grammer.

0: Bossing, bossing! Paeg ka, uulan ng bigas.
1: Abay, oo! Para din ako bibili.
0: Pero, nakasako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!

0: nagre-relax kayo. Sa akin, bawal. Anyway, nakasalan mga ka-vibes natin. Kayo ay nakikinig pa rin ha, sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan pa rin ha, ang barrak matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
1: Karen Josa.
0: Yun, ang ating Josa ng GV99.9. But anyway, eto na nga mga ka-vibes. Samahan nyo kami ni Karen Josa sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, alam mo, DJ Karen, napag-uusapan natin yung mga senyales ng pagtanda. Lakas makatanda na itong usap.
1: Adulting.
0: Oo. Di ba isa pa sa senyales na nag-a-adulting ka kapag yung pagtingin mo sa cellphone malayo na?
1: Ay, sakit ha. Tinanggal ko lang yung salamin ko for today's video. Pero ganyan din ako magbasa.
0: Di ba? Yung parang ano, yung naka-ano pa yung mata mo na eh. Medyo singkit. Medyo singkit. Tapos ang layo-layo na ng cellphone sa'yo.
1: And yung feeling pretty ka naniningkit-ningkit ka.
0: Oo, yeah. Alam mo, tapos minsan kung hindi malayo, nakatungo ka na.
1: Oo, okay. Yung salamin ko pa minsan, nakaganan. Ang sakit.
0: Diba? Tsaka meron pa iba, ano, kapag yung pag-scroll mo hindi nagamit yung thumb.
1: Ay, oo.
0: Yung pag ano na, yung hintuturo na.
1: Ay, correct. Ganun na. Tapos yung mga text, zoom mo pa yan.
0: Ay, oo, diba? Parang, ano ba yun? Ano ba sa dyan?
1: Ay, alam mo, minsan, ang hindi ko naiintindihan, ito topic namin ng mga kapatid ko before. Yung mga parang, ano bang tawag sa ganun? Yung mga, halimbawa, FYP, LOL, hindi ko
0: alam. Acronym.
1: Yun. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga yan. Yung mga,
0: yung mga ano, in case you miss it, ICM.
1: Ah, yun, mga ganun.
0: Hindi, kahit ako minsan ginugoogle ko pa, ano meaning nun?
1: Eto, meron ako isa, yung IYKYK ba yun? Akala ko, ang basa doon, iyak-iyak. Seryoso! Iyak-iyak, bakit?
0: Ano lang yung iyak-iyak?
1: Ano ba ibig sabihin kasi nun?
0: You know, you know.
1: O, diba?
0: You know.
1: Eh, hindi nga natin alam. So, we don't know. Know.
0: Oh, meron
1: ano
0: pa daw?
1: NGL? Diyos ko naman.
0: Diyos ko, anda. NGL never gonna lie.
1: Huh? Ano yun? Rug? Basahan? Ganon, charot. Ah, ganon talaga. Are you game? Diyos ko.
0: Are you G? Ganon. Diyos ko.
1: Subukan nyo kami i-text ng ganyan. Reply ko sa inyo heart.
0: Subukan nyo kami i-text ng ganyan scene zone kayo sa akin.
1: Hindi ko rin alam. Isa, I promise, doon ako tinawanan talaga yung iyak-iyak. Akala ko iyak-iyak,
0: diba?
1: Yun.
0: Oo, kasi ako minsan.
1: O, diba tawang-tawa? Oh.
0: Iyak-iyak.
1: Tawang-tawa yung mga Gen Z dito.
0: Oo.
1: Eh, ba't ikaw ba alam mo yun?
0: Hindi, oh, diba, hindi rin. Alam mo, minsan, ginugoogle ko na siya. Ano yung iyak-iyak na yayo.
1: Oh, what is IYKYK?
0: Oh, yeah. May acronym social media. Ganun ba?
1: Ang alam ko lang so far, LOL.
0: Oh, laugh out loud, diba?
1: Oo, tas meron pa pala nung ano, yung isa pa, yung LMAO.
0: Alamaw, lumaw.
1: Akala, ang basa ko dun dati, imaw. As in, yung sa Encantadia. Oh, diba? Akala ko, ay, grabe naman to, tawagin akong imaw. Yun pala, laughing my whatever out. Oh, parang ganon.
0: Parang mas malala siya sa LOL, diba?
1: Oh, yung sobrang, super tawa ka na.
0: Tawang-tawa ka na, ganon.
1: Ang hirap tumanda, diba? Wala namang ganyan sa atin dati.
0: Oo, oh, Diyos ko. Ay, alam nyo, nung panahon namin.
1: Pag natatawa ka, tawa ka lang.
0: Oo. Walang LOL. Saka dati, ang pinaka-shortcut na namin, where na you?
1: Yes! Naabutan mo ba yung, can you be my text mate? Yung TXTM8.
0: Oo, totoo.
1: O, hindi nila alam.
0: Hindi nila makakarelate.
1: Can you be my text mate?
0: Totoo. Tapos yung ano, ewan ko kung hindi nila inabot ito yung mga group message, GM.
1: GM. Ay, ginagawa ko yan nung bagets ako ah. Sad life. Tapos GM. Pero sa isang tao ko lang sinend.
0: Totoo. Nagpapapansin ka lang sa crush mo.
1: Papapansin ka lang sa crush mo. Tapos di ka nireplyan, no?
0: Totoo. Tsaka yung ano, yung sa GM, yung sasabihin, uy, i-plug mo naman ako.
1: Noon
0: uso na yun yung magpa-plug ka ng kaibigan. Yung ipapakilala mo siya sa ibang circle of friends mo.
1: Actually, para siyang GC ngayon. Pero hindi rin eh. Kasi yung GM, kaya natin ginagawa dati para makatipid.
0: Oo. Diba, isang text lang sa lahat.
1: Oo,
0: diba?
1: Kasi isang text dati, piso.
0: Oo. Tsaka yung load dati talaga.
1: Yung card, kinakaskas.
0: Diyos ko, bibili ka sa convenience store. Tapos, itong number, ano nga ba itong code na to?
1: Ay, naranasan mo bang walang-wala ka ng pang-load? Sinubukan mo pa rin i-enter ulit yung nagamit mo na.
0: Baka sakaling gumana.
1: Baka sakaling gumana pa. Minsan gagawa, papalitan ko lang ng konti yung number sa dulo. Hindi talaga siya nag-work, te.
0: Wala, kasi mayroong atang isang special serial number yon.
1: Kasi wala namang mga anli-anli noon.
0: Oo, wala. Tsaka dati, kapag kagandong magpapasko, ang hirap mag-text.
1: Ay, oo. Hindi magsesend.
0: Hindi magsesend. Sa totoo lang.
1: Naranasan mo mag-send ng Christmas message. Merry Christmas to everyone. Send ko na now bago pa maging... Di ba? Kasi send ko na bago mag-traffic.
0: Kasi pagka ginawa mo yun ng on Sakon the day, 12. Ng 12 midnight, darating yung 2027.
1: Yes, may lalabas. Message sending failed. Oo.
0: Yung Merry Christmas mo dumating January 1.
1: Ngayon wala nang ganun. Yung mga message sending fail, mga ganun-ganun.
0: Wala. Usually, kapag ka nag-fail na ngayon sa messenger, ibig sabihin walang internet.
1: Oh, wala internet.
0: Diba? Dati pag wala kang load, wala kang ka-fail
1: talaga yun. Or ito-double send mo para sure na nag-send.
0: Oo, yan. Kaya minsan na yung inbox na pupuno.
1: Puno.
0: Diba?
1: Kapag mag-de-delete ka pa, may ayaw kang i-delete.
0: Oo, kasi nandun yung mga pinag-usapan nyo na chismis.
1: Or yung mga text ng crush mo, yung mga gano'n, ayaw mo i-delete.
0: Oo, diba? Mamimili ka ngayon sa inbox.
1: Alin yung pwedeng i-delete? Yung mga send this to 10 people and yun ang i-delete mo.
0: Ay, mga chain message. Uy, usong-uso yan. Lalo na ngayon mag-uundas, diba? Dati, sasabihin ng mga chain message. Etong message na to ay may sumpa. Ipasa mo sa 10 katao.
1: Mamalasin ka pag di mo pinasa.
0: Makikita mo ako sa ilalim ng kama.
1: Tapos tayo naman uto-uto. Send to all.
0: Pero ngayon sabihin mo sa akin, sabihin ko,
1: delete ka sa akin.
0: Delete ka sa akin, kaya sasagutin ko, i-replyan ko, sorry, anong ilalim ng kama? Nakabanig ako.
1: Wala kaming kama, foam lang.
0: Wala akong kama.
1: Naka-foam lang kami, bakit?
0: Totoo, tsaka dati, ewan ko naranasan mo to, dati, yung mga artista na ka-text mo daw.
1: Oo.
0: Diba, yung sasabihin na,
1: this is Piolo Pascual, ganun.
0: Oo, yan, Diyos ko, yung mga scammer nung 90s.
1: Tapos magmamayabang ko yun sa kaklase ko, tinext ako ni Piolo.
0: Oo, ka-text ko si Piolo, si Sarah Heronimo.
1: At, alam mo yung ringtone?
0: Oo.
1: Yung bibili ka ng ringtone.
0: Totoo. Ay, meron pa ako dati, may ginawa ako, yung medyo ano na to, face out na tong cellphone na to, yung BlackBerry.
1: Ah, oo, BBM. Ayun. Yung mag-BlackBerry Messenger ka, parang ganon.
0: Yung QWERTY keypad, ang social mo naman pagka naka-QWERTY keypad yung cellphone mo.
1: Nakaangat-angat ka na yan sa buhay pag naka-BlackBerry ka.
0: Tapos dati ang ginagawa ko pagka gusto ko customize yung ringtone, yung nire-record ko, binovoice record ko. Tapos yung isa-set kong ringtone.
1: Pero before, yung sa mga parang Nokia, na yung pwede kang gumawa ng sarili mong ringtone.
0: Ayun, isa pa yun.
1: Magta-type-type ka na, feeling musician ka doon.
0: Diyos ko, alam mo, napaghahalataan talaga yung edad namin ni DJ Karin.
1: For sure, yung iba hindi na nila. Ano kaya pinag-uusapan nila?
0: Tingnan mo, yung mga kasama natin. Oh,
1: hindi nila naintindi.
0: Kanina nakikipagkwentuhan sa atin. Ngayon nakatingin sa computer.
1: Hindi na nila nagigensi.
0: Oh, hindi nila. Ano ba yung sasabi ng dalawang?
1: Eh, kasi ang inabot na nito mga generation
0: messenger
1: na.
0: Messenger na.
1: Messenger na. Hindi na nga nila inabot Friendster
0: Ay, oo.
1: Uy, anong tawag sa ganun? Hindi naman comment yung... Testy! Live ka naman ng
0: correct.
1: Testimonial sa akin.
0: Tapos pagandahan ng profile yun.
1: Oo, diba, colorful. May gumagalaw-galaw.
0: Oo, mayroon pa iba. Pagka binisita mo, may tugtog.
1: Totoo!
0: Diba? May tugtog na magpe-play.
1: Tapos dun mababasahin yung mga testimonial. Mabait yan.
0: Oo, yan. Para i-add ka nila sa
1: Friendster. Oo, para i-add ka nila.
0: Totoo. Tsaka ang ano talaga, ang isa pa sa nakakaaliw noon nung panahon na yun, na 90s na yan. Mga, wala pang internet.
1: Oo.
0: Diba? Kahit na wala tayong GC, kahit walang mga internet, kapag ka yung tropa nagsabi, gala tayo,
1: magkikita-kita kayo.
0: Magkikita, no? Kahit walang cellphone.
1: At alam nyo kung saan.
0: Oo. Di ba, magtataka ka? Sabi, magkita tayo sa McDo. Ganyan. Ay, ba't ako nagsabi? Sana walang nakikinig.
1: Di ba? Na-carried ako.
0: Na-carried ako. Sorry po, baka kami nanonood sa video.
1: Carry the wind.
0: Ay, nako!
2: Mahirap yun.
1: Nasa mid na tuloy ako.
0: Pasensya na po.
1: Kadaldala natin, di ba? Oh.
0: Hindi, pero totoo yan eh.
1: Yung landmark, di ba? Alam mo na kung saan yung magkikita. Sa ilalim ng puno ng akasya, yung mga gano'n.
0: Tapos, magkita-takita doon, alas tres, di ba?
1: Automatic yun. Pero ngayon, napansin mo, may location ako sa kayo magkikita. Hindi pa kayo magkita-kita doon.
0: Totoo yun. Meron ng ways, di ba? May mga maps na.
1: Asan ka? Ah, dito ako. Ba't di kita makita?
0: Totoo. Ah, ano? Teka, andyan na rin ako eh.
1: Dito rin ako, saan ka?
0: Yung pala magkaibang branch.
1: Magkaibang branch pala yung pinunta.
0: Ano nga yung branch ng ano? Ayoko nagsabihin.
1: Basta meron dyan sa tambo.
0: Meron din sa lasang.
1: Madami yan, maraway meron.
0: Pero alam nyo, medyo pinagpawisan ako bukod
1: ako din eh. Pinawisan din ako eh. Init talaga. El Nino na talaga.
0: Pero kung bibigyan nyo po ako ng endorsement, tatanggapin ko.
1: Ay, ako din. Yung mga ano dyan, baka may gusto magpa-aircon. May space pa dito.
0: Pwede kami, tumatanggap kami ng mga libre.
1: Nagsusulisit pa.
0: Kawawa naman itong mga ito nangihingi. But anyway, tayo ako sa lahat ng mga kababs namin. Akala ko ang programa namin, Shesta 1, ang the best.
1: Piling ko wala mag-shesta na gantong oras, ingay natin.
0: Pero sa lahat ng mga kababs nating nakikinig ngayon, ito, katulad ni 5917, sabi niya, shout out sa pinaka-poging kapatid ni Miss Kat. Oy! Ay! Wow. Sino si Miss Kat?
1: Hello sa aking kapatid na bagong engaged.
0: Oy, congratulations.
1: Yes, my baby bro.
0: Taray.
1: Hello kay Migo and kay Architect Cars.
0: Yun, ay congratulations sa inyo ha. Kinasal na? Ay, engaged pa lang.
1: Kaka-engage pa lang. Next year yet. At talaga ina-announce ko dito.
0: Talaga ina-announce mo.
1: Invited po, save the date.
0: Wag mo sa-announce yung ano yung date.
1: Hindi ko pa nga alam kung kailan.
0: So, masumong engaged, newly engaged.
1: Yes, newly engaged. Parang 2 weeks ago lang
0: yan. Anong pangalan na itong kapatid mo?
1: Si Architect Cars. Carissa. Carissa.
0: Ah, yes. Oh, Architect Cars. Sigurado ka na ba?
1: Sigurado ka na ba sa kapatid ko? Charat. At ang aking kapatid na si Migo.
0: Yan. Congratulations sa inyo. Ay nako, enjoy nyo na hanggat wala pang kasa.
1: Enjoy nyo na hanggat di pa tumutubo yung mga white hair niyang ganitar.
0: Anyway, wala tayong kayo makukuhang matinong sagot sa amin. Anyway, nako sa lahat ng mga kabibs nating nakakasama at napapakinggan kami ni Karen Josa. Abay, pwedeng-pwede kayong magpa-shoutout, magpa-song request sa amin dahil ito ang programang The Best Request. Ang aming hotline bukas na bukas 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page na
1: GV99.9 FM.
0: Yan. And of course, sa aming online live streaming na GV999.live. Meron din kaming video roon na kung gusto nyong tawag doon. Kung gusto nyong makita ang pagmumukha namin ni DJ Karen Josa, abay, pwede naman. Or kung gusto nyo audio lang at mag-comment kayo, pwede rin naman.
1: Yes.
0: Basta pumunta kayo sa gv999.live. Teka lang, hiningal ako.
1: Hiningal ka ba?
0: Teka lang, parang alam mo yung nanunuyo yung lalamon ako.
1: Yan yung mga sinasabi ko, isa sa mga sintomas kasi.
0: Totoo.
1: Sintomas ng pagtanda.
0: Ay, nako. But anyway, nako, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Inyong nakakasama na pakikinggan, ang Barak Matapang, na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama si
1: Karen Josa.
0: Siyempre, dito yan, sa nag-iisang most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9.
1: Your Good Vibes.
0: At para sa ating next song, ay nako, ito yung inaasam-asam ni DJ Robbie by Olivia Rodrigo, Driver's License. Yes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: 5, 6.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: 21 days before Christmas. Christmas is just around the corner and good vibes is everywhere. Just tune in on GV99.9, your good vibes.
1: Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never...
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa five.
12: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
13: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
12: Pero pamatay apoy mo, water gun.
14: Oo, ayaw ko na.
15: Hala, joke pala yun.
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Opaka-uwi na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential

0: Central Good Vibes Radio Station, GV 99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
6: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
7: Ang init, parang masarap ang
8: ice cream.
7: Basta naman hindi malakas yung volume ng headset nung isa dyan.
8: Parang feeling ko dinededma lang tayo.
7: Pero, mako, palalamigin namin ang inyong hapon dito sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9.
8: Your Good Vibes.
7: Kasama nyo ngayon ang barako matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
8: Karen Josa.
7: At syempre, ito po ang programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo, ang mga pabatid pa shoutout nyo ay ibibida namin. But anyway, so ito na nga, samahan nyo kami hanggang mamayang
8: alas 5
7: ng hapon. Oh, anyway, ito, balik tayo sa mga usapan natin na DJ Karen.
8: Yep.
7: No, isa pa sa ano, kanina off the air, no, sa mga kabibis natin na nakikinig. Kanina po off the air, nagkikwentuhan kami ni Karen Josa ng yung tungkol sa mga TikTok na sayaw, di ba?
8: Yes, yung mga trending.
7: Oo. Dati, alam nyo, yung ito ha, mga kabibis, dati, ang TikTok ng mga batang 90s, alam mo yung Giyomi. Di ba? Nag-ano yung...
8: At saka memorize ko pa din.
7: Oo, di ba? Yung step doon. Na-na-na-na-na. Giyo.
8: Puro pa cute.
7: Yun ang TikTok namin. Tsaka yung ano, Dub Smash.
8: Ay, oo. Di
7: ba? Although yung Dub Smash medyo...
8: Medyo bago na yun eh.
7: Oo, bago-bago. Pero Giyomi talaga ang classic.
8: Ang TikTok talaga natin ng spaghetti eh. Yeah, pababaan tayo.
7: Sex bomb, no? Spaghetti, yes. Pababaan.
8: Oh, eto, kaya mo to.
7: Oh, pababaan talaga yun, di ba? At eto pa.
8: Tsaka yung 8-8.
7: Oo, yan. Naku, si... Ano pinausin ni Bayani. Ang Bayani, di ba?
8: Yes.
7: Talagang lahat tuwing Christmas party, yan ang sayaw.
8: Yan ang sayaw.
7: Pero isa pa, ito, pag-usapan natin yung ating mga girl group. Kasi ang daming girl group ngayon eh.
8: Oo.
7: Diba? May Baby Dolls, may Beanie. Kami ang girl groups namin ng mga 90s, Viva Hot Babes.
8: Para sa'yo lang.
7: Diba? Ang luba masyadong Viva Hot.
8: Sorry, Viva Hot. In fairness, may ano yata sila ngayon. Parang magaganap.
7: Oo, parang reunion.
8: Oo, parang sa sex. Sa sex bomb.
7: Oo, yun. Sex bomb, isa pa yan, diba? Talagang mga girl group na sumikat noon.
8: Oo.
7: Na kung may social media nga lang noon, malamang talagang
8: ay,
7: trending
8: super,
7: sila
8: super
7: eh.
8: Super trending yan.
7: Oo, wala lang social media noon, wala lang mga, ano yun, yung hindi pa napopost, diba?
8: Yung, wala namang kasing ganun dati.
7: Oo, dati ano lang yung mga music video.
8: At saka dati, makikita mo lang sila sa notebook.
7: Oo, totoo, yung
8: notebook ano, poster.
7: Yung mga lyrics, yun.
8: Oo, song hits.
7: Song hits, gano'n. Magazine, no?
8: Oo, yun.
7: Dati, ang, wala na nga magazine yun.
8: Wala na masyado.
7: No, kasi dati, pagka gusto mo ng halimbawa, sundan yung artist na...
8: Oo, yung buhay ng artist.
7: Yung buhay ng artist ng showbiz, bibili ka ng volume na magazine.
8: Yes, every month yan.
7: Oo, diba? Parang, kamusta na kaya si Angel Luxin, diba?
8: At saka dati, malalaman mo lang ang lyrics ng bagong kanta pag may song hits ka.
7: May song hits ka, totoo. Dumuka kabisa doon, pati chords ng gitara.
8: Totoo.
7: Diba? Ngayon, wala na isang search mo lang sa internet.
8: Nandiyan na yung lyrics.
7: Nandiyan na. Dati, talagang iingatan mo yung songbook na yun eh.
8: Oh, bawal yan heramin.
7: Oo, kasi pagka nasira,
8: wala na.
7: Pag
8: napunit.
7: Oh, bakit wala na yung paborito kong kanta?
8: May kumuha pala.
7: Oo, pinunit pala, di ba? Tsaka dati, napakasimple lang ng buhay.
8: Totoo.
7: Di ba? Alam mo yung, eto ha, sa panahon ng social media, pasensya na po, pero dumami po ang chismosa.
8: Aray.
7: Di ba? At dito totoo, di ba? Kasi lahat nakikita mo eh.
8: Lahat may comment.
7: Yes. Noon, kahit mag-away kayo ng mag-asawa dyan,
8: Walang makakaalam,
7: di ba? Wala yung, halimbawa, nagkaroon ng third party yung asawa. Di ba? Unless may magsasabi
8: na kapit-bahay mo.
7: O kaya, unless may nagsabing, may pinagsabihan kakaibigan na kinalat sa iba.
8: Oo.
7: Di ba? Yun
8: yung yun na yung chismis dati.
7: Yun yung chismis dati. Ngayon, hindi. Ang
8: virtual ng chismis.
7: Oo, virtual ng chismis ngayon na parang isang pagkakamali mo lang na videohan ka.
8: Mm-mm.
7: 'Di ba?
8: Kaya kailangan bait ka sa labas eh. Kahit umuusok na 'yung ilong mo, bait ka na lang.
7: Totoo, nagmamaneho ka minsan gusto mo nang nanggigigil ka sa kasama mong kasasakyan.
8: Totoo.
7: 'Di ba?
8: Kasi ay, hindi, kalma.
7: Kalma. Sasabi mo ang
8: kasi lahat din ng sasakyan ngayon meron, hindi naman lahat pero mostly meron sila nung camera.
7: Oh, 'yung mga dashcam,
8: di
7: ba? 'Yung mga dashcam.
8: So hindi ka pwedeng mag-init ng ulo basta.
7: Oo, oh, tsaka hindi talagang ang tao ngayon, automatic video.
8: Oo nga.
7: 'Di ba? Dati walang video eh.
8: Lagi sila nagre-resort sa ganun, may gawin ka lang, video kita. Naka-video ka.
7: Viral ka ngayon.
8: 'Di
7: ba? Isusumbong kita sa radyo.
8: Yan na 'yung panakot ngayon.
7: Oo, 'di ba?
8: Naka-video ka.
7: Oo, 'di ba? Dati hindi. Kapag ka nag-away kayo, walang magbi-video kasi lahat ng camera di film. Totoo. 'Di ba?
8: That di film.
7: Oh, tsaka dati,
8: at saka mabigat ang camera.
7: Tsaka handycam. Dati, yung camcorder.
8: Oo, yun nga.
7: Mayaman lang yung may ganun.
8: Yung handycam na kagad.
7: Oo, yung minsan i-zoom in mo pa ang bagal-bagal.
8: Yung ang zoom niya nasa taas, tapos unti-unti yun.
7: Oo, 'di ba? Tapos minsan kapag pinanood mo na siya, minsan pinaplay sa TV yun eh, 'di ba? Ino-connect, may connector.
8: May connector, may jack.
7: Oo, tapos may date pa yon kung kailan kinuha.
8: Very 90s.
7: Very 90s. Ganon kami, kaya hindi ka makakapag, hindi ka makakapag post, di ba?
8: Tsaka kahit kasi ma-videohan natin nun, saan natin ipopost?
7: Oo, alam ko sa friends.
8: Pwede ba mag-post ng video? Wala. Parang wala na wala. Pictures lang.
7: Pictures lang. Tsaka, ewan ko ha, sa panahon din natin ngayon, dati kasi, hindi ko alam, may fake news pero hindi kalat.
8: Oo.
7: Ngayon, ang daming fake news eh. Siguro gawa na rin ng AI.
8: AI, yes.
7: Diba? Dati kasi walang AI na parang lahat na makita mong video, totoo yun.
8: Oo. Papaniwalaan mo talaga.
7: Oo. Walang AI drama.
8: Uy, asakit ha. Nahuhook ako dyan.
7: Diba? Kasi totoo naman, nakaka-hook naman talaga
8: siya. Oo.
7: Alam mo yung tipong aabang-abang mo yung susunod na...
8: Ang nakakapikon sa kanila, yung may ebidensya na ako yung CEO,
7: oh.
8: Ayaw mo pa rin maniwala. Ano bang kailangan kong gawin?
7: Yung nakasuot na nga siya ng neck and tie.
8: Oo. Ano lumabas na yung... Iyo na yung building. Lumabas na yung bodyguard mo.
7: Oo.
8: Wala pa rin naniniwala. Pati yung bodyguard mo, hindi rin naniniwala ang ikaw yung CEO.
7: Nagpakita na ng ID. Meron ako na pa doon na AI drama. Diyos ko, talagang ano na siya, successful engineer, CEO na siya. Meron na siya ng ID, pinakita niya ni ID ng kumpanya niya. Ang sabi ba naman, pinagawa.
8: Pero ano ba parang kailangan kong gawin para maniwala ka CEO ako, girl?
7: Parang sinabi ko, parang gusto ko lang sabihin, alam ba ng AI drama yung recto? Oh, yung mga hindi nakakalam ng recto.
8: Hindi na alam yung recto.
7: Pagka
8: ikaw po, ay malapit diyan sa atin.
7: Ayo, pag nasa Maynila ka, huwag kang pakatiwala kung totoo yung ID.
8: ID. Gawang recto pala.
7: Yung mga driver's license. Ay, pero hindi natin na-encourage. Oh, mali yun. Pero ang dami po kasi nag-ano.
8: Hindi ko sure kung may mga gumagawa pa ba nun ngayon sa recto. No, parang wala na.
7: Nung college ako, bago ako graduate, meron pa.
8: Ngayon parang wala na masyado.
7: Ay, kasi mahirap na. Oh, madali nang hulihin eh.
8: So, may mga microchip na yung mga ID.
7: Correct. Yun. Parang yung kailangan itatap mo na siya, di ba? Ngayon na, pero dati, ang dami nagkalat
8: yan. Oo, no.
7: Yun, meron pa nga, di ba, isa pa to. Ito, hindi na rin siguro ginagawa ng mga estudyante to. Dati, sa recto, pag pumunta kami, gumagawa ng thesis.
8: Ah, oo, meron
7: diba? Yan. Di ba? Yung sabihin na, sige, sisingilin kita, 1-5, gawin ko yung chapter 2.
8: Nagpagawa ka ba?
7: Hindi ako nagpagawa. Pero dahil isa siya sa mga naging documentary namin nung college.
8: Kasi
7: communication
8: okay.
7: So gagawa kami ng docu. Isa yon sa nalaman ko na
8: may gumagawa ng
7: ganun. At merong nagpapagawa.
8: Actually, until now, meron pa din.
7: Hanggang ngayon
8: mga
7: ba?
8: Mga private na tao na lang. Hindi ko na lang sasabihin ako yun.
7: Pero mahirap na kasi.
8: Mahirap
7: kasi. Kasi paanong, halimbawa, kung thesis yan, hindi mo, paano mo i-depend yun kung ikaw ang gumawa?
8: And yung iba ang ginagawa, pati yung kasama sa package, yung tuturuan ka kung anong sasabihin mo sa defense.
7: Ay, oo, yung mayroon pa yan.
8: May so, ganon.
7: Ang galing, ano? Alam mo, ng mga nag-master.
8: Tuturuan ka tamad.
7: Tuturuan ka pa nila, no? Ito yung sasabihin mo, akala mo mo, nakapag-master.
8: Kasama minsan sa package yung mismong PowerPoint na ipapresent mo sa defense.
7: Oh, Kaya pala siya mahal.
8: Oo, kaya siya mahal. Ngayon, meron ako mga naririnig, 50,000 single nila.
7: Huh?
8: Mga thesis. Pero usually, mga ano yan, mga masters na yan. Na,
7: Pero nakakatakot kasi
8: hindi pang college.
7: Pag defense, kung master's yan, tapos nag-defense ka, parang nakakatakot magpagawa ng ganun.
8: Oo, edi aaralin mo nga lang kung tamad-tamaran school ka.
7: Oo, di ba? Tsaka, actually, walang thrill. Yan ang, sa mga batang 90s, ang dami nating thrill. Ngayon, wala nang thrill yung iba.
8: Oo, naranasan mo bang gumawa ng assignment? Typewriter. Tak, tak, tak.
7: Ay, oo, yung maingay.
8: Maingay.
7: Tapos kapag sumagad sa dulo,
8: tapos magsasabay yung dalawang letter.
7: Tapos ulit ka na naman.
8: Tapos lalagay mo touch and go.
7: Tapos sa bibili ka pa itong ink. May ink yun eh.
8: Oo, yung ribbon. Yung ribbon. Di ka pwede magkamali doon. Walang backspace doon.
7: Oo. Walang ano yun. Walang control shift. Walang undo.
8: At saka walang copy-paste doon.
7: Ay, oo.
8: So talagang ita-type mo siya isa-isa.
7: Totoo. Tapos ngayon, eto ha, napansin mo, kapag ka sa mga empleyado, punta pang empleyado tayo, ngayon ang gaganda ng CV.
8: Ay, yes.
7: Dati biodata lang.
8: Biodata, bibili mo lang sa tindahan, piso lang yan.
7: Nalagyan mo ng 2x2.
8: Picture mo. Doon ka pa sa tindahan, nahiram ng glue.
7: Oo. Ma'am, mag-a-apply kasi ako ngayon eh. Nandiyan lang yung ina-applyan ko.
8: Wala na rin yata. May nagbebenta pa ba ng ganun ngayon, biodata? Parang wala na rin eh, no?
7: Wala. Kasi hindi na rin siya papatusin ng Gen
8: Z. Oo, si, pag ako may nag-apply sa akin, biodata din nala talaga. Sabi ko sa inyo, gusumuting ko talaga yan.
7: Pero may mo nag-biodata, ano, no? College graduate, naka-biodata.
8: Kasi nga, ano na siya, yung parang pre-made na. Fill upan mo na lang talaga.
7: Taga-fill out ka na lang ng information doon na pangalan, address, edad, di ba, birthday.
8: Pati yung educational background nandun na rin.
7: Correct, nandun na. Ngayon, hindi, ang mga resume or mga CV ngayon, nauso ngayon yung walang picture.
8: Actually, ayoko nun.
7: Talaga?
8: Judgmental ako eh.
7: Ayan, si DJ Robbie, yan, fanatic ko ng CV yan na
8: walang picture.
7: Oo.
8: Ako judgmental ako, gusto ko makita.
7: Sa Gen Z, gusto nila yun.
8: Yung ibang school, parang alam ko, tinuturo na rin nila para daw, according sa mga HR, para hindi ka ma-judge based on your looks. Pero dahil judgmental ako, hindi ko tinatanggap pag... pag walang picture. So, paano malaman ano yung tsura mo?
7: Masusurprise ka. Surprise!
8: So, di ba? Yung magulat ka na, ay, ikaw to.
7: Correct.
8: Pero kasi yung iba, AI din naman yung ginagamit na picture si...
7: Ay, nako, wag mo akong anin sa AI na yan. Ang dami kong na-receive na resume na AI.
8: Yung super fresh at perfect, walang pores. Oh. Tapos pag dumating sa interview, ay, te, same kayo.
7: Ah, nasan yun na sa picture?
8: Friend mo ba itong nag-apply?
7: Na parang sasabihin mo, ah, ikaw to?
8: Diba, ang layo sa itsura.
7: Parang ano yan eh, nagpakita ka ng ID, tapos sasabihin, sir, ikaw ba talaga itong nasa ID?
8: Ginudge. Kaya ayoko ng mga ini-edit-edit na pictures na ganyan.
7: Correct.
8: Yung mga filter-filter.
7: Isa pa yan sa ano, no? Isa pa yan sa ginawa ng AI ngayon, yung mga photography studio.
8: Ah, oo.
7: Diba? Kasi ang dali mo nang mag-copy-paste ka ng picture mo sa AI app. Tapos sabi mo, make it formal.
8: Tapos nakaganong ka, Amerikana ka
7: oo, na. Oo, diba? Dati hindi. Sa photo studio pupunta ka.
8: Pero lalagyan ka din ng Amerikana. Ah, naranasan mo ba yon?
7: Ay, hindi. Ang akin na...
8: Yung nakain ba, naka-t-shirt ka lang, gano'n?
7: Sa akin, ini-edit na.
8: Yun nga, i-edit nila.
7: Ipapatong gano'n. Gano'n yung may package sila ron, di ba? Yung mga photo studio
8: yung
7: na.
8: Yung TOR ko, gano'n itsura. Pinatong yung may collar. Kasi required may collar, di ba? Pero wala akong leeg. Hanggang ngayon naman, pero...
7: Gusto ko yung hanggang ngayon naman.
8: Oo, hanggang ngayon naman, wala pa din naman. Ang difference lang, wala na akong collar ngayon.
7: Pero totoo yan, isa yan sa, yan nga, isa sa mga tinatalo ng AI ngayon, photography.
8: Mm-hmm.
7: No, kaya, bilib pa rin ako sa ano, sa mga photo studio na nagsosurvive, no?
8: Oo.
7: Diba?
8: Yan nga yung kinakabahala ng ibang industry, yung mapalitan sila ng AI.
7: Oo, diba? Kasi nga, parang, lahat kaya nang gawin na parang, ano pa ba ang hindi ka? Pero eto ha, eto. Meron akong kanina nag-experiment kasi ako. Speaking of AI, total na pag-uusapan natin.
8: Ano in-experiment mong yan?
7: So nagtanong ako sa isang AI app. Okay. So sa kaibigan ng lahat, yung kapag chinat mo, may sagot siya. Okay. So sabi ko sa kanya, tingin mo ba na parang sumosobra na si AI at dapat na natin ihinto?
8: Ano sagot niya?
7: Sabi ko, as an AI, sabi ko sa perspective ng AI, sabi niya ito, my position is that AI should expand the possibilities of human creativity, not make human creators economically expendable. Mm-hmm. Oh, di ba parang
8: anlalim.
7: Anlalim, di ba? Hindi ko rin naintindihan.
8: Hindi ko rin naintindihan, pero, girl. Hindi,
7: pero ang sabi niya, parang sinasabi niya lang is ang pinaka point ni AI dito,
8: is to help.
7: Mm-hmm. Hindi dapat palitan. Mm-hmm. Sa parang ito ha, AI na nagsabi na hindi nyo kami dapat ipalit sa utak ninyo.
8: Mm-hmm.
7: Di ba? Nandito lang kami to give ideas, to help you out sa mga simple na bagay. Pero sabi niya nga, hindi porket may kakayahan na ang taong mag-develop ng bagong technology, meaning magde-develop na tayo talaga.
8: Uh-oh.
7: Kailangan din daw pag-aralan yung risk, yung consequences kapag ginawa siya.
8: Correct.
7: Diba? Sabi ko, in all fairness dito sa AI na to, ha?
8: At saka nakakatakot din, puro ka AI. Alam mo, ang utak pag di nagagamit na expire yan.
7: Ay, oo. Totoo.
8: Ma-expire ang kayo ng utak dyan.
7: pagkaya, nagka-agyo.
8: Ay, pag open. Ay, may agyo.
7: Sabi ng doktor, bakit puro alikabok?
8: Ay, sorry po, hindi na po. Never been used.
7: Masyado na pong na-feed ng AI.
8: Or only been used twice, gano'n.
7: Anyway, ako sa lahat ng mga ka-vibes natin. Kung natutuwa kayo sa aming kwentuhan ni DJ Karen, abay, pwede rin kayo mag-song request or magpa-shoutout. Bukas na bukas ang aming hotline, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming Facebook page,
8: GV99.9 FM.
7: Yan. And of course, sa aming online live streaming, nakikita nyo kami dyan, napapanood nyo kami dyan, pumunta kayo sa GV999.live. But anyway, ngayon, tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan, mga ka-vibes, dahil sa hapong ito, masarap pa rin naman ang tugtugan kesa sa ingay namin.
8: Ingay natin.
7: Anyway, sa susunod nating song, nako, dahil mainit ngayon, ito ang kanta ng Bini, Pantropico. Nakakasama, napakikinggan mo, Kiko Barak, ako kasama si
8: DJ Karen Josa.
7: At syempre, ito po ang programang The Best Request. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station,
8: GV99.9, your Good Vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
5: Kiko Barako.
6: Uy, alas tres na. Ibig sabihin, merienda time na.
7: Ice cream.
6: Sana maisip tayo ng mga bumili ng ice cream.
7: Oo nga. Pakidamay naman kami dyan.
6: Oo, at sa mga ng mga nagme-merienda dyan, ang cravings po namin, ice cream. Pwede nyo magpadala dito sa stasyon.
7: Oh, pero kahit ano naman tatanggapin natin, kahit turon.
6: Oo, turon, barbecue.
7: Spaghetti.
6: Diba? Totoo, kung may handaan sa inyo, yung handaan nyo.
7: Oo, pwede naman i-deliver.
6: Alam nyo kung saan nyo dadalhin? Dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes. At syempre, nakakasama na pakikinggan nyo pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako kasama si
7: Karen Josa.
6: At syempre, ito pa rin po ang programang The Best Request kung saan ang mga kanta nyo, shoutout nyo, pabati nyo ay ibibida namin. So anyway, Karen Josa, alam mo, kapag kaganitong oras, yung mga nagkakaedad,
7: tayo na naman yon.
6: Diba, usually, ito na yung panahon na sinusulit na, ito yung mga oras sulit na sulit yung tulog.
7: Oo.
6: Diba, parang, eto ha, na-realize ko lang to lately, na sobrang precious na ng tulog kapag
7: totoo
6: tumatanda ka.
7: Diba, kasi, as much as kaya mong matulog-matulog ka na.
6: Kasi diba yung pagbata tayo noon, parang,
7: Ayaw ko matulog.
6: Oo, diba? Ito nga, ngayon ko lang na-realize. No? Kaya pala ako pinapatulong nagnanay ko noon. Hindi para tumangkad ako.
7: kasi wala ka ng tulog.
6: Parang yung pala yung sinasabi ng nanay ko na pagtanda mo, hahanapin mo rin yan.
7: Totoo yan, no?
6: Totoo. Alam mo, nung bata ako, hindi talaga ako natutulog. Nang hapon, natutulog
7: ako
6: ka
7: din
6: ba?
7: Uy, naku, hindi. Alam mo yung tulog ko, yung half open yung eyes mo. Tapos feeling mo nung tulog ka na. Gaganyan-ganyan.
6: Ako nang dadaya pa, tulog-tulugan.
7: Oo, tulog-tulugan ka. Tapos pag gumising ka pa, yung kunwari nag-inat-inat ka, akala mo naman na tulog ka talaga.
6: Akala mo naman, antok na antok. Pupungay-pungay pa yung mata.
7: Pupungay yung mata.
6: Diba kasi, ewan ko, for some reason, siguro dahil yung mga bata, gusto nila maglaro eh.
7: Oo.
6: Diba? Ikaw, for experience mo na kapag may mga batang ganitong oras, usually yung mga edad, mga toddler.
7: Ah.
6: Napapansin mo ba tulog na tulog sila o more on laro?
7: Well, actually depende sa age din eh. Meron kaming tinatawag minsan na ay bata na 'yan. Yung ayaw nang matulog.
6: Bata na 'yan.
7: Bata na 'yan. Ayaw na talaga matulog.
6: Talaga?
7: Pagdating ng mga 5 years old, ay hindi mo na 'yan mahirap na 'yan patulugin.
6: Ay talaga ba?
7: Oo. Pero yung mga 5 below, madali 'yan. Patay mo lang ilaw mamaya. Kanta-kanta mo, pikit.
6: Tulog na.
7: Oo, pikit na 'yan.
6: Ah, so dapat pala ihanda ko yung sarili ko.
7: Oo, maganda ka na. Ngayon, madali pang patulugin yung anak mo.
6: Oo, so pagka 5 years old and above.
7: Energetic na yan.
6: Ah, talaga. So, kaya pala ako ganun din ako ka-energetic.
7: Ako ganyan din ako noon. Pikit-pikit ka pa onti.
6: Oh, alam mo, there was a moment nga yung nanay ko. Tinakasan ko ng tulog.
7: Paano tinakasan ng tulog?
6: Ano, parang kasi sabi niya, di pinapatulog niya ako, oy, matulog ka na. Sabi ko, gusto ko ng gatas para makatulog.
7: Ah.
6: So, kala naman niya, totoo din, nagtimpla siya. Lumabas siya ng kwarto, nagtimpla. Nung nakita ako nakatalikod siya, lumabas ako ng bahay.
7: Naglaro ka?
6: Oo, naglaro ako. Talaga hindi niya napansin. Tapos nung eto na, na na-realize siya siguro wala nga ako sa bahay. Lumabas na, eto na. Paglabas, nakita ko, may dalang patpa. May dalang stick yung kawayan pa yung stick.
7: Ang sakit.
6: Tapos sabi ko, nanginginig na ako, andyan yung nanay ko.
7: Dito ang uso, tangkay ng bayabas.
6: Ay, mas masakit yun.
7: Ay, grabe, girl. Diyos ko.
6: Mas lumalatay din.
7: Latay yun. Kahit saan katamaan nun.
6: Oo. Alam mo, ito mga yan eh. Noon pa, ito ha, yun noon, yung mga magulang, walang pakialam kung saan katamaan, no?
7: Walang gentle parenting
6: walang
7: gentle noon. Parenting. Dragon parenting.
6: Oo, talaga nga. Kung ano yung mahablot ng kamay,
7: yun
6: yung iahampas.
7: Kahit anong mahagip nila, iahampas yan sa'yo.
6: Nung bata ka ba, napapalo ka?
7: Lagi, girl. Diyos ko. Ako pa
6: ka ba? Sige, ano ang pinaka
7: masakit na napanood? Bayabas talaga. Tangkay ng bayabas. Yun yung pag inihagupit, yung may kasamang tunog.
6: Oo, kasi
7: oh, whoop,
6: dahil parang latigo yun.
7: Oo.
6: Sa akin, ano, ang pinaka masakit ay walis tambo.
7: Ay, naku, wala pa yan sa bayabas.
6: Pero, walis tambo. Wala naman kasing bayabas sa bayabas.
7: Oh, yun nga, manilenyo ka kasi. Pag dito ka, iwasan mo na yung tangkay ng bayabas.
6: Tapos nandadaya pa ako minsan noon.
7: Ano ginagawa mo?
6: Yung naglalagay ng karton sa puwet.
7: Ay, wala kaming ganun-ganun.
6: Nalagay ko yung dati. Kasi nga masakit mga hampas yung tatay ko tsaka yung nanay ko pagka alam ko na...
7: Sinturon.
6: Ayan, sinturon.
7: Oo.
6: Pero minsan marirealize nila, malalaman nila yung pag hinampas ako sa puwet, may tunog ng karton.
7: Ang nakakainis dito, papaluin ka nila, tapos pag umiiyak ka na, tahan na, sorry na.
6: Sana naisip nyo muna.
7: Sana naisip mo yan bago mo ako hinambalos.
6: Sana naisip nyo muna nung masakit yung hinampas nyo.
7: Or ano ka na ba? Na-scam ka na rin ba nung pagkagising mo pupunta tayo?
6: Ayoko. Alam mo, meron akong experience dyan. Na, dati yung nanay tatay ko. Kasi ano sila eh. Member sila ng Couples for Christ. So, ngayon meron silang retreat. Di ba pagka ganyan may mga retreat yan. Pupunta ng Baguio.
7: Ay, out of town.
6: Di ba? Out of town. Eh ako gustong gusto kong sumama.
7: Di ka pa nakarating ng Baguio.
6: Oo, hindi pa ako nakarating. Sabi ko, sumama nyo na ako. Hindi daw pwede ang bata. Totoo naman. Bawal naman kasi ang gagawin mo ron, di ba? Sabi ng nanay tatay ko, gagawin mo ron. Pero, dahil bata ka, hindi mo naiintindihan yun.
7: Oo.
6: Sasabi na, sige na, sasama ka na, matulog ka muna.
7: Pagkagising mo, alis tayo.
6: Pagkagising mo, sasama ka namin, naayusin lang namin yung gamit mo. Pagkagising ko, wala sila.
7: Wala na sila. Ay, di ba? Scammer!
6: Sabi ko, yan ang unang scam ng buhay ko.
7: Pagkagising mo, alis na tayo.
6: Oo.
7: Pagdilat na mata mo, mag-isa ka na lang.
6: Oo. O kaya pag sinabi ng magulang mo, sige, magtino ka, bibilang kitang laruan. Hindi totoo yun.
7: Yun yung pang-scam talaga eh.
6: Diba? Pagka nakakita ka, limbawa, sa palengke. Diba? Mm-mm. Minsan, alam mo, ayoko na kasama ng nanay ko sa palengke nung bata ako eh.
7: Magaling ka magturo,
6: oo,
7: no?
6: Oo, palaturo ako. Gusto ko yan. Gusto ko, alam mo, sabi ng nanay ko, anong tingin mo sa akin? Naglalabas lagi ng pera?
7: Ayaw sa akin. Naghuhukay ng pera? Naghuhukay ng ginto?
6: Oo, alam mo, may binaon ako ah.
7: Yan yung mga linyahan ng mga parents noon eh.
6: Oo,
7: no?
6: Mga boomers.
7: Mga boomers. Linyahan nila yan. Pang ano sa'yo. Ano may tawag dyan eh. Yung parang gini-guilt trip ka.
6: Oo, gini-guilt trip pa. Parang wala na nga tayong pera. Uunahin mo ba yan?
7: Akala mo, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap kaya maghanap buhay.
6: Correct. Yung, tapos kapag ka ayaw mong kumain, ang dami dami yung batang nagugutom.
7: Akala mo naman nabusog sila nung kinain mo.
6: Di ba? Sasabihin pa nila yun eh. Ikaw, buti ka nga, kumakain ka pa ng ganyan. Ang dami dami yung batang nagugutom, hindi nakakakain ng ganyan.
7: Tapos pinapakain naman sa'yo, ampalay ah. Oh, di ba?
6: Papakain naman sa'yo, dilata. Kala mo naman, napakasarap.
7: Akala mo pinaghirapan lutuin.
6: Sasabihin mo lang, dilata naman to.
7: Sa corn beef, nakala mo naman sinangkot siya sa kung saan-saan.
6: Di ba?
7: Ginisa lang naman.
6: Yan ang buhay talaga ng mga batang 90s noon.
7: Na masaya.
6: Diba? Na masaya.
7: Oh,
6: di ba? Na kahit na sabihin mo na nag-Google-pi ka.
7: Gusto ko yung nag-Google-pi.
6: Oo, di ba? Kasi, tamo ha, kung hindi, siguro ako, inisip ko nga, kung hindi ako siguro ginulpi ng nanay ko, baka ngayon, medyo...
7: Pasaway ka.
6: Pasaway ako. Diba?
7: Hindi ba?
6: Hindi pa to.
7: Hindi pa yung lagay na yan.
6: Nagtinuna to.
7: Actually, ako din. Medyo nagtinuna ako ng lagay na to.
6: Oo, kasi, sabi ko nga, minsan nag-usap kami ng nanay ko. Sabi ko, alam mo, kung titignan ko yung mga bata ngayon, malaki pala yung pinagkaiba talaga ng generation na
7: noon eh. Uso kasi ngayon yung gentle parenting.
6: Oo, na parang sinasabi nila na hindi naman dapat daw ginugulpi yung mga bata or na sobrang palo, di ba? Mm-hmm. So, nadadaan daw sa verbal communication. Pero ikaw, anong thoughts mo ron? Sige nga.
7: Ako, hindi ako makapag-react pa doon eh. Kasi nandoon ako nang gagaling sa point of view ko na ako yung sinasaktan ng bata. Traumatic pala. May PTSD pala. Kasi wala pa akong anak eh. So, hindi ko alam kung baka pag ganun din yung anak ko, baka makurot-kurot ko din yun. Ikaw ba? May anak ka kasi.
6: Oo, yeah. Ako kasi ngayon, ina-apply ko yung ano eh. Ito, magkaiba kasi ng asawa ko.
7: Ayan so, na. Paano ka?
6: Kasi ako, traditional.
7: Ah.
6: Kapag halimbawa, makulit yung anak. Diba, normal naman sa 1-year-old, mga ganyan. Mamakulit, maingay. Ako pagka nakukulitan na ako, sabihin ko, tama na, hayaan mo siya sa crib.
7: Diba? Ikulong mo na dyan.
6: Ibartolina mo yan.
7: Totoo. Diba? Diyan ka sa loob.
6: Pero sila, kapag sabihin nila, kawawa naman, iyak ng iyak. Diba? Hindi, bigyan mo ng laruan. Sabi ko, bigyan mo ng laruan, tatahimik yan.
7: Actually, kasi meron din namang, may psychology din behind that eh. Yung, may mga iba't iba yan eh, may tinatawag na conditioning, classical conditioning, mga
6: yes,
7: ganyan.
6: Correct.
7: Na pwede mo namang i-condition yung mga bata.
6: Oo.
7: Na not every time na iiyak ka, ibibigay ito sa'yo.
6: Correct. Diba? Hindi parang kumbaga, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo sa iyak. Diba?
7: So, hindi nga natin nakuha yung gusto natin. Nun, bakit mo makukuha ngayon?
6: Diyos ko, gustong-gusto ko nga ng laro ang sundalo nun eh. Hindi ako mabigay-bigay. Alam mo, ito nakakatawa. Dati, favorite ko talaga laruan. Yung remote na kotse.
7: Ah, oo.
6: Yeah, yung malayo, yung nararating.
7: Oo.
6: Alam mo, binilan ako ng tatay ko. Pero 12 anyos na ako.
7: Nilaro mo pa?
6: hindi ko na kayang lukuhin yung sarili ko.
7: Ako, brick game.
6: Ay, oo, yung brick game.
7: Tapos, ang brick game namin nun, isa lang. Eh, dalawa kami.
6: O, di ba, gihiraman?
7: So, nagihiraman. Tapos, nag-aaway pa kami ng kapatid ko. Shoutout sa kapatid ko, ay, Keisha.
6: Totoo yan. Actually, meron din ako, ganyan din kami ng ano ng kuya ko noon.
7: Away talaga.
6: Away talaga. Na parang, minsan sasabihin pa ng nanay ko noon, tig isang oras lang kayo ha. Diba? May bibigyan kayo.
7: Akala ko, tig isa kayong ganto ha. Maggano na lang kayo.
6: Minsan sa, eh, ito pagkabatang 90s, diba? Sabihin, away kayo ng away, ito kuchilyo, magsasaka
7: kayo. Magsaka kayong dalawa.
6: Diba? Ewan ko sa nakuha ng matatanda.
7: Tapos yung itsura nyo, parehas kayo nang gigigil, pero walang kumikilos.
6: Walang kukuha ng kuchilyo. Ending, mag-iiyakan lang, ha? Diba na parang nga, hindi ko alam, ngayon ko na nga lang nare-realize, saan kaya nakuha ng nanday ko yun?
7: Diba? Ay, pili ko nakuha din nila yun sa mga
6: magulang
7: din.
6: Naipasa.
7: Pinamana.
6: Pero alam mo, kung meron mang sinabi yung nanay ko noon na medyo totoo ngayon, yung sinabi ng nanay ko, alam mo yung kakulita mo, pag nagkaanak ka, mararanasan mo yung kulit ng anak mo.
7: Oo nga daw.
6: Totoo.
7: Gagawin din sa'yo ng anak mo yung ginag.
6: Oo, gagawin din sa'yo. Huwag naman sana yung pagsagot.
7: Oo. Guilty.
6: Kasi sumasagot ako sa magulang. Huwag naman siguro yun.
7: Oo, yan. Gagawin. Tatanda rin kayo.
6: Oo. Mm,
7: diba? Yan yung mga linyahan nila.
6: Mararanasan nyo rin yan. Yung ginagawa nyo sa amin ng tatay nyo, gagawin din sa inyo.
7: Akala nyo madaling maging magulang.
6: Oo, yan. Akala nyo ba, yung paghihirap namin, mararanasan nyo rin yan.
7: Alam mo, ngayon ko na-realize, yung mga parents nung natin, yung mga generation natin, mga ano no, drama queen.
6: Oo. Totoo yan. Yung, alam mo yung talagang gagamitin nila yung emotion. At, emotion nila na parang kunin yung simpatsya mo.
7: Totoo.
6: Takutin ka, di ba? Ngayon, ang mga magulang ngayon, hindi na ganyan.
7: Actually naman napapansin ko, yung mga parents ngayon, parang mas takot pa sila sa anak nila ngayon.
6: Actually.
7: Di ba?
6: Di ba na parang kapag umiyak yung bata.
7: Ibigay mo, hindi na magkaintindihan yan ang gagawin nila.
6: Oo, na parang ibigay mo na lang, ibigay mo na lang.
7: Mm-mm, kawawa
6: which,
7: naman.
6: Which is yun nga, sometimes, kapag napasobra. Di ba? Hindi siya
7: nagiging spoiled din.
6: Oo, na parang, ano kasi yun eh, ang sinasabi nga nila dyan, yung mga bata, kinokondisyon ka lang din yan eh.
7: Mm-mm.
6: Diba parang tinitignan nila, pag
7: kung
6: saan
7: ka kakagat.
6: Oo, pag umiyak kaya ako bibigay nila.
7: Mm-mm.
6: Diba, may mga ganong eksena na, marupok ka pala.
7: isang iyak ko lang palang katapat mo.
6: Oo, ha? Gusto ko ng ice cream, hindi nyo kami binili ha.
7: Oo nga eh.
6: Diba, iiyak na lang kami. But anyway, alam niyo, napakaganda ng kwentuhan namin ni Karen Josa.
7: Throwback Thursday.
6: Throwback Thursday. Talagang, alam niyo, yung mga na-experience namin noon. And I'm pretty sure, yung mga kabibs natin nakikinig, I'm pretty sure tumatawa rin.
7: Nakaka-relate
6: din yan. Diba? At kung ikaw ay millennial na may anak na.
7: Yes.
6: I'm pretty sure yung mga sinabi ng nanay mo nararanasan mo na.
7: Yun na rin yung linya nila ngayon.
6: Feeling ko ilang taon pa, mga ilang taon pa from now, sasabihin ko na rin sa anak ko yan eh, alam mo yung ginagawa mo sa akin ngayon.
7: Gagawin niya yun sa'yo ng anak mo pag nagkaanak ka.
6: Tapos sumagot sa akin, hindi ako magkaanak.
7: O yan din sinasagot ko dati. Tinan mo, hanggang ngayon wala nga akong anak. Hindi ako magkaanak para hindi yan gawin sa akin ng anak ko.
6: But anyway, nako, sa lahat ng mga kababs natin na sa lahat ng mga gustong makisali sa kwentuhan namin,
7: yes,
6: gustong mag-song request, bukas na bukas pa rin ang aming hotline. Ito po ang 0926-079-8708 or pwede ka rin mag-message sa aming Facebook page na
7: GV 99.9 FM.
6: Kala ko nakatulog ka.
7: Kasi naman, may mga nagpapabati-bati. Akala mo naman, birthday eh.
6: O, sino nagpapabati? Magpapabati ba sa'yo?
7: Yes, ang aking mami na nanonood all the way from Subic daw. Pakibati daw siya.
6: Yun.
7: Hindi pala nanonood, nakikinig siya dun sa GV999.line.
6: Online streaming.
7: Yes.
6: Uy, mami, kung makimami. Mami ko.
7: Mami mo. Mami natin.
6: Aya, tita na lang yan. Yes. Tita mami na lang yan. Tita mami, kung gusto mong makita si Karen Diyosang, yung Diyosang anak. Ayan, meron diyang watch live video yan. Makikita
7: yes.
6: mo siya. May camera yan, huwag ka mag-alala.
7: Hindi ko nga alam kung nakakita ba ako o ano.
6: But anyway, nako sila mga vibes natin. Of course, ito si 2538. Sabi niya, magandang hapon na DJ Karen at DJ Kiko. Pa-shoutout naman po ang mga taga-barangay Rizal, Lipa City. Uy, magandang hapon.
7: Ha? Hi, magandang hapon sa
6: sabi
7: inyo
6: niya,
7: dyan.
6: Sabi niya, pa-play naman po ako ng kantang A Sky Full of Stars by Coldplay. Oh, sure, ipi-play natin yang na yung song request. But anyway, nako sila mga vibes natin. Kung gusto niyo ng mga ganyan, again, uulit ko ang aming hotline na 0926-079-8708. Anyway, tuloy-tuloy natin tugtugan. Ninyong nakakasama at napakikinggan pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si
7: Karen Josa.
6: Siyempre, ito po ang programang The Best Request. Dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station.
7: GB 99.9 Your Good Vibes.

0: Tol, Tol.
1: Oy, Tol.
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo. Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
4: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

0: GV 99.9.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: 71 days before Christmas. Christmas is just around the corner and good vibes is everywhere. Just tune in on GV 99.9, your good vibes.

0: Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Oh ano, gising na ba? Gising.
2: Gising pa ba?
1: Gising, gising na ba ang mga diwa-diwa? Tagal na naming nawala ha, baka hindi pa kayo gising. Anyway, nakikinig ka pa rin ha, may kasamang pang pagpiyok. Nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station na in 1GV99.9, your Good Vibes. At nakakasama na pakikinggan nyo pa rin ha, ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako kasama si
2: Karen Josa.
1: At syempre, ito po ang programang The Best Request kung saan ang mga kanta, shout out at pabati nyo ay ibibida namin. So anyway, ito mga ka-vibes, ilang oras na lang tapos na kami ni Karen Josa.
2: Ang daldalan.
1: Ang daldalan. Ang bilis ang oras.
2: No? Oo nga eh.
1: Ewan ko, kanina ko nga habang nagano, hanggang habang off-air, di ba, kagkwentuhan tayo nila DJ Robby, yan, di ba? Titignan ko tong playlist natin. Sabi ko, parang ang bilis maubos yung kanta.
2: Tuloy-tuloy lang.
1: Sabi ko, niready ko yung mahaba. Pero, eto na. So, balikin na natin yung pag-uusapan natin. Kanina, ang sarap ng usapan namin tungkol sa mga ano, tungkol sa mga kung anik-anik na mga gawa, ugali ng matatanda. Diba, yung tipong minsan hindi mo makuha sa nila nakuha yung tabas ng dila.
2: Matatalim na dila ng mga yan.
1: Matalim pa sa ano, matalim pa sa gulok.
2: Yung lahat sinasawsawan.
1: Oo, pero at some point, no, minsan kasi kapag na-realize ko lang din to kanina habang nagkakwentuhan tayo, siguro kapag tumatanda ka, yun na lang din yung libangan mo. Yung makipagkwentuhan, no?
2: Libangan mga alam ng buhay ng buhay.
1: Pero wag mga alam. Wag yung mag-chismis na mag-chismis, diba? Kumbaga sa akin, mas na-appreciate mo pala yung makipagkwentuhan ka na lang.
2: Oo.
1: Diba? Kesa yung pumarty-party. Minsan na-appreciate mo ba yun?
2: Yung, oo.
1: Yung tipong, instead na mag-party-party sa bar, tara sa bahay na lang tayo.
2: Chika na lang tayo, kape-kape.
1: Oo. Alam mo, etong kahapon, diba, syempre nasa meeting kami. Kasama ko sa meeting si Papa P. Alam mo si Papa P, palibha sa bata, hindi niya na-enjoy yung usapan namin.
2: Hindi siya makarelate.
1: Oo, as in, alam mo yung parang bata siyang nag-aantay na lang umuwi.
2: Parang yung mga batang kasama nung mga nanay-nanay.
1: Inaantay ko nga siyang magkuyakoy ng paa. Sabi, titignan ko, magkukuyakoy kaya ito ng paa.
2: Bored na pala.
1: Kasi alam mo, di ba, nasa ano kami, sa isang kainan kami. Nandun kami sa fast food, kumakain kami. Eh. Kasi nga ano siya, parang lunch meeting.
2: Oo.
1: Alam mo ginagawa niya habang nagkikwentuhan kami na hindi siya nakaka-relate? Alam mo yung asin? Yung mga condiments, sinalaro niya.
2: Parang bata.
1: Alam mo, nilipat niya na yung asin sa kabilang side. Tapos, alam mo, tinignan niya yung asin ko, tatapon ba? Tumapon.
2: Yan yung mga cues eh, di ba? Mga cues yan, minsan pag alam mong bored na yung kausap mo, it na sa cellphone na.
1: Ayoko, yung mga ano, hidden, ano yan hidden cues, hidden clues na parang hindi interesado sa'yo yung kausap
2: mo. Hindi na interesado. Tingin na sarilo.
1: Oo. Kaya dapat, ano yun, no, sa mga ka-vibes natin, dapat matuto tayong, ano, tumingin, makiramdam, di ba, sa mga kausap natin, na parang, bakit parang hindi siya maka-eye contact sa akin, di ba?
2: Pero ayoko pa naman ng gano'n. Yung pag nagsasalita ako, may kinikwento ko, lalo sa asawang kwento, tapos nagsiselfone, ay wala, hindi na, ayoko na.
1: Kasi nakakapi ko naman.
2: Oo, may diba? Kinikwento ako eh. Makinig ka.
1: Oo. Pero, alam mo, guilty ako dyan.
2: Ikaw din, gano'n ka sa asawa mo.
1: Kasi, alam mo, minsan, syempre, hindi ko naman maiwasan na, halimbawa, pag uwi ko, may mga ginagawa pa ako na hindi muna sa family. So, may mga extended lang, may kausap ako about work pa. Tapos, nagkikwento siya, tapos sasabihin niya, nakikinig ka ba?
2: Piling ko ugali na namin yung mga babae.
1: Pero sabi mga lalaki din kasi, naririnig namin kayo. As in, naririnig namin kayo, hindi lang kami pala respond na, talaga?
2: Talaga? So, minsan nakakainis kasi yung ang haba na ng sinabi namin, tapos biglang, ha?
1: Oh.
2: Ay, wala na! Totoo. Wala, tapos na.
1: Totoo yan, yun nga lang. No? So, kaya naman dapat din talaga, kapag may kausap tayo,
2: Pay attention.
1: Kasi napakahalaga ng ano eh, napakahalaga ng mga small details.
2: Oo.
1: Diba, na parang, ano ba, kasi depende yun eh, may mga tao na gustong-gusto nilang magkwento.
2: Mm-mm, parang
1: tas,
2: tayo.
1: Oo, di ba? Tapos offensive sa kanila yung hindi mo pakinggan. Hindi ka nakikinig. Di ba? Kasi, biruin mo, excited siyang nakita ka, di ba? Uy, may chika ako sa'yo nung tinext fortunate ka. Uy, ano, may chika ako sa'yo, magkita tayo sa ganito. Tapos pagdating doon, hindi mo papansin.
2: Oo, oh, nasa nagsiselfone ka.
1: Nagsiselfone.
2: O, edi mag-chat na lang tayo.
1: Sana nag-chat na lang, gumastos pa tayo. Kaya alam mo, binibin ako sa minsan, ano eh, kapag ka kumakain yung mga magkakabarkada, kami, magtotropa, alam mo sabi namin, lahat ng cellphone sa gitna, ang unang dumampot ng notif na magbabayad ng bill. Diba? Kasi, alam mo yun, talagang as in ginagawa namin, lahat ng cellphone,
2: taob.
1: Taob.
2: Mm-mm.
1: Pagka isa dyan, may umilaw at dinampot mo.
2: Ako naman ang strategy ko, para hindi ma-offend din kasi yung mga minimit ko, sinasilent ko yung phone ko.
1: Ah,
2: para hindi ako ma-distract.
1: Correct. Kasi, ewan ko, for some reason, siguro dahil natutak na sa utak natin ngayon, no, sa panahon ng social media, na pag umilaw yung cellphone,
2: oo, notification check.
1: Matic check ka. Kasi nung dati, sa
2: 90s.
1: Wala namang umiilaw na cellphone.
2: Ay, meron na. Yung mga 33 tanda na may backlight yun.
1: Hindi, I mean, notif. Wala namang
2: notif. Oo, walang ganun.
1: Eh. Di ba na parang may nag-email? Wala eh.
2: Kasi naman, yung mga cellphone natin dati, hindi mo alam kung text ba yun, yung ang tawag na notification ring to, or alarm clock, kasi pakalakas.
1: Oo. Apaka-skandaloso.
2: Skandaloso yung mga phone dati.
1: Di ba mo nasa jeep ka, biglang, tininin,
2: taba.
1: Tapos, hindi mo tataranta ka pati ka nasa totoo yan, totoo yan. Parang, teka lang, nasa CR ka, di ba? Biglang, tininin.
2: Tsaka pare-parehas kayo ng ringtone sa bahay.
1: Totoo. Dahil pare-parehas ng brand ng cellphone mo. Hindi mo alam kung sino yung tumutunog. Ngayon kasi pagka Android or iOS, di ba? Parang alam mo yung distinction
2: eh. Tsaka uso na ngayon yung mga smartwatch din eh.
1: Ay, oo.
2: Makikita mo na doon, magbabibrate yan, magno-notify.
1: Dati, ano eh, dati ang relo lang doon talagang yung traditional.
2: Ay, ako relo ko noon. May cartoon.
1: Social ka nung kapag naka-digital yung...
2: Sailor Moon.
1: Tapos, uso pa nun yung glow in the dark. Yung
2: glow in the dark. Ay, pagmamayabang mo pa
1: yun. Oo, yayabang mo. Oo, tignan mo to.
2: Ay, pag may nagtanong sa'yo ng anong oras na, teka.
1: Okay, bibili. Okay, ano, bibili ka sa tindahan. Pabili nga, eto.
2: Nakaganon yung watch mo.
1: Yung watch mo. Ay, gusto ko yan. Ang yabang.
2: Ang yabang. Kala mo siya lang may ganon.
1: Oo, di ba? Tsaka yung mga bata noon. Kahapon, di ba, napag-usapan niya ni...
2: DJ Rico,
1: yung tungkol sa Pasko.
2: Oo.
1: 'Di ba yung mga bata noong 90s? Kapag naregaluhan ng laruan, payabangan.
2: Oo.
1: 'Di ba? Ngayon bigyan mo ang bata ng laruan, hindi natatanggapin.
2: Kaka nga hindi nila alam kung ano yung laruan.
1: Parang ang gusto lang nila gadget, 'di ba? iPad, 'di ba? Mm-hmm. Agree ako doon sa sinabi niyo ni Rico kahapon na parang ang bata ngayon, mas ma-appreciate na nila hindi yung non-moving.
2: Hindi yung non-moving.
1: Oo, gusto nila lahat ng...
2: Digital.
1: Oo, digital talaga. Yes. Yung talagang gusto nila masaswipe nila.
2: Although merong ibang toys na gano'n, hindi sila tablet talaga. Oh. Pero may ibang toys na gano'n eh, yung parang interactive na...
1: Oo. Oh.
2: Pero digital pa din.
1: Digital pa rin. Mm-hmm. Pero... kami nung mga bata nung 90s, wala kang choice, ang regalo mo damit.
2: Picture frame.
1: Picture, ano? Ayun.
2: Oh, 'di ba? Magi-Christmas party na. Oh,
1: anong pinaka worst na natanggap mo sa Christmas party?
2: Picture frame talaga 'yun, na album, photo album. Wala nang ganun ngayon eh.
1: Meron ako natanggap nung high school, pikon ako.
2: Underwear.
1: Sabi ko, ang tawag doon, yung worth ng gift. Gadi, diba,
2: oo, may amount. Bawa, minimum ganito.
1: Oo, sa amin ang minimum ay 300. High school eh.
2: Ano na-receive mo?
1: Di ako, ang ganda ng regalo ko. Pinaghandaan ko, damit na maganda, branded. Kasi mura-mura pa yung branded.
2: Oo.
1: Anak ng Tokwa, pagdating sa akin, alam mo yung, lagay ni DJ Honey na to, yung box na
2: plastic. Toolbox!
1: Tapos may lamang tuwalya. Sabi ko talaga, naniligo naman ako ah.
2: Oo, yun, mga bimpo, face towel.
1: Alam mo, galit na galit din yung nanay ko talaga.
2: Nakakapikon
1: nung,
2: kaya
1: nung
2: yun.
1: Nung nakita ng nanay ko, anong regalo mo? Eto, tuwalya. At saka, sabi ng nanay ko, pagkaganda-ganda nung binili natin. Yan lang matatanggap mo?
2: Tapos mukhang hindi pa sa mall binili yan.
1: Oo, totoo. Kasi ang nipis-nipis ng tuwalya.
2: Mukhang yung mga tigte-ten lang.
1: Alam mo, sabi ng nanay ko, pag mong gagamitin yan, gamitin mo sa aso. So, alam mo, kahit ako sa malungkot ako noon, na parang...
2: Nasad ka.
1: Alam mo, mas ma-appreciate ko pa kung cup na lang yung binigay mo, di ba?
2: Ay, kasi nauso din naman yung mga wishlist, di ba? May mga ganon.
1: Dati kasi wala, di ba?
2: Oh, dati wala.
1: Na-okay na lang nauso yung wishlist na yan eh.
2: Oh, kasi recently nga, na lang yan.
1: Parang iniiwasan yung hindi mo gusto.
2: Oo. Oh, oh.
1: Para dun lang...
2: doon lang mag-focus.
1: Mag-focus. Eh, kaya nung galing ako, walang wishlist. Talagang tuwalya.
2: Baka kaya na-invento yung wishlist dahil sa tuwalya mo.
1: Sabi ko nga eh, sana sinama mo na rin ng toothbrush.
2: Sabon, di ba?
1: Para may isang set. Diyos ko, feeling ko lang, 200 yung box, 100 yung tuwalya.
2: Feeling ko wala pa 100 yung tuwalya.
1: Sabi ko, Diyos ko, talagang pinakinabangan siya ng aso namin. Eh.
2: Pero ikaw, gusto mo yung mga wishlist na ganun?
1: Oo, at some point. Kasi
2: yung ikaw magde-decide kung anong gusto mo matanggap.
1: Oo, tsaka na-appreciate ko kapag yung re-regaluan ko may wishlist.
2: Ako ayoko.
1: Bakit?
2: Gusto ko ma-surprise.
1: Ah, talaga?
2: Oo, yung ikaw na, kilala mo naman ako eh. So, alam mo,
1: binigyan ka ng palakang...
2: Ay, wag naman, grabe na ang daw yun.
1: Surprise mo. Di ba, naka-box tas pala ka.
2: Huwag naman daw mga animals.
1: Di ba? Pero ako, na-appreciate ko siya kasi bilang ako...
2: Hindi ka na mahirapan.
1: Oo, tamad na ako. Alam mo yung mag-iikot ko sa mall?
2: Ayoko na. Ka pa.
1: Ewan ko, siguro natural sa lalaki yun na ano.
2: Actually.
1: Di ba yung halimbawa kasama namin yung kasama yung mga jowa, yung mga asawa?
2: Oo.
1: Tagal naman nito mamili. Diba?
2: Kasi kayo, kung anong pinunta nyo sa mall,
1: yun lang.
2: Yun na yun pupunta nyo, tapos diretso labas.
1: Oo, na parang tip, halimbawa pagka sinabi namin, uy, merong maganda tong sapatos na to sa ganitong store. Yun na yun eh.
2: Oh, titingnan na, bibili sure namin. Sure ka na yun na, 100%.
1: Na, hindi na kami titingin ng ibang design.
2: Ang wow, babae, loyal.
1: ang babae, uy, ang ganda ng sandals na to. Saan mo nabili yan? Pupunta siya sa store. Pag nandun, makakakita ng ibang kulay.
2: Ay, ganyan. Oo, totoo yan.
1: Di ba makakakita ng ibang design?
2: Halimbawa, pupunta ka mall. Anong bibilin mo? Halimbawa, lipstick lang. Oh. Ang daming dadaanan, iikutin lahat ng shops.
1: Oo, di ba?
2: Pag-uwi mong dami mong dala.
1: Diba sabi? Sasasabihin pa iba, parehas lang naman blue. Hindi, magkaibang blue yan.
2: Kaibang shade.
1: Oo, kaibang shade yan, di ba? Sabi ko, parehas lang sa paningin ko yan. Magkaiba nga. Ewan ko ba, sabi ko?
2: Maarte kasi kami.
1: Oo, napaka-arte nyo kami nagsasuffer.
2: Kayo yung pagod. Tapos kayo yung taga-bitbit.
1: Oo, taga-bitbit. Kaya minsan yung mga tatay, yung mga lalaki, di ba? Minsan makikita mo, yung nakaupo na sa department store.
2: Oo nga, meron na silang area doon.
1: Oo, okay, dyan na muna kayo.
2: Yung doon sila umuupo sa kung saan nagsusukat ng shoes.
1: Oo, sa mga upuan.
2: Sa mga upuan.
1: Alam mo, feeling ko nga kung may playground ng mga matatanda, nandun kami. Nag-aantay kami.
2: Hindi kayo katulad namin na yung parang impulsive. Baga. Kami kasi impulsive eh.
1: Oo.
2: Mostly. Although hindi naman siguro lahat.
1: Pero,
2: kayo talagang direkta. Alam nyo kung anong gusto nyo.
1: Oo. Lalo na ako halimbawa, pagka sinabi ko sa, halimbawa, punta ako ng mall, bibili ako ng ganitong damit. Yun lang yun.
2: Tapos wala na.
1: Hindi na ako mag-iikot sa buong department store.
2: Hindi kayo ano, bili ako ng damit, pero maisip ko bigla, ay parang gusto ko rin ng sapatos. Hindi kayo
1: hindi,
2: ganun.
1: Hindi, ako ganun. Kasi una-una wala akong pera.
2: Yun pala yun.
1: Pero kung may pera siguro ako.
2: Baka din, baka katulad din namin
1: baka, kayo. Pag wala akong pera, wala kang karapatan.
2: Kahit sa grocery. Kayo kung ano lang yung pinabibili, yun lang yung bibili nyo.
1: Ay, oo. Yung may listahan.
2: Oo, susundin nyo yun.
1: Oo.
2: Kami hindi. Pag-uwi namin, yung budget mong 5,000, pag-uwi namin 10,000 na yan.
1: Oh. Sa totoo, yung alam mo yung ang pinabili lang sa amin na halimbawa yung mga mantika, toyo, pagkain, mga noodles, ganyan. Kayo pagdating nyo, may sabon. May pampaputi. May sabong pampaputi.
2: Ay, no, iba yung sabong pampaputi. Oh. Sa sabong pang sa mukha, iba pa yan.
1: Iba pa yung panghugas ng puwet.
2: Ay, kayo kasi, parehas na yung sabon nyo sa katawan at sa puwet.
1: Oh, di ba? Hindi ko naman kinukuskus yung sabon ko direkta sa puwet.
2: Pero yun din yung sabon.
1: Oh, pero yun pa rin.
2: Kamay-kamay lang, gaganoon mo na lang.
1: Ganoon talaga. O, tapos si mama may tumatawa.
2: Oh, di ba? Guilting. Kami kasi iba. May soap kami pang ganitong part ng body.
1: Oo, parang, alam mo yun, kaya ang tagal nyo ring maligo eh.
2: Oo.
1: Di ba? Parang, magkaiba yung muka, magkaiba yung katawan.
2: Ang dami arte.
1: Magkaiba yung paa. Sabi, hindi, kuskus ka dyan.
2: Tapos, isang sabon. Tsaka sa inyo, kahit super liit na, tinitiis nyo yun.
1: Oh, kaya namin maligo.
2: Kami hindi. Pag yung kahit mga man medyo nipis lang ng konti, bili na ng bago.
1: Yung inaabutan ng bali ng...
2: Nababali. Napuputol na yung sabon. Sobrang nipis na.
1: Pero meron akong funny experience sa bahay namin sa Quezon City. Kanya-kanya naman kaming sabon doon. So, tinignan ko, sabi ko, ito sabon ng nanay ko, sabon ng ate ko, sabon ng kuya ko. Pagtingin ko doon, bakit may sabon na bareta? Sino gumagamit ng bareta panligo?
2: Yung matatanda, alam mo dati, ginagamit nila yun pang shampoo. Bareta? Yung lola ko, oo, yung bareta.
1: Hindi ba siya nakakalbo?
2: Ewan ko din.
1: Di ba, bakit bareta?
2: Kaya pala, yung lola ko noon, amoy bagong labalag.
1: Amoy sampaya.
2: Akala ko, ay masipag maglaba yun, lolo. Ang bango maglaba. Siya pala yun.
1: La yung damit mo, tsaka ikaw hindi nagkakalayo
2: ng amoy. Save ng amoy.
1: Diyos ko, kaya pala ang puti mo. In all fairness, ha?
2: May kasamang bleach.
1: Anong bleach mo? Decolor o pamputi? Diyos ko. Pero ang weird nun, meron kang bareta. Bakit bareta?
2: Baka may ibang part ng bading bareta ang ginagamit kasi.
1: Yun yung sobrang itim na hindi na kaya.
2: Oo, hindi na kaya ng mga whitening. Daanin na natin to sa bleach.
1: So, ano na lang to, kaya na lang, babara mo lang.
2: Ito na lang chance na to eh.
1: Feeling ko, ito effective eh. Wala na, desperado na.
2: Kaya kaamoy mo na rin yung damit mo. Parehas na kayo ng amoy.
1: Na parang, wow, ang galing niya maglaba. Hindi, pabango ko na. Sabon ko na yan.
2: Hindi, yun na talaga yung amoy ng katawan ko.
1: Nakatatak na sa akin.
2: Ay, amoy laundry shop.
1: Alam mo, may mas weird pa doon.
2: Ano?
1: Ang ginamit na sabon powder.
2: Hindi kasi titipid, pag nilagay mo yun ng konti sa tubig, bubula na yun.
1: Nilagay sa bathtub.
2: Pag pinuhos, grabe naman, yun yung bubble bath mo.
1: Sa bathtub. Ba't ang bula ng bathtub mo? Hindi kasi may ano yan, powder.
2: Sabong panlaba.
1: Diyos ko.
2: Hindi bubble bath, pero naka-bathtub.
1: Oh, at least may bathtub.
2: Hoy, ang bathtub namin nung bata, yung ano, planggana lang.
1: Ay, oo.
2: Diba?
1: Nung kami, wala namang bathtub na yung talagang maganda.
2: At saka mayaman lang may ganun.
1: Oo. Tapos may, sa tapat ng bathtub, may shower.
2: Oo.
1: Yan, alatang mayaman yung mga ganyan.
2: Mga rich kid.
1: Oo.
2: Tayo,
1: hindi, balde.
2: Planggana. Or balde.
1: Oo.
2: Yung balde literal, pinagkakasya mo yung sarili mo
1: doon. Oo. Tapos, ewan ko, weird to. Ginagawa ko to pag naliligo dati ng bata ako. Alam mo yung kukuha ko ng tubig sa tabo?
2: Tapos?
1: Ipapatong sa ulo ko, tapos aantayin kong maubos
2: yung tubig. Ay, same!
1: Di ba yung gagano'n mo sa salo, tapos gagano'n sa ulo mo sa
2: atin? Tapos sisigawan ka na, hindi ka pa rin, nagsisimulang maligo.
1: Teka lang, nagdadasal pa lang ako.
2: Sasawsawan mo pa yon kasi malamig. Sawsaw muna.
1: Ay, nako, kung ano-anong ginagawa namin na. But anyway, alam mo mga oras natin ay 4:28 in the afternoon na. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes namin na nakasama ko, nakasama namin ni Karen Joss sa kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalasin ko ng hapon. Ako, maraming salamat
2: po. Yes, thank you sa pakikinig.
1: Ang bilis ng oras. Alam mo, ang plano ko sana, dalawang talk time pa kami, 4 p.m. tsaka 4:30, pero mukhang hindi na mangyayari.
2: Hindi na kaya.
1: Pero again, maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vibes nating nakikinig out there, online and on air. Uy, sa mga batras ko, nakikinig sa atin. Si Sir Romeo Makailaw, Sir Gio Makailaw, magandang hapon sa inyo. Si Sir Romeo Makailaw, yan ang general manager ng batras ko.
2: Magandang hapon
1: Sir Romeo. Laging ano yan, ang default station sa sasakyan daw niya ay GB99.9. Maraming salamat, Sir Romeo. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin sa mga palengke, diba?
2: Na mga nasa biyahe.
1: Correct, sa mga biyahe, mga private vehicle, katulad ni Karen Josa na talagang umagang-umaga nagte-text.
2: Nagte-text na agad. May traffic update.
1: May traffic update po. Talagang nakatutok na. Maraming salamat po. At sa lahat mga pauwi na, ingat-ingat po tayo.
2: Yes, ingat sa biyahe. A15!
1: Ay, oo nga, sahod.
2: Sahod ng ilan dyan.
1: Kami hindi pa.
2: Hindi pa.
1: Anyway, naku, maraming salamat po. At magkita-kita tayo sa programa ko po. Next week tayo magkita-kita, Lunes at Martes, 1 p.m. to 5 PM. Pero si Karen Josa ay mapakakasama pa ni DJ Rico bukas.
2: Yes.
1: Sa programang The Best Request, 1 PM to 5 PM. But anyway, nako, sa ngayon na kailangan muna nating magpaalam mga ka-vibes dahil kapag hindi ako nagpaalam, maabot kami ng hanggang alas 9.
2: Hanggang closing time na po.
1: Maraming salamat po. Nakasama mo sa maghapon na ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban na Pico Barako kasama si
2: Karen Josa.
1: Siyempre dito sa programang The Best Request, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, the one GV99.9,
2: Your Good Vibes.
1: At para sa aming bye-bye song, ay naku naman, talagang magpaka-ano muna tayo, magpaka-sexy song muna tayo. Ito ang kanta ni Bruno Mars na Versace on the Floor.

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin.

0: ng matatambayan ka vibes.
1: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
1: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 PM to 9 PM dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
1: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Usapang pangkalamdaman.

0: Ay, magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Usong-usap po ngayon ang sipon at saka ubo dahil po sa panahon. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras na palatuntunan. At tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM dyan po sa Batangas. Maraming salamat kay Kiko Barako at saka sa 792 kHz dyan po sa Pampanga. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dyan, especially sa may-ari po ng dalawang radyo na patuloy po naniniwala sa atin para po sa ating pagusulong ng kapayapaan at kaularan sa ating bansang Pilipinas. At dito po sa Metro Manila ay ang AFP Radio, DWDD Armed Forces Radio. Ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras sa palatuntunan. At ngayon po ay meron tayong special na coverage niyo na galing po ito sa Binyan, Laguna. Sila po ang uunahin natin ngayon kasi kanina pa po silang umaga dyan sa Binyan. Kasama po natin sila Director Elena Impas. Kasama niya po si Ethel Antaso. At mayroon silang bisita ngayon. Ito ay tungkol sa ginagawang celebration para sa preparasyon, paghahanda sa undas. Alamin natin kina Elena at saka kay Ethel. Ethel, magandang hapon and welcome sa ating palatuntunan. Saan ba yung lugar na yan?
1: Magandang hapon, General Zamudio. Nandito ako sa Forest Lake, Binyan. Alam mo ba, Jen, binago po ng Forest Lake ang ating idea ng cemetery. Kasi gusto ko pupunta ako sa mga ganitong lugar. Natatakot ako, parang may ibang nakakatakot ng pakiramdam ko. Pero pagkakulong Forest Lake, parang feel mo lang ng ano, lifestyle, jogging, pag mag-picnic. At today, nakakasama ko nga si Sir Carlos Miguel Duxil. Lakas makaselebrity ng pangalan. No? O ang National Sports and Marketing Head na Forest Lake. Okay, kagaya ng sinabi ko, iba yung ambiance ito, iba ang forest. Pag-isip mo yung mga cemetery. So, why?
2: Well, nasanay po ang mga Pilipinas na pag usaping cemeteryo ay malungkot, somber, and hindi ko kaaya-aya kadalasan. So, sa Forest Lake po, isa po sa mission namin ay padalhin ang usaping kamatayan. Una-una. At pangalawa, ang mga park po namin is designed for the living para po sa mga bumibisita at mga pamilya ng mga yumaong mahal sa buhay. So, ang gusto po namin is we want to promote visitation. Lahat ng pamilya ay bumibisita araw-araw hangga't kaya nila. Hindi lang tuwing undas lang. Pero amin na rin natin na lalong-lalo na tuwing undas, doon talaga po nagsasama-sama at nagtitipon-tipon ang mga family sa mga park namin. So what we want is to make the experience po of every visitor a very pleasant one because it's an opportunity for reunion, it's an opportunity for catching up with all your family members at hindi lang po lungkot at bighati ang pinag-usapan.
1: Ang celebration natin, sir, Christmas, is masyado maaga, di ba?
2: Yes, actually.
1: Ng 4 months talaga, naglalagay ka na tayo.
2: Yes.
1: Time. Pero ito nauuna ang Forest Day kasi ngayon, nagse-celebrate tayo ng Undas ko,
2: yes.
1: Which is Undas at Pasko.
2: Yes,
1: so can you tell us more about it?
2: Apo. Actually po, ang nasabi niyo nga po na ang Filipinos ay very into Christmas, Pasko, and aminin din natin na we are also very into Undas kasi doon natin napapakita yung pagmamahal natin sa mga yumao natin ipat sa buhay. So, ang Forest Day ko invented this season called Undas ko, which is a combination of Undas and Pasko na inibigyan natin ng pagkakataon ang mga taong may yumao ang mahal sa buhay na makapag-celebrate ng Pasko sa mga sementeryo ng Forest Day. Ganun po ang objective ng ating idea ng Undas ko. So, alam naman natin na pag Pasko, nasa bahay tayo or tayo sa probinsya at minsan, wala pong bumibisita sa mga yumaong mahal sa buhay natin. So, ngayon po is that time to celebrate Christmas with your departed loved ones in our forest and park.
1: Sir, ano ba ang nangyayari when you say Undas ko? ito nangyayari to nationwide,
2: yes,
1: sa 42
2: yes,
1: forest lakes sa buong Pilipinas.
2: Yes,
1: so, ano pa ang nangyayari sa Undas Coast? Ano yung activities nito?
2: Actually po, ang nandito po ngayon, yung pinuntahan yung event is the kick-off. Simula pa lang po ito. Normally, it happens for an entire month, from October 15 hanggang November 15. Pag bumibisita po ang mga pamilya sa mga Forest Lake Park, hindi lang po yung puntod yung pupuntahan ng mga bumibisita. Meron po tayong mga activities like costume contests for the kids, meron po mga eating contests, meron po mga food concessionaires, meron din po coffee, milk tea, and all those things na para siyang very festive and exciting time for the people who visit. Ganun po ang nagiging objective natin dito. Kasi nga po, what we want is for the entire family to enjoy their visit to their departed loved one. So, bibisita po sila, tapos hindi sila mayayayain yung mga anak nila na parang, uy, anak, bisitahin natin si Lolo. Ang kadalasan na sagot dyan, eh, ayoko po, natatakot po ako, diba? Pero, ganyan po, sa ginagawa ng Forest Lake, pag niyaya natin ang pamilya natin, tara, punta tayo, tara po, doon na tayo kumain.
1: Diba? Ang sarap diba din ang pakiramdam. Kasi kanina sa dinaanan namin, parang may mga nagtimig.
2: Yes.
1: Which is yun yung magandang, ano, sa pagpunta ng cemetery, hindi yung matatakot nila. Ay, kung kami nakalabas na nandiyan, pero may mundo dyan, may something dyan. Pero, dito, nakita mo na sobrang ganda, actually.
2: Yes. Salamat
1: lalo
2: po.
1: Lalo na siguro pagsisimula natin ng Christmas Day,
2: yes,
1: at mga lights. Anyway, General, meron ka ba katanungan kay Sir Carl?
0: Ay, ganda naman dyan sa lugar ninyo, ha. Yung Forest Lake, isang banda yan, Binyan, Laguna mismo?
2: Actually po, isa po yung park namin sa Binyan. At meron po kaming 42 other locations nationwide. So, we are all over the country. Meron na po simula La Union, Pangasinan, Batangas, Bacolod, Iloilo, Zamboanga, Davao, hanggang General Santos po, meron pong Forest Lake. So sabay-sabay po sineselebrate ang Undas ko ng lahat ng Forest Lake Parks nationwide. Ang ginagawa po natin is meron po tayong simultaneous Christmas tree lighting. Mangyayari po yung mamaya yung mga alas 6. Magpapailaw po tayo ng Christmas tree at sabay-sabay po ang buong bansa na merong Forest Lake na magpapailaw din ng kanikanilang Christmas tree.
0: Yung lighting ng Christmas tree at saka yung mga Christmas lights na yan ay gagawin mamaya.
2: At yes po, alas 6 o'clock po.
0: Hanggang December na to, hanggang katapusan na.
2: Yes po, hanggang katapusan na po. Hindi na po natin naalisin yan para lahat po ng bumibisita sa ating mga memorial parks ay makakaselebrate ng Undas ko sa kanikanilang mga kasama ng kanikanilang mahal sa buhay.
0: Ngayon lang ko nakarinig na ganyang klaseng konsepto, ano, na pinagsama yung Undas at saka yung
1: Pasko. Jen, pag nandito ka, ang sarap ng pakiramdam. Parang hindi ka matatakot talaga. I mean, hindi ka talaga matatakot. Yung feel na pwede ka mag-jogging, yeah, pwede ka mag-picnic. Actually, pwede ka nga siguro makipag-date dito. Eh.
2: Opo, actually, marami po. Marami po ang nag-date dito. Very pleasant atmosphere.
1: Ang ganda kasi ng lugar niya. Yung tipong dito, grass, yes, yung talagang maayos.
2: Well-maintained po lahat ng.
1: Pero sir, today, kasama natin sa celebration itong si Ate Kay. So, yes, can you tell us more, bakit siya kasama sa celebration of Undas
2: po? Si Ate Kay po, na pinifeature po namin today, magkakaroon po siya ng concert mamaya. At ngayon po, ang nangyayari ay meron po tayong hinahold na tinatawag nating living funeral. Si Ate Kay po ay isang survivor ng matinding sakit at nabigyan po siya ng bagong lease on life. So, napahaba pa ho ang buhay niya and we want to celebrate that. We want to celebrate her talent, we want to celebrate the lives that she has touched and Forest Lake is the background for this to happen. So, ginagawa po natin ang lahat po ng mga mahal sa buhay ni Ate Gay ay nagbibigay ng mga mensahe sa kanya habang pwede niya pang tanggapin at marinig ang lahat ng mga ito. Kasi kadalasan po sa kultura ng Pilipino, kaya lang po natin sabihin yan pag yumauna po yung taong yun, diba? So, ngayon po, we want to give people their flowers while they are still able to receive it. So, ganyan po yung ginagawa natin kay Ate.
1: To celebrate.
2: Yes, to celebrate everything that they have done.
1: Alam mo, Jen, isa pa sa nakita ko dito, siguro ituturo sa'yo na huwag kang matakot when it comes tatanungin kita, ikaw ba nakapagtanong ka na ba, nakapag-inquire ka na ba when it comes sa mga funeral services, sa mga about, para sa iyo? Parang yun nakikita ko dito na isa sa mga advocacy nila na huwag kang matakot when it comes sa pagkamatay, di ba?
0: Actually, may mga konsepto naman talaga, ano, tell yung, ang iba nga, sila na yung nagpapagawa nung kanilang, anong tawag doon, mausoleo ba yun?
2: Yes,
0: iba,
2: po.
0: Ganyan,
2: yes,
0: sila po. Na, gusto niyo kung anong design.
2: Correct, tapos, correct.
0: Ang iba nga dyan, eh, tinitingnan nila na, oh, dito ako, ganyan yan. So, talaga ang tao ngayon nagiging practical na, and tama yung binanggit ni Carlos na dapat talaga turuan yung mga bata na tanggalin yung takot dito sa ganitong klaseng mga lugar, kundi gawin itong very attractive para sila ay bibisita at bisitahin nalang yung mga mahal sa buhay. Hindi lang sa panahon ng pagdas, kundi sa lahat ng oras. At tama yung ginagawa ng inyong grupo dyan na ano, Carlos.
2: Back salamat po, John.
1: Then isa pa, sabi nila, lagi ko naririnig to, na mahal yung mamatay. Mahal magkaroon ng patay. So, according to Sir Caloy naman, is, hindi naman siya mahal once prepared ka.
2: Yes.
1: So, anong
2: pagsasabi? Napaka-importante po, lalo na sa normal na pamilyang Pilipino, ang makapaghanda. Dahil pag naghahanda po tayo, mas magagawan po natin na bayaran muna ang lote, tapos yung burol, hindi natin isang bagsakan. Unlike po, pag nangyari siya nang hindi natin napaghandaan, isang bagsakan po lahat yun. Doon po nagiging mahal ang mamatay. Ngayon po, ang Forest Lake, we are giving the opportunity to prepare for everything, little by little. Yung mga lote po namin ay hinugan, pag naayos niya na po yan, marami po kami pinamimigay na libreng serbisyo para po makatulong sa pinagdadaanan ng bawat pamilya po.
1: Actually, sir, meron pa kayo tawag na libreng burol.
2: Yes.
1: So, libreng burol. So tell me about libreng burol. Paano ka po magkakaroon ng
2: sa libreng burol po, ang mangyayari po dyan is kung magpapalibing po kayo sa isang Forest Lake Memorial Park, ang burol po na tatlong araw, apat na araw at tatlong gabi, na normally binabayaran mo ng 50,000 kasama yung mga casket, kasama yung mga ano, pag-imbalsa mo at karo. Sa Forest Lake po, libre po yan pag nagpapalibing. Binibigay po namin yan ng libre sa aming mga kliyente magpapalibing sa amin.
1: So,
2: ang laki po ng matitipid.
1: Jen, mayroon ka pa bang katanungan kay Sir Caloy?
0: Si Ma'am Divine, si Doktora Divine, nagbukas ng camera niya, baka may tanong. Elena, ilapit-lapit mo lang ng kaunti sa ating mga nagsasalita para maganda yung audio niya. Sige, Ma'am Divine, go. Hello, Ma'am Divine, paki-unmute lang ko. Unmute. Oo. I-unmute niyo, Ma'am. Pero sa Batangas ba, Carlos, meron kayo? Lipa, Batangas?
2: Yeah. Kakabukas lang po ng aming Rosario Batangas branch. This year lang po, this February. So it was our 41st branch. 41 po namin na branch sa buong Pilipinas ang Rosario Batangas. Kakabukas lang po. So sa mga taga Batangas, kung meron po kayong aras, bumisita po kayo. Taga Batangas, then perfect. Daan po kayo sa aming park in Rosario Batangas. Newly launched, marami pa po tayong options in terms of choices sa mga memorial lots at mausoleo na perfect para sa pamilya or pwede rin pang investment.
0: Salipa, wala pa kayo
3: salipa? General, I'm back.
0: Salipa, wala pa salipa? May plano ba kayo?
2: Wala pa po. Pero naghahanap na po kami dyan. Naghahanap na po kami kung meron po kayong i-offer sa amin. Malaking bagay po yan.
3: General, I'm back.
0: Ayan, on the same. Ma'am Divine, go ahead, ma'am.
3: Thank you so much, General. Ang tanong ko po kay Sir, yung po bang mga ino-offer niyo po dyan sa Forest Lake, pwede pong maituring po natin na pangmasa? Kaya affordable po ba yan ng ating mga nasa middle class? Do you have a special
2: yes,
3: plan
2: ma'am.
3: For them, Sir?
2: Yes, ma'am. Actually, the whole mission and vision po of Forest Lake is to make death care affordable to the normal Filipino family. Hindi po kami mahal. Ang bayad ang mga lote po namin ay pwedeng hulugan para maging madali para sa karaniwang pamilyang Pilipino na makapaghanda. Yun po ang isa sa trust po ng company namin na maging madali ang paghahanda para sa kamatayan ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Yun. Okay na, ma'am. Oy, nawala si Dr. Divine. So, sige, Carlos, pag sinabing Forest Lake, ang ibig ba sabihin niya na requirement na dapat malapit sa forest or kaya sa lake yung lugar na pinahanap ninyo?
2: Nagsimula na pong ganyan, pero hindi ko po kayang sabihin na lahat po ng park namin ay may forest or may lake. ang sinisigurado namin as well-maintained parks na may 24-hour security, hindi po binabaha at napakaganda pong bisitahin para sa bawat kliyente ng forest lake.
0: Okay. Wala na akong tanong, Itel.
1: Okay, Jen. Bigyan lang natin ng chance si Sir na sabihin ng mga websites nila or kung saan sila pwedeng mag-contact or any message sa ating mga mananood.
2: Alright. So, I would like to invite everyone po na bumisita sa pinakamalapit na Forest Lake Park sa inyo. Meron po kaming 42 locations nationwide. At kung hindi po kayo makakabisita ngayong Undas, you can visit our website at forestlakeparks.com. At makikita niyo po lahat ng information na gusto niyong malaman tungkol sa aming mga projects. Pero it's better po, lalo na ngayong Undas ko, sineselebrate namin. Bumisita po kayo sa pinakamalapit na Forest Lake Park.
0: Ano yan?
1: Maraming salamat po, Sir Carlos Miguel. Ito po ang National Sales Marketing Head.
0: Meron ding fireworks yan? Fireworks, meron din
2: po. Actually, we have some parks po that there are fireworks, nagpapaano po tayo. Meron din pong mga playground for kids. Meron pong mga inflatable slides. Iba-iba po ang pakulo ng bawat park sa Forest Lake. So, mas maganda po na bumisita po tayo para makita niyo po kung ano ang meron sa pinakamalapit na Forest Lake Park sa inyo.
0: Okay, napapanahon itong pinag-uusapan natin ngayon. Ilang araw na lang ba bago ang Undas? Kasi November 1, di ba, no?
2: Mga 14 days. 14 days na lang po.
0: Oh, tama yung ginagawa niyo. Napakaagal na ng kaunti, Carlos, ano?
2: Opo, yes. Maaga po talaga kami magsimula at matagal din po kami matapos. Kasi gusto po namin bigyan ng pagkakataon lahat makapag-enjoy ng Undas ko kasama ang mga yumaong mahal nila sa buhay.
0: Pero pag ganyan, sa experience ninyo, Carlos, ano yan? Maraming mga taong pupunta na after ng opening mamaya, di ba, no? Ano yan?
2: Yes po.
0: Meron pupunta na
2: dyan? Yes po. Yes po. Marami na po simula ngayon, pero pinakamarami pa rin po kahit anong mangyari ay sa 31, sa 1, and sa 2. So kung gusto po ng mga kliyente makaiwas sa dami ng tao, magsimula na po tayo ngayon or maghintay pagkatapos ng 31, 1, and 2.
0: Yung concessioners niya, kailan bubuksan yan?
2: Pag malapit na po yung 31, 1, and 2. Normally po around the 29th, 30th, meron na po.
0: Ah, okay. Sige, thank you very much, Carlos.
3: Okay, General.
2: Thank you very much.
0: Information. Thank you. Back to you, Tel.
1: Thank you so much, Jen. And of course, thank you so much for Carlos Miguel Luxin, National Sales and Marketing. Madami kami natutunan.
2: Salamat
1: po. Thank you so much po. And sir, maraming salamat po. Nandito pa rin kami sa Forest Lake sa Binyan, Laguna. At syempre, marami pang Forest Lake sa buong Pilipinas. At makikita mo nga dito, Jen, na talagang marerelax ka. Hindi ka magtatakot when it comes to... Kasi ako, pag narinig yung salitang sementeryo, parang ayoko nang pumunta. Para feeling ko may negatibong enerhiya. Pero this Forest Lake, kakaiba siya. Medyo may peace yung pakiramdam ko. Anyway, maraming salamat and balik sa inyo. I'm Tel Antasa po at balik sa inyo, General Sabino. Bye!
0: Thank you very much. Si Tel Antasa, katapos si Elena Kumpas. Galing po yan sa Binyan, Laguna. Tama si Carlos. Okay, ma'am. Saan po tayo? Atin akong pasadahan ang mga balita. Galing po sa ating mga kasamahan po dito sa... Dios, sandali mo na.
4: Nakarecord ka?
0: Yun. Yan, okay na. Okay, unahin lang po na natin si Ma'am Divine. Ma'am Divine, nasaan ang location mo ngayon at pwede bang dalawang balita lang muna, no?
4: Yes po, to be exact, General, medyo napakalakas po ng ulan ngayon dito sa Davao City kung saan po sinasagawa ko ang Regional Science and Technology Week po ng Department of Science and Technology. Tommy Zuo. At ito po ay ating naging matagumpay general. Kanina po ay nagpunan ng mga project visit kami. At ito pong pinakahuling project visit namin ay dito po sa Apon Lola po na ang proyekto po nila ay paggawa ng mga delicacies po, mga paninda, mga souvenir products po na mula po sa mga prutas po na cast dito sa Davao, gaya po ng durian, mga mangosteen, at meron po silang mga ginagawa ng mga iba pang produkto mula pa sa ibang mga kalakal dito po sa Davao. At narito po ang ating minamahal na kalihim, Secretary Renato Umali Solidum Jr. na siya pong nanguna sa lahat po ng mga aktividad namin ngayong araw na ito. At maituturo na isang malaking tagumpay at ito ay malaking ambag po hindi po sa turismo, kabuhayan po ng mga taga-Davao, kundi lahat po ng mga maliliit po ng mga mangangalakal na umaasa po, lalo na sa ganap po ng suporta ng ating department.
0: Oy, naputol si Ma'am. Ang linya ang may problema ata kay Dr. Divine. Okay.
4: Yes po, medyo babalik ulit ako mamaya. Medyo may problema ito general.
0: Okay, si Florence Almasan, go! Bago natin puntahan si Palnati.
5: Ayan. Salamat po. At itong balita ngayon sa sektor ng edukasyon. Opisyal nang ikinasa ngayong Oktubre 14 ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa ilalim ng pamumuno ni Director General Benitez ang 8th National Quality TVET Forum. Ayon sa TESDA, layunin ng pambansang forum na iparinig o patupad ang mga bagong international quality standards sa technical vocational education and training upang matiyak na ang bawat skills certificate sa bansa ay globally recognized. Kasabay nito, inihiyag din ngayong araw ang bagong alyansa sa pagitan ng tech giant na Google at TESDA para sa pamamahagi ng free artificial intelligence training sa mga Pilipinong educators at TVET trainers. Sa panig naman ng DepEd at Commission on Higher Education, opisyal nang pinalakas ngayong araw ang mental health support at guidance services sa pampublikong paaralan sa buong bansa. Formal nang iginawad ng CHED at DepEd ang Lingap Scholarship Grants sa unang batch ng 230 kwalipikadong DepEd personnels mula sa kabuang 182.055 milyong pondo sa ilalim ng 2026 General Appropriation Acts. Ang mga napiling educators ay bibigyan ng buong suportang pinansyal para sa kanilang graduate studies sa guidance and counseling at psychology upang direktang matugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa mga campus. Muli namang nagpaalala ang DepEd sa pamumuno ni Secretary Angara ang kaugnayang ginagawang paghahanda para sa National School Safety Week. Ayon sa DepEd, bukod sa pag-alis ng administrative task sa mga guro, kasalukuyan na rin pinapalakas ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at local government units para sa pag-deploy ng mga barangay tanod at pagkuha ng karagdagang security personnel upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob at paligid ng mga paaralan. Samantala, patuloy naman ang pagtuwang ng EDCOM 2 sa mga youth organizations para sa pambansang konsultasyon ukol sa learning recovery at early childhood care. Binigyang din ng EDCOM 2 na ang totoong boses at rekomendasyon ay mula sa kabataan sa mga rehiyon ay magiging pangunahing batayan sa pagbabalangkas ng pinal na mga panukalang batas para sa pagtatag ng National Education Plan 2635. Yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon ngayong araw. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Florence. At pabatiin ko lang muna si Timothy Diwa. Tim, bati ka muna.
6: Hello, Jen. Magandang hapon po at sa ating mga tagapakinig.
0: Yan, may balita. Wala naman.
6: Yan po ay hatid ko mga balita mula. Meron po, Jen.
0: Oo. Sige, mamaya na lang siguro. Okay. Tayong dalawang kasamang ROTC cadet and cadet dito. Cadet dito si cadet provisionary second lieutenant Princess Jillian Buena at saka cadet provisionary second lieutenant John Kenneth Kumabiga. So may mga balita, dagdag kalaman para po sa ating ROTC. Sige, si Princess muna ang unahin natin, Princess.
7: Maraming salamat po dyan. So magandang araw sa ating mga tagapaganig. Narito muli ang inyong lingkod, Cadet Probationary 2nd Lieutenant Princess Jillian Buena, 4th Class, na maghahatid ng mga balita tungkol sa West Philippine Sea. Para sa ating balita, formal na naglabas ng matinding babala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukos sa kanyang tinawag na bagong yugto ng eskalasyon sa West Philippine Sea matapos umanong harangin at pigilan ng mga pwersa ng China ang mga isinagawang medical evacuation ng hukbong sandata ng Pilipinas para sa isang may sakit na sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal noong nakaraang Huwebes. Sa isang pahayag sa media habang nasa Singapore nitong linggo, kinondena ng Pangulo ang malupit na aksyon ng Beijing sa paligid ng BRP Sierra Madre kung saan iginiit ng China na kailangan muna ng kanilang pahintulot bago makagalaw ang mga tropang Pilipino sa loob ng sariling nasasakupan na bansa. Naganap ang nasabing panggigipit ng harangin ng Chinese Coast Guard at mga militaryong sasakyang dagat ng China ang mga bangka ng Philippine Navy na maghahatid sana ng agarang tulong medikal sa isang sundalo na nangangailangan ng madali ang atensyong medikal. Binigyan din ng Pangulo na ang ganitong uri ng paghihipit ay hindi lamang usaping teritoryo, kundi maaari ring magdulot ng mga seryosong usapin hingil sa karapatang pantao at international humanitarian law. Ipinaalala ni Pangulong Marcos na kahit sa gitna ng mga digmaan, ang mga misyong pangkatauhan kabilang ang pagliligtas at paglilikas ng may sakit ay dapat igalang at hindi hadlangan. Dahil dito, ang nasabing insidente ay nagdudulot ng matinding pangamba at lalo pang nagpapatindi ng tensyon sa rehiyon. Tahas ang tinutulan ng pamahalaan ng Pilipinas ang lumalawak na pang-aabuso ng Beijing, kabilang ang pagpapataw ng mga iligal na at walang batayang kahilingan na humingi ng pahintulot ang Maynila para sa mga gawain sa loob ng sariling Exclusive Economic Zone. Iginiit ng Pangulo na walang dayuhang bansa ang may karapatang magdikta sa Pilipinas kung ano ang maaari nitong gawin sa mga lugar kung saan may karapatan ito sa ilalim ng internasyonal na bansa. Naganap ang panibagong insidente sa gitna ng patuloy na pagbabantay ng Philippine Coast Guard at hukbong sandatahan ng pambansang karagatan kung saan nananatiling nanganib ang kaligtasan ng mga sundalo at lokal na mga isdang Pilipino dahil sa mga pangangkin ng China. Bilang tugon sa insidente, planong ilahad ng pamahalaan ng Pilipinas ang usapin sa mga susunod na diplomatikong talakayan sa Beijing at sa mga pag-uusap hingal sa Code of Conduct sa Timog China. Bagamat may mga pagkakataon na pipilita pumatras o mag-ingat ang mga tropang Pilipino upang maiwasan ang panganib sa kanilang buhay, tiniyak ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa pambansang soberanya. Sa tulong ng lumalawak at nagkakaisang mga alyansa, kasama ang mga karatig bansa at pangdaingdigang kaalyado, layunin ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at maigiit ang mga karapatan nito alinsunod sa 2016 Arbitral Ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea. At yan muna ang ating balita sa West Philippine Sea ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: At isunod kagad po natin si Second Lieutenant, Provisionary Second Lieutenant John Kenneth Kumabiga. John, go.
8: Magandang araw po sa lahat ng mga kapakinig. Ako si Cadet Probationary Second Lieutenant John Kenneth Kumabig, 4th Class, at ngayong araw ay aking tatalakayin at hihimay-mayin ang masalimuot at makapangyarihang hakbangin ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, walang pag-aatubiling tataupan ang ilegal na pag-angkin ng China sa Batanes. Sa harap ng walang habas na pagtatangka ng mga dayuhang pwersa, nabaluktutin ang kasaysayan at agawin ang ating mga teritoryo. Muling nagpasiklab ng matinding babala ang pamahalaan. Walang atubili at walang anumang hakbang ng pag-atras. Buong lakas na haharangin at tatanggihan ng Department of National Defense at ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang anumang ilegal at walang batayang pag-angkin ng bansang China sa lalawigan ng Batanes. Ang matigas na pananandigang ito ay sumiklab matapos tahasang ihayag ng Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. na gagamitin ng Estado ang lahat ng nalalabing kakayahan upang protektahan ng Batanes na hindi lamang isang pundamental na bahagi

0: the documents should have been released in 2019.
1: Yes, sir. I have the requesting form to the AMA College of Medicine to release that in 2019.
0: Oh, but good.
1: They did not reply.
0: Okay. So, yes.
1: When I enroll in the Gulyas College, it's them, they contact the AMA regarding the documents.
0: Okay. So, anyway, what is important today, Kandana, is you have already gotten your documents and you can go back to India and obtain your get your medicine diploma for College of Medicine. So thank you very much, Palnati. We're happy to hear that. Elena will continue to help you for other issues, concerns that you may have. Just ask Elena and she will always be of assistance to you on other concerns, Palnati.
1: Oh, yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.
0: Okay. At ating pong balikan ang iyo pa mga balita po natin. Nandiyan dyan po si Ma'am Divine. Ma'am Divine?
2: Yes po, General. How do you copy me this time po?
0: Okay.
2: Clear na po yung... Opo, kasi kanina malakas po ang ulan kaya medyo nakatsyong report ko. Kagagaling lang po namin dito sa ako ni Lola shop nga dito sa Davao City kung saan po yung mismong may-ari ay ganap na nagpasalamat sa ating pinagpipitaga ng kalihim Renato Umali Solidum Jr. Sa naipagkalo po na suporta at yung technically sakap po ng financial support mula po sa setup po na naging bahagi po itong kumpanyang ito na binigyan po ng tulong. Yung pong setup general ay ang Small Enterprises Technology Upgrading Program ng DOST kung saan po ang mga maliliit, ganyan din po ang mga katamtamang laking mga industriya, lalo na po yung involved po sa mga pagkain ay ganap pong tinutulungan para po naman mapalago, umayos ang kanilang production, yung cleaner production technology, ganyan din po ang pag-acquire po nila ng mga makinarya, mga gadget, mga kailangan nila para po higit na mapaunlad ang kanilang negosyo. At magkakaroon po ng panibagong pagbibigay ng support ang DOS dito nga po sa kumpanyang ito. At sa iba pa pong mga malalaking enterprises dito po sa lalawigan ng Davao, na bahagi po ng patuloy na support pa ng ating Department of Science and Technology at Innovation para po doon sa lahat ng nangangailangan ng kanilang tulong. Ngayon, ay patungo. Balik po muli kami dito po sa Contensan po sa Lungsod ng Davao para po sa fellowship na ito saan po magkakaroon pa rin kami ng pagkakaroon ng iba pang mga informasyon doon po sa mga pwede pang mga kapanayam at sa darating na araw po ay halin natin. Nakaroon din po ako ng pagsasayin papawid bukas ng mga doktor po na tinulungan din po at nakikibahagi ngayon sa mga proyekto ng DOST lalo na po yung mga kailangan magkaroon ng organ donor. Si sayang po general yung mga yumayao po na naililibing lang pati na po yung mga organ nila na pwede pa naman pang pangilang. Ito po ay sa support na po ng DOST sa Southern Philippines Medical Center. Ganyan po na pang mag-unit na pagkain po ng mga pwede ng DOST. And general, mula ito along
0: Oy, puputol po.
2: Sige po, General. I'm sorry, bro.
0: Oy, pangit ang signal ni ma'am. Anyway, balikan po natin si Florence Tumasan sa mga karagdagan na balita. Florence?
2: Kasi mobile tayo eh.
3: Jen, hinahanda ko pa yung aking mabalita. Baka may babalita po ata si Timothy Diwang. Bagos din, no? Paalala po, hanggang October 31 na lang po ang mga application para sa NAAP admission test. Kaya pwede pa po kayong humabol sa mga interesado pa po ang gusto pa pong mag-entrance exam sa NAAP. Hanggang sa October 30 na lang po yung submission at yung application po. So may mga ilang araw pa po tayo. At para sa karagdagang detalye, maaaring yung bisitahin ang NAAP Admission Office para sa mga posting at process po kung paano po mag-apply for the admission examination. Nagaganapin po yan ngayong Nobyembre.
0: Yun. Dito yan sa Villamor Air Base, doon sa mga lahat na dito magklase di Flores, ano?
3: Yes po. Sa Villamor. And then may schedule din po dyan yung sa Fernando, Basa at sa Mactan. Kanya-kanya po silang schedule dyan. Napupuntahan po ng ating admission office.
0: Okay. Team, ikaw na.
4: Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa balitang inihatid mula sa Supreme Student Council. Narito ang pinakabagong balita mula sa Supreme Student Council tungkol sa paghahanda para sa nalalapit na halalan ng graduating class officers o GCO ng Flight 2027. Isinagawa ng Supreme Student Council bilang opisyal ng electoral board member ang screening ng mga nagnanais na maging opisyal ng graduating class officers noong October 8 hanggang October 9 taong 2026. Sa loob ng 2 gabing deliberasyon, sumailalim ang mga aplikante sa masusing panayam upang suriin ang kanilang mga pananaw, kahandaan sa pamumuno at dedikasyon sa paglilingkod sa kanilang graduating class o ang Flight 2027. Matapos ang masusing screening ay inilabas na kahapon ang opisyal na listahan ng mga kandidato para sa GCO Elections 2027. Ang mga sumusunod ang mga kandidato para sa GCO Elections 2027. Sina Irvin Jake Di Alano na tumatakbong President, Raji Rodriguez na tumatakbong Vice President, si Janina Supnet na tumatakbong Vice President for External Affairs, at ang iba pang mga listahan ng mga kandidato ay maaarahin sa official Facebook page ng Supreme Student Council. Abangan at kilalanin ang bawat kandidatong handang humarap sa hamon ng responsibilidad at paglilingkod sa darating na Town Hall Meeting sa Linggo, October 18, 2026. Dito ay magkakaroon ng pagkakataong mas makilala ang mga kandidato at mapakinggan ang kanilang mga pananaw at platform. At ayan po ang balitang hatid ng Supreme Student Council. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, team. Samantala, mga kaibigan, nagsagawa po ng panibagong bilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng patuloy na pagtutulungan ng dalawang bansa sa maritime security at pagpapatlakas ng kakayahana ng kanilang mga hukbong pandagat. At tinuligsa po ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. ang pahayag po ni Vice President Sara Duterte ho na naging troublemaker ang Pilipinas sa Southeast Asia. Iginat po niyang ipinagtatanggol lamang na mga sundalong Pilipino ang karapatan at soberenya ng bansa sa WPS. Ang pahayag po ay ginawa noong October 14 ang tampok sa mga ulat ngayon pong October 15. Samantala, mga kaibigan, kinumpirma po ng Malacanang ang pagdalo ni US President Donald Trump sa 49th ASEAN Summit sa November, ngayon pong darating na Nobyembre. Inideklara po na rin Special Non-Working Days sa Metro Manila ang November 16 at 18, kaugnay po ng summit. Samantala, mga kaibigan, ayon po sa headline, ngayong araw ng ilang mga pahayagan, 44% po ng mga respondents sa isang survey ang umaasa po magkakaroon po ng conviction sa impeachment trial. Nagpapatuloy po ang pagdinig sa natitirang impeachment article matapos bawiin ng prosecution ang 3 sa 4 na articles noong October 13. Iniulat po ng Office of the Ombudsman na 1,655 request para po sa statement of assets, liabilities, and net worth ang pinagbibigyan sa loob ng isang taon mula nang alisin ang dating restriction. Layunin itong palakasin ang transparency at panagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, mga kaibigan, lumampas na ng 63 pesos kada dolyar ang piso sa unang kalakaran ngayong Thursday na umabot po sa 63.15 pesos, isang bagong intraday record low. Mahalagang ito sa gastos sa imported fuel, aviation operations, pagkain at kagamitan, at iyo pang produksyon na or produktong binibili mula sa ibang bansa. Ang halaging ito ay naitala sa umagang kalakalan at hindi pa ang official na closing na rate. Samantala mga kaibigan, batay po sa bagong Pulse Asia Survey na inuulat ngayong araw kabilang ang pagtaas po ng presyo ng bilihin at katwalian sa pamalaan sa pinakamahalagang problemang nais matugunan ng publiko. Ipinakita nito ang patuloy na pangamba tungkol po sa kabuhayan at pamamahala. At inulat ngayon po October 15 na umabot na po sa $3.03 billion ang cash remittances noong August 2026. Malaga ang perang ipinapadala po ng mga overseas Filipino workers sa pagkonsumo ng mga pamilya at sa ekonomiya ng bansa. Atin pong alamin ang balita naman galing po kay Florence Salmasan. Florence, go!
3: Salamat salamat po, Jen. At ito yung karagdagang balita natin sa sektor ng edukasyon na kung saan formal nang inilabas ng DepEd ang guidelines para sa National Literacy Awards sa taong ito. Mga lokal na pakasamang mga lokal na pamahalaan, NGO at universidad na tutulong sa pagsugpo ng illiteracy sa bansa. Paparangalan, isinasagawa kada 2 taon alinsunod sa RA 7165 at RA 10122, layunin ng NLA na kilalanin ang mga local government units, non-government organizations at higher educational institution na natatanging school-based community at community-based literacy program. Ayon kay Secretary Angara, ang pagbasa at literacy ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan kundi ng buong komunidad. Kaya mahalagang kilalanin ang mga programang tahimik ngunit tuloy-tuloy na tumutulong sa mga Pilipino na makabasa, makaunawa at umunlad. Tampok sa 2026 NLA ang Gawad Liyab na magkakaloob ng parangal sa mga LGU, NGOs at HEI na may inisyatibang tumutugon sa literacy gaps, lalo na sa mga marginalized at underserved communities. Gaganapin ang opisyal na 2026 National Literacy Award Ceremony sa darating na Disyembre 10 kung saan hinihikayat ng DepEd ang mga sektor na aktibong makilahok at magsumitin ng kwalipikadong literacy programs. At karagdagang balita, muling pinagtibay ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng Regional Education Cooperation matapos formal na tanggapin ng CHED ang mga edukador at leader mula sa Southeast Asia na ginanap sa 34th CMAO Rehead Governing Board Meeting sa Iloilo City. Naging katuwang ni Chairperson Agrupis kung saan tinalakay ang 7-5-year development plan at pangunahing prioridad sa academic mobility, institutional cooperation at pagpapaunlad sa ng kolehiyo sa rehiyon. Ang naturang pagtitipon ay naging hudyat din para sa opisyal na pagbukas ng 2026 CHED CMAO Rehead Higher Education Week na isinagawa bilang suporta sa chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Sa pamamagitan ng pinalakas na rehiyonal na kooperasyon, inaasahang mas marami pang Pilipinong estudyante ang makakakuha ng oportunidad para sa international academic exchanges habang ating mga universidad naman ay makapagtatag ng joint research at teaching partnership sa buong Timog Silangang Asya. Yan po ang kabuuan ng mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, Florence. At yun ay liparin po natin mga balita na galing naman kay Captain Jarvis Ong na meron kilaman po sa ating aviation. Jarvis?
5: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, para sa ating balita naman sa sektor ng aviation ngayong araw, formal na kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang mga ulat kaugnay ng isang private charter flight mula sa Luang Prabang International Airport sa Laos. Ayon sa opisyal na pahayag ng CAAP ngayong araw, formal nilang bineverifika ang flight manifest at permit applications matapos lumabas sa investigasyon ng PDEA na isang lokal na politiko mula sa Mindanao ang umano'y nagpondo sa charter flight na naglayong magpasok na higit sa 3.4 billion pesong halaga ng illegal na droga. Bunsod ng hindi pagpayag ng pilot in command na ikarga ang kadudadudang kargamento, agad na nakansela ang flight. Tiniyak ng CAAP Air Navigation Service at ng Air Intelligence Unit na ang lahat ng mga charter flights at private helipads sa buong bansa ay isinasailalim sa mas mahigpit na radar tracking at mandatory pre-flight manifest validation sa ilalim ng mga pamantayan ng International Civil Aviation Organization or ICAO. Samantala naman mga kapatid, sa ating pambansang infrastructure at cargo logistics field naman sa Pampanga, mismo ngayong araw, formal ng pinangunahan ng Department of Transportation at ng mga opisyal ng pamahalaan ang grand opening ng dambuhalang UPS International Air Hub sa Clark International Airport. Ang bagong state-of-the-art air cargo hub na ito sa Clark na itinayo gamit ang multi-million dollar investment ay nagtatampok ng fully automated sorting systems at high-speed cargo processing bays. Ang proyektong ito ay nakadisenyo upang pangunahing express freight at e-commerce distribution hub sa buong Timog Silangang Asya, ang Clark Freeport Zone, habang binabawasan ang cargo congestion sa Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Lumipad naman tayo mga kapatid sa pandaigdigan larangan ng aviation ngayong hapon. Isang malaking tagumpay sa pandaigdigang MICE or Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions Aviation ang opisyal na inanunsyo ngayong araw. Formal na ang pinarangalan ngayong Webes ang Malaysia Airlines ng double win sa 2026 World MICE Awards kung saan nasungkit nito ang prestiyosong titulo bilang World's Best MICE Airline. Ang pagkilalang ito ay kasunod ng kanilang malawak na route expansion at modernized business class services sa buong Asia-Pacific region. Kasabay nito, formal ding inihayag ng mga international dispatchers na pinalawig pa ang iba't ibang airlines ang kanilang precautionary NOTAM flight diversions sa paligid ng Middle East airspace corridors. Sa larangan naman mga kapatid ng aviations, ng innovation sa aviation, isang espesyal na opisyal na report ng mga aerospace engineers sa Europa at Hilagang Amerika ang inilabas ngayong araw. Inihayag ngayong Webes ang mga bagong matagumpay na flight test results para sa hydrogen electric powertrains na nilagyan ng direct water injection combustion systems. Ang makabagong propulsion innovation na ito mula sa mga nangungunang engine manufacturers ay magbibigay daan sa mga regional jet engines na gumamit ng liquid hydrogen fuel habang binabawasan ng 98% ang nitrogen oxide emissions. Kasabay nito, inilabas din sa mga technical journals ngayong araw ang mga bagong AI-assisted fly-by-wire flight control software na may kakayahang otomatikong mag-execute ng emergency descent kapag nakakita ng cockpit pressurization loss at nagpapakita ng hinaharap na mas ligtas at eco-friendly na paglipad. Mga kapatid, magtungo naman tayo sa mga balita pagdating sa commuters at motorista. Para sa balita ang pampublikong transportation at freight logistics, isang mabilisang utos ang ipinalabas ng Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez para sa mga pampublikong tren. Dahil naitalang kakulangan sa mga commuter train cars at upang maibsan ang mahabang pila ng mga pasahero, official nang inatasa ni Secretary Lopez ang LRTA at LTFRB na pabilisin palalo ang pagpapadala ng commuter feeder buses sa kahabaan ng LRT Line 2 route. Sa larangan naman ng tollway infrastructure sa Luzon, formal nang inihayag ngayong Webes, October 15, ng Toll Regulatory Board at ng mga expressway concessionaires na pumasok na sa huling yugto ng dry run ang Unified Barrierless RFID system sa Nexus at SLEX corridors. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng tuloy-tuloy na biyahe para sa pampublikong bus at cargo trucks nang hindi na kailangang huminto pa sa mga toll barrier gates. At sa pandaigdigan larangan naman ng Freight Transit and Logistics, naglabas ng espesyal na report ang International Modal Transport Association. Inihayag ngayong araw na ang integration ng AI-powered predictive route scheduling sa mga malalaking transshipment ports sa Asia at Europa ay nakapagpababa ng 18% sa vessel dwell times na nagbibigay ng mas mabilis na paggalaw ng mga imported cargo para sa nalalapit na holiday peak season. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa sektor ng aviation, transportation at logistics. Back to you po, General.
0: Maraming salamat, Jarvis Ong. Samantala mga kaibigan, ay inatasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at ang DOTR na pagbutin po ang mga kalsada at transport infrastructure upang mabawasan ang panganib ng pagkantala sa paghahatid po ng mahalagang produkto. Bahagi ito po ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto po ng matinding tagtuyot sa supply chain. At dyan po nagtatapos ang ating mga paghahatid po ng balita. Atin na pong hingan ng parting statement ng ating mga kasamahan. Unahin po natin si Florence Salmasan. Florence!
6: Salamat po sa pakikinig sa amin at pagsama sa amin sa impagpawid ng impormasyon ngayong araw. Ako inyong boses sa edukasyon at aviation, Florence Salmasan, nagsasabing mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas. Binabati ko ang ating mga kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines, ang aking mga kapwa-guro, mga empleyado at aming mga estudyante sa iba't ibang campuses, lalo na sa Pampanga, sa Batangas, sa Cebu at sa Villamor, Pasay. Magandang gabi po.
0: At si Elena. Pa pala si Elena sa ating Zoom. Elena? Okay, monitoring lang si Elena. At si... Wala na si Tim. Tim! Or si Ma'am Divine. Tingnan natin si Ma'am Divine kung okay pa yung linya niya. Hello, Ma'am.
7: Para po sa Up Up Pilipinas, ang inyong tinig sa ngalan po ng kagawaran ng Agham Teknolohiya at Inovasyon. Ito po si Dr. Divine Reyes. Hanggang sa muli po. Magandang gabi.
0: At Jarvis?
5: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong, ang inyong pilot on the air na palaging nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
0: Princess? Ito, lahat sila, ni-roll call na natin.
8: Muli po ito si Cadet Probationary 2nd Lieutenant Princess Jillian Buena, 4th Class, ng NAAP ROTC na nag-iiwan lamang ng paalala na maging mapagmatsyag, maalam at aktibo para sa ating bayan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig.
0: Oh, ikaw naman dyan. Ano sasabihin mo dyan?
9: Sa ngalan po ng 133rd DMST ROTC, ako po si Cadet Probationary 2nd Lieutenant John Kenneth Kamabig, 4th Class, ang inyong boses nag-uulat para sa bayan, para sa soberanya, at para sa walang maliw na katotohanan.
0: Okay. Nandiyan pala si Palnati pa. Palnati, thank you very much for joining our program today, and rest be assured that Elena will continue to help you. So ito po si retired Brigadier General Jeff. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bukas uli, Friday, the same time, 5 to 6 sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaularan Pilipinas. Thank you very much nga pala sa 99.9 GBFM, sa 792 Radio Pampanga at sa DWWR Radio. Thank you. Record.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: And hello world, mga ka-vibes! Welcome sa ating mga pinakapaboritong tambayan on air. You're now currently listening sa GV99.9, your good vibes. And mga ka-vibes, syempre, narito pa rin si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:15 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po mga ka-vibes and happy Thursday evening to each and every one of us. Opo, ngayong araw po, October 15, 2026. Wow, ibig sabihin mga ka-vibes, most of our ka-vibes ngayon ay paldong-paldo. Yes, dahil kinsenas na naman. May mga laman na naman ng mga bank account at naka-receive na naman ng payslip galing sa management at sa HR.
1: Uy,
0: sana! Kaya naman mga ka-vibes, no? Sana naman ay ma-reward natin ang ating sarili sa konting paraan lang din, mga ka-vibes. I believe kasi sa reward system natin, mga ladies and gentlemen, kailangan natin i-reward ang ating mga sarili every now and then para may motivation tayo na magtrabaho at magpursige sa araw-araw. O, hindi naman kailangan expensive yan, mga ka-vibes, no? Ngayon pong gabi, maaari kayong kumain ng masarap, di ba? I-treat mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya ng masarap na pagkain at viand. Viand! na ulam para sa inyong pamilya at sa inyong hapagkainan, di ba? It's a simple reward system na it will keep you reminded na kailangan po natin pag-igihan sa araw-araw. Oh! Oy! Anyways, ladies and gentlemen, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Dahil makakasama niya po si DJ Robby up until 9 o'clock in the evening para sa kwentuhan at tugtugan. So ano nga ba pag-uusapan natin, DJ Robby? Okay, i-relate natin ang ating topic for tonight sa inyo pong kasalukuyang nangyayari. Wow! Sa kasalukuyang nangyayari ng inyong mga bulsa. Dahil may pera ang inyong mga bulsa, dahil kakasahod lamang ang atin pong magiging phoning question. Ang arte ng phoning question talaga. Ang atin pong magiging katanungan for tonight ay ano nga ba ang laman ng inyong mga shopping cart? Imagine na yung mga ka-vibes, no? Dahil nga tayo ay kakasahod pa lang, payday Thursday, marami sa atin ngayon ang mag-check out ng kani-kanilang mga gustong bilhin para sa kanilang mga sarili. So atin po yung pag-uusapan, atin po yung paghihimayin dito sa ating programa. So medyo naiilang ako mga ka-vibes dahil may mga tao tayong nakikita sa mga oras na ito. Kaya naman shoutout po kita Kiko Barajo and ay DJ Karen Josa na kasalukuyan nasa estasyon. Oo. Good vibes evening sa inyo. And kanina nga po pinag-uusapan nila is about sa kanilang generation. Siyempre, generation nyo ng mga matatanda. So hindi kasama doon si DJ Robby. Pass ako doon. Pero mga ka-vibes, no? Lagi nilang binibigyan generation daw natin, they kinda like it kasi nga it's very different dun sa kanilang generation na kinalakihan. Pero alam niyo mga ka-vibes, as a Gen Z, meron din naman akong bagay na ayaw sa generation namin. Kaya pasaan siya na sa mga Gen Z na nakikinig sa atin ngayon, sa mga ka-generation ni DJ Robby. Ay, meron din akong bagay na ayaw po sa aming henerasyon. Unang-una na dyan. Okay, let's discuss about it. Discuss about it! Okay, ang unang-una po sa atin pong pag-uusapan is binibigyan po natin talaga ng different reason yung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa atin. Anong ibig sabihin ni DJ Robby? Alam nyo ba, I know na mga previous generations, hindi nila na-justify yung kanilang mga pakikitungo sa ibang tao, yung kanilang mga maling ugali just because of their zodiac signs. Diba, alam nyo mga ka-vibes, yung mga generation natin ngayon, masyado na tayong hook. Hindi naman lahat, pero maraming taong hook sa zodiac signs. Imagine nyo, may isang tao na nagsabi, ay Leo ka, ay Aries ka, ay Virgo ako, hindi tayo compatible, pasensya na ha, hindi kita pwede maging kaibigan. And I was like, bakit? Hindi mo man lang kinilala yung isang tao na yon at ginudge mo na agad yung kanyang pagkatao just because of their zodiac sign. Just because doon sa kanyang birth date. Diba? And I was like, ang iffy naman na generation natin. That's something that I don't want or I don't like about our generation, mga ka-vibes. Kaya naman po sa mga taong sobrang Totoo tuloy ako. Kaya naman sa mga taong sobrang strict sa kanilang zodiac signs, huwag po tayong ganun. Magkayo mag-sorry, magbagong buhay na lang kayo. Kaya naman mga ka-vibes, no? Samahan niyo po si DJ Robbie sa kwentuhan at tugtugan up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman kung may gusto po kayong pag-usapan dito po sa ating programa ay ma-GV 99.9 FM at nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. Okay, naiintindahan ba, children? Very good. Teacher. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for the next couple of songs, I'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. And with that, mga ka-vibes, ang ating sunod na tugtugin. This is Stateside by Pink Fantheress and Zara Larson. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV99.

0: More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning. Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pagtaan.
3: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
4: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fran.
3: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
4: Patuloy ang paglupo. Sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
5: DJ Frankie.
2: Sa programang Good Vibes Morning. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.

Spiral. Alam niyo ba mga ka-vibes na itong awiting ito ay isinulat at inawit ni Sierra Spiral sa edad na 20 years old. Imagine niyo naman mga ka-vibes, 20 years old pero such a great achievement na or such a lot of achievements na ang kanyang na-achieve sa kanyang buhay. And alam niyo ba si Sierra Spiral din po ang kumanta ng Die on This Hill. Grabe no? At such a young age. Sobrang dami na niyang achievement na nakamit sa kanyang buhay. And grabe din syempre, yung potential ng batang ito. Imagine her on her 30s. Talaga namang she will be unstoppable. Boy. Pero mga ka-vibes, oras na sa buong kabinuhan ng Pilipinas. It's 6:37 in the evening, Philippine Center Time. And right now, kayo ay nakikinig pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan. Oo nga, inulit ko na. 6:37 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Thursday evening po to each and every one of us.

ano daw, I hope you're doing, I hope you're doing well. Nawala na siya ng adjective para i-describe ang inyong mga araw. Pero at the end of the day, ladies and gentlemen, almost end of the day na nga, no? Dahil 6:30 na ng gabi. So simulan na natin ang ating kwentuhan of for tonight. Ang ating pang pag-uusapan ay ang ating pang phoning question. Dahil payday, Thursday po sa lahat or most of our ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon, ang atin pong pag-uusapan ay ano nga ba ang laman ng inyong shopping cart? Oh, usapan ng kaperahan, usapan ng gastusan. Ang atin pong pag-uusapan for tonight, mga ka-vibes. Kaya naman kung ikaw ay gastador at gastadora, ay sumama ka na sa ating kwentuhan. Mag-send ka lamang po ng inyong mga kasagutan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman, maaari din po kayong mag-message sa pamagitan po ng ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. And also, mga ka-vibes, meron po tayong online live streaming. Kung nanais nyo po na makasama at makita si DJ Robbie, yes, mga ka-vibes, maaari nyo na pong makita at masilayan ang inyong mga pinakapaboritong DJs sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Pindutin nyo lamang yung watch live now at mapupunta na kayo sa ating video live streaming sa atin pong GV999.live na streaming platform. Okay, mga ka-vibes, si DJ Robbie muna ang sasagot ng kanyang katanungan. Ay, ito pala, may nag-chat sa atin. Chat ba yung tawag dito? Pero may nag-message sa atin sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Sabi ni Miss J, sabi niya dito, hindi ko na nga ma-check out ang nasa shopping cart. Ang aking nasa shopping cart. Dahil bills daw muna. Bills, bills, bills. And good vibes evening sa iyo, Miss J. And oo nga naman, oh, mga ka-vibes. Parang maraming makaka-relate sa ating Miss J. Oo. Dahil uunahin muna ang mga pangangailangan, ang mga necessities. Siyempre kasama doon ang bills, ang mga utang. Necessity po ang mga utang, ha. Ang utang po ay dapat binabayaran at hindi dapat pinapatagal. Kahit walang naniningal sa inyo, mga ka-vibes, kung may utang kayo, dapat inyo po itong bayaran. And syempre, hindi mawawala yung bills. Diyan yung mga pang-groceries, pagkain para sa buong month. Ay, ang hirap talaga ng adulting. Parang gusto ko na lang mag-commit ng adultery. Huwag naman, DJ Robbie, masama yun. Hoy, masama yun, mga ka-vibes, ha. Huwag yung gagawin nyo. Huwag kayo makikiapid sa hindi nyo po asawa. Kung wala po kayong marriage certificate, kung hindi po kayo kinilala ng simbahan at ng atin pong batas, ay wala po kayong karapatan na makiapid sa hindi nyo asawa. Oo, naman. Pero ladies and gentlemen, okay, check natin ang ating shopping cart at ako muna magre-reveal ng laman ng aking shopping cart. So wait lang, bubuksan po natin ang ating mga e-commerce platform. Kasi usong-uso na ngayon, mga ka-vibes, yung mga e-commerce platform na kung saan nasa bahay ka lang. Diba? Grabe rin naman kasi yung convenience niyan. Magtitingin ka lang ng mga pictures, ng mga reviews. Tapos makakabili ka na at mamaya is nasa labas na ng inyong pamamahay. Diba? Sobrang convenient niyan, especially sa ating mga ka-vibes na sobrang busy sa life na wala ng time para pumunta sa mga malls, para mag-grocery, mag-shopping. Diba? So, kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Okay, ang unang laman ng aking shopping cart ay isang silver simple necklace. Grabe naman yung description. Simple silver necklace na 50 centimeter. Bakit nga ba may ganito si DJ Robbie? Well, kasi alam niyo, mga ka-vibes, very ano din kasi, fashionista. Fashionista! Talaga namang self-proclaimed fashionista si DJ Roy. Pero I love clothes din kasi, mga ka-vibes. I feel like if you're comfortable in what you're wearing, if you feel good in what you're wearing, you feel good about yourself,
Diba? So, yun talaga ang isa sa mga motto ni DJ Robby. Kung maganda yung suot ko, I feel like I'm very confident. Parang I can strut the whole world. Parang the world is my runway. Ganong level. So, talaga namang I'm really into fashion talaga. Para kasi, alam nyo yun, it's another way din kasi para makilala ka ng ibang tao. If you are wearing clothes na very formal, pa-dress-dress ka lang, diba? Very chic ang iyong outfit, parang my perception of you is very professional, very kikay, ganong level mga ka-vibes. Pero kung ikaw naman yung streetwear, diba, na denim on denim, loose pants, elephant pants, mga baggy pants, diba? Tapos teternohan mo yan ng mga boxy crop shirts, nakita yung pusod. I tell something about your personality din na you're very young, you're very outgoing, and you're a cloud chaser. Chaser? Hindi pala. Pero parang si DJ Robby yun, no? Pero anyways, ladies and gentlemen, ano pa nga ba ang laman ng aking shopping cart? Ay, meron ako ditong perfume. Hindi ko nasasabihin yung brand. Pero yung perfume na ito, ang nakalagay dyan ay Anarchy for Men EDT 100ml. Hindi ko pa siya na-check out, pero I'm planning to check out na rin to. Sa sahod na lang. Kasi alam niya mga ka-vibes, I'm really into perfume na din kasi. Alam niyo yun, you're taking good care of yourself. Tapos, mabaho ka naman, may asim ka naman. Parang kasama naman nun. Diba? Kapag if you are taking good care of yourself, dapat holistically, dapat pati hygiene ay iyong pinaprioritize din. Hindi lang puro about eating healthy foods. Hindi lang siya puro about taking or consumption. Tama ba? Or taking na lang or eating healthy materials or healthy foods. Ayun, sana hindi lang ganun. Dapat holistically, pati hygiene mo, ang iyong feet, ang iyong hair, how you look. At the same time, kung gaano ka kabango at ang iyong amoy, dapat yun din ay iyong tinetake. Pero dapat tinetake mo din yun ka-vibes kasi paano mo masasabi ng sarili mo na holistically, isa kang... Holistically, you're taking good care of yourself kung hindi mo minamind kung gaano ka magpe-present sa ibang tao. Ayun na lang. Okay. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo naman ay gusto nyo i-share kay DJ Robby kung ano ba ang laman ng inyong shopping cart, ay please let me know at ano yung pag-uusapan. At i-judge ko kayo kung bakit yan ang laman ng shopping cart nyo. Kaya naman mga ka-vibes, kung may gusto po kayong sabihin, ito mo ang aning hotline number 0926-079-8708. O kaya naman, sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9FM. And with that mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo for the next couple of songs. I'll be playing some of your favorite R&B songs. Kaya naman, stay tuned mga ka-vibes. And with that, ang ating sunod na awitin, this is T-Shirt by Chantel. Once again, I'm DJ Robby, only here at GV99.9. Hey. Your good vibes.

0: Thou shall consent.
1: 30 ay nakame.
2: GB 99.9.
1: 30 na tayo, mga kabay.
3: 30 na.
4: 30.
5: GB 99.9.
3: 30 na.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Mga ka-vibes, welcome dito po sa ating programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 7:10 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po, mga ka-vibes, and happy Thursday evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Well, I know for sure na sobrang good na good at vibes na vibes. Ano daw? Sobrang good vibes ang inyong mga gabi. Siyempre, mga ka-vibes, ngayong araw po, October 15, 2026, sa I Pay Day Thursday. Paldo, si ka-vibes. Pero yun ang nga naman, mga ka-vibes, dahil paldo ka ngayong araw na ito, for sure, gastos pa rin. Ang kasunod dyan, ang kakambal ng pera, ay gastos. Kaya naman yan po ang pag-uusapan for tonight in this modern era na kung saan meron tayo technology and globalization, advancement of technology. Syempre, nadyan na po ang ating mga e-commerce platform. Yung mga e-commerce platform, mga ka-vibes, ito po yung mga klase ng application, na kaya naman ng website na kung saan pwede po kayo mag-order tapos mamaya mas-COD nyo na yan at nasa harapan na po ng inyong pamamahay after 3 business days. Oh, it was a 3 business days. Pero yun na nga, no, mga ka-vibes, yan po ang ating pag-uusapan. Kung ano nga ba ang laman ng inyong mga shopping cart? Mga shopping cart? Ang inyong mga shopping... Oo nga, no, mga shopping cart nga. Ano nga ba yung mga in-add to cart nyo dyan, mga ka-vibes? Eto, may text message mula kay 6776. Sabi ni 6776, request daw ng dreams. Pasko na namang muli. At pakigreet ng friend ko na si Charlie ng belated happy birthday. Wala daw siyang handa, kaya malungkot. Lagi dahil patay na ang parents niya. Okay, maraming salamat 6776 and happy belated birthday. Tama ba? Belated happy birthday pala kay Charlie sa friend niya 6776. Ano na medyo malungkot, no, dahil wala na siyang parents. Pero kahit walang handa, dapat mga ka-vibes, dapat panumpuno pa rin tayo ng saya at good vibes. Makinig ka lang dito sa GB99.9 at kami na naman inyong mga DJs ang magpapasaya at magpapaligaya ng inyong mga araw. Uy, parang na-miss ko si 6776. Boy naman. Pero ito lang, ladies and gentlemen, magbalik po tayo sa ating pag-uusapan. Ito, ano nga ba ang laman ng shopping cart ni DJ Robbie? Alam mo bakit ko i-review yung shopping cart ko? Pero laking tulong din ito, mga ka-vibes, no? Itong ating mga online na e-commerce platform. Syempre, marami sa ating mga ka-vibes ang sobrang busy na sa buhay, hindi na makalabas. At may mga pangailangan talaga tayo na mabibili natin dito sa e-commerce platform. Ayun. Boy. So, ang laman po ng shopping cart ni DJ Robbie... Kanina nabanggit ko sa inyo na meron ako ditong pabango, na meron ako ditong kwintas. And aside from that, meron din po akong masculine wash. Uy, alam niyo yung masculine wash? Parang bago siyang product. Product with an F. Bagong product na na-introduce sa market in recent days. Kasi di ba ang babae, meron silang feminine wash. Pero matagal na to sa market eh. Panahon pa ng mga lola natin. Panahon pa ni Marcela Del Pilar. Oo, eh naman. Ay, meron na pong feminine wash. Pero ngayon lang tong nauso. Itong masculine wash na to para naman sa kalilakihan. Kung meron kang paggagamitin ng masculine wash, eh di para sa iyo to. So ano nga ba itong masculine wash? Kung ito kasi yung counterpart obviously ng feminine wash na panggamit sa mga ari ng babae, ito namang masculine wash ay para naman sa ari ng mga lalaki. So para naman mas hindi ko din alam kung bakit natin ito ginagamit, no? Bakit sa mga masculine wash siguro maaamoy? Uy! Hindi aamoy eh! Uy, wag naman ganon! Pero alam nyo mga ka-vibes, importante din talaga yung hygiene natin. Kahit hindi na yan naaamoy ng ibang tao, para na lang din sa ating mga sarili. Iba pa rin naman yung feeling, no? Kapag alam mo sa sarili mo na lahat na parte ng iyong katawan ay malinis at mabango, kahit wala namang aamoy niyan ng inyong mga pototoy, ay try nyo gumamit din ng masculine wash. Well, if it is not for you, hindi para sa'yo. Huwag ka na lang uli mag-check out muli. Wow! Okay, ano pa nga malaman ng shopping cart ni DJ Robbie? Hoy, ito no, summer ko pa to. Gusto bilhin, pero hindi ko siya nabili. Ito ay hollow short sleeve, loose blouse, round neck, knitted top. Talaga naman yung description mismo, yung nakalagay sa title or sa product name. Pero yun na nga, no, na ibibilin sana ito ni DJ Robbie para sa summer. So, hindi ko siya nabili. Next summer na lang. Kasi siya yung parang peacenet. Alam niyo yun, yung sa mga palengke, yung parang peacenet. Tapos, ginawa siyang damit. Pero hindi naman siya same material. Pero same idea mga ka-vibes. Butas-butas siya. Yung pang summer talaga kasi plus ko siya sa ating katawan. Next summer ko na lang siya bibili. Hindi na umabot eh. Ay, eto pa. Meron pa. Ang paka-arte talaga ni DJ Robbie. Hindi dyan talaga mapapatunayan na napaka-arte ni DJ Robbie. Kasi alaman din po ng aking shopping cart. Ang dami ko pala nakalagay sa shopping cart, no? 117. Pero isa po sa nakalagay sa aking shopping cart ay Sun Spirits. Hindi yun ang bangalan ng brand. Sun Spirits. Ito ay... ano ba to? Sunscreen na nasa bottle na pwede mo siyang ispray sa iyong mukha. Tapos, magkakaroon ka ng UV protection. Napaka-arte talaga ni DJ Robbie. Pero alam niya mga ka-vibes, isa din po talaga sa aking pinagkakagastusan sa buhay ay ang atin pong mga arte. Bukod sa arte, kasi mga ka-vibes, I believe na itong mga sunscreens natin, itong ating mga moisturizers para sa ating mga self-care ay importante din po mga ka-vibes. Especially itong mga sunscreens, no? Dahil sobrang init po dito sa Pilipinas, syempre kailangan natin ng added protection. And kasi ako ay minsan tinatamad na rin talaga, hindi lamang kayo mga ka-vibes, tinatamad na rin po talaga ako magdagdag or maglagay ng sunscreen. Especially yung sunscreens po natin, pag nilagay po natin yan sa ating balat, hindi po yan nandyan ng 24/7. Kailangan po natin mag-reapply depending on sa init na nararamdaman ng ating skin. Halimbawa kung tayo tirik ang araw tapos tayo nakatutok doon, ibig sabihin kailangan natin mag-reapply ng sunscreens every 2 or every 4 hours mga ka-vibes. Eh si DJ Robbie, tinatamad na talaga siya magdala ng sunscreen at magpahit-pahit pa sa mukha. So tinry kong i-add to cart to. Macheck out nga to mamaya itong Sun Spritz sunscreen. Wow, grabe no. Dami-daming invento ang nagagawa ng ating mga ka-vibes. Pero puro naman ka-arte. Wow. Talaga namang sinisisi sa sarili niya. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga nakalagay sa shopping cart na gusto niyong i-share kay DJ Robbie, bakit nga ba yung nakalagay sa shopping cart mo? Maaari niyo po yung isend sa pamagitan po ng ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account na GV99.9FM. And bukod doon mga ka-vibes, ay maaari nyo pong bisitahin ang ating online live streaming na gv999.live sa inyong mga browsers para makita ang pagmumukha ng inyong mga pinakapaboritong DJs at makasama kami sa tugtugan at kwentuhan 24/7. Anyways mga kabas, pagbalik tugtugan na po muna tayo. And for your next song, I'll be playing Pasko na namang muli or Pasko na naman by Janet Basco. Ito ay song request ni 6776. Kaya naman mga kababes, kung meron po kayong mga song request ha, ipadala nyo na po yan sa akin at I'll try my very best na i-play ang inyong mga song request. Pero for the next couple of songs, I'll be playing some of your favorite OPM classics. Kaya naman stay tuned mga kababes. Muli, this is DJ Robbie, only here at GV 99.9. your good vibes. Merry Christmas, mga ka-vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: 71 days before Christmas. Christmas is just around the corner and good vibes is everywhere. Just tune in on GV99.9. Your good vibes.
2: Christmas and a happy holiday this season, may we never.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
13: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
13: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
13: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
14: May kapangyarihan ka na kuryente.
15: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
14: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
15: Oo, ayaw ka na.
16: Hala, joke pala yun.
17: Hello? Sa GV99 po ba ito?
18: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipag-tsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
16: Bo-

Tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:43 in the evening. Magandang gabi po mga vibes. And magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Buhay pa ba ang lahat? Gising pa ba ang lahat? Shoutout po kina Manong Chopper. Wow, dapat tayo laging gising ha. Mata lagi sa kalsada. Ayun nga po yan. Sa LTO. Binang mo yung LTO. Anyways, ladies and gentlemen, ang ano po pinag-uusapan for tonight is ano nga po ba ang laman ng inyong mga shopping cart? Dahil nga po ngayong araw, October 15, 2026, Quincenas, most of our kabibes ay paldong-paldo at sumahod na sa kanilang mga trabaho, nakareceive na ng payslip at may laman na muli ang kanilang mga bank account. Palakpakan. Well, okay, ano nga ba ang laman ng ating add to cart ni DJ Robbie? Anong laman ng cart ni DJ Robbie sa kanyang mga e-commerce platform? Kanina naibigay ko sa inyo ang ilan, mga ka-vibes. So, ipagpatuloy natin ito. Ipagpatuloy natin ito. Okay, meron ako dito ang necktie. Retro American strip tie belt necktie, high-end versatile jeans waist scarf. Ang haba ng pangalan. Bakit ganun yung pangalan niya? Basta necktie yun, mga ka-vibes, na inilalagay sa waist. Di ba parang fashion statement yan ngayon? Sa mga streetwear, yung mga necktie, hindi nyo na po nakikita sa mga leeg, nakalagay na sa mga bewang ng mga kabataan natin. So, yun din po, in order din yan ni DJ Robbie. At, naka-checkout na ako. Kaka-checkout ko lang ngayon actually kasi parang nakalimutan ko siyang bilhin. So ngayon ko na lang siya binili. Maraming salamat sa aking programa dahil naparemind mo sarili mo na bilhin ang mga dapat bilhin. Uy naman. Okay, ano pa ba meron dito sa add to cart? Sa cart ni DJ Robbie, meron ako ditong ...20,000 milliampere na portable power bank. Wow. Very convenient pag tayo magta-travel, kapag tayo aalis sa ating mamamahay, at pag magba-brownout, oo, may mga scheduled brownout na talaga namang sobrang tagal. Sometimes 5 to 6, sometimes 6 to 6. Diba? Sobrang convenient po pag meron tayo mga portable power banks para buhay na buhay ang ating mga telepono at ang ating mga cellphones. Well, right now naman mga ka-vibes, no, na hindi talaga tayo mabubuhay ang sangkabayan ng Pilipino at ang buong mundo kapag wala sila mga cellphones. Talaga naman, everything is revolved around their mobile devices, specifically sa kanilang mga cellphones. So, sabi ko bang bad yun? Well, I don't think na sobrang bad niya. Not unless na ito po ay magdidictate na ng ating pamumuhay, na sobrang tagal na po ng ating screen time at naapektuhan nito ang ating trabaho, ang ating love life, ang ating pakikitungo sa ibang tao. Doon lang siya magiging masama. Pero kasi mga ka-vibes, I know na some of other people would say na sobrang evil na mga mobile devices, sobrang evil na mga cellphones. Pero kasi nasa modern world na tayo, nasa 21st century na tayo, 2026 na mga ka-vibes. So, itong mobile devices natin, isa na siyang necessity. Hindi na lamang siya wants or gusto mo dahil ito ay parang makangailangan mo na din through the use of communication, pagsagot ng mga emails, stuff like that. So, huwag niyo akong sisihin. Pero yun na nga mga ka-vibes, no? Isa pa sa aking nakalagay dito sa aking cart ng aking e-commerce platform. Meron ako nakalagay dito pero sold out na. Ay, ito. Quality Professional Shoes. White, orange, 42. 42 yung size ko, ha? Kaya naman kung gusto nyo pa magpadala. Kung gusto nyo po magpadala ng sabatos para kay DJ Robbie, 42 po yung size ko sa US. So, go for it. Go for it. Pagbigyan nyo na po si DJ Robbie. Pero yun na nga mga ka-vibes, no? Meron din ako ditong sabatos. Sobrang convenient, no? Kanina meron ako ditong... Ano nga yung kanina? Meron akong power bank. Meron akong masculine wash para sa hygiene. Meron din akong necktie.
Shopify, meron din akong damit, di ba? So, sobrang diverse nitong e-commerce platform at sobrang nakakatulong talaga nito para sa lahat ng ating mga ka-vibes na sobrang busy sa buhay. Kasi ano yung check out lang. Tapos mamaya, after 3 business days, nasa labas na ng bahay nyo. Sobrang convenient na ito, kaya naman, mag-check out na kayo. Pero ba na check out? Uy, sabi ni Billy, sabi niya, hi DJ Billy, namimiss na kita. Alam mo ba yun? Parang hindi ako makatulog paggabi. Tapos ikay naaalala ko. Tapos parang, nasa na kaya si Billy? Ano kaya ginagawa niya sa buhay niya? Hindi na siya dumadalaw sa aking programa. Hindi talaga. Apaka-OE talaga ni DJ Robby. Minsan talaga sa pakinyo na si DJ Robby pag na-OE yan kayo ha. Pero good vibes evening sa'yo, Billy. And I hope you're doing well and doing fine. Okay, okay. So yun na nga mga ka-vibes ang ilan sa mga nakalagay sa cart ni DJ Robby sa kanyang e-commerce platform. Kung gusto niyo pong makisama at ikwento kay DJ Robby kung bakit nga ba yun ang laban ng inyong carts o kaya naman mga song requests at mga pabati ay maaari niyo po yung isend sa pamagitan po ng ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa ating pong official Facebook page GV99.9FM. And with that, mga kabahayos, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And for the next couple of songs, I'll be playing some of your OPM hits. Kaya naman, stay tuned, mga kabahayos. And with that, mga kabahayos, ang ating sunod na awitin, this is Love Moves in Mysterious Ways by Nina Muli. This is DJ Robby, only here at GV99.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mabuhay Philippines and hello world, mga vibes, and welcome. Naubo ako, wait lang. Sa atin mga pinapaboritong tambayan on air, it's Bergana Vibes with DJ Robbie. May natok na ako. Anyways, oras natin sa Bongo Pinoana, Pilipinas. It's 8:20 in the evening, Philippine Center Time. And good vibes evening po to all of our listeners right now. And especially, bigyan po natin ng daan itong si Billy ha. Dahil sobrang ako na-miss itong si Billy. Nagpadala siya sa atin ng mensahe at ng explanation kung bakit matagal na siyang wala dito sa ating programa. So, bigyan natin siya ng benefit of the doubt at pakinggan ang kaniyang mensahe. Sabi dito ni Billy, sorry DJ, kakauwi ko lang kasi from China. Grabe, sobrang daming incheck. Adik talaga na si Billy. Malama ang China yon, puro incheck doon, incheck talaga yung tao doon. Magtaka ka kung puro Amerikano, tapos pumunta ka ng China. Diba? Parang mas nakakapagtaka yun. Pero ito talaga si Billy, no? Isa sa ating mga favorite listeners, kasi sobrang, ewan ko din, sobrang baliw lang na din. Parang nag-resonate si DJ Robbie sa kanya. Para siguro lahat din ng listeners ni DJ Robbie, ganito din yung amats. So, kung sino yung DJ na inyong pinapakinggan, ganun din yung amats nyo. Anyways, ladies and gentlemen, ito na nga po. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:21 in the evening. Okay, tigil na muna natin ang mga amats-amats na yan dahil panahon na po para tayo ay mag-seryoso. Dahil isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat sa retro at bawal po natin babuin ang kwento ng iba. Pero mga ka-vibes, ako meron po ngayon sariling kwento ng buhay. Maaari nyo po yung isen sa ating hotline number 0926-079-8708 o kaya naman sa GV99.9 FM. Bilagay nyo lang po dun sa inyong liham or sa inyong mensahe na Dear DJ Robbie, tapos ayun, lagyan nyo lang sa dulo ng nagmamahal, Kumenjerabu. Sino si Kumenjerabu? Kung ano man po ang pangalan nyo. Oo, para naman makita ng mga DJs na para kay DJ Robbie yung message na yon. So, hindi na yung papakalban. Anyways, ladies and gentlemen, magpalit na po tayo. Ito na po ang ating babasahing istorya for tonight. Sabi dito, ni Aryan, sabi niya sa kanyang liha, may utol na mahilig mag-post sa social media. Yan po ang ating liham na babasahin for tonight. Kaya naman kung ready na ang lahat, fasten your seatbelt at humawak na kayo kung saan man kayo pwede humawak. Dahil atin na pong pakinggan ang istorya ng buhay ni Aryan.

Dear DJ Robbie, naiinis ako sa kapatid kong mahilig mag-post sa social media. Biruin mo ba naman, DJ Robbie, pati problema namin sa pamilya ay binobroadcast pa sa buong mundo. At talagang updated ang mga netizens sa anumang status ng kalagayan namin. Bagay, natutol ako ng sobra. Well, wala namang kinalaman ang ibang tao na nasa friend list niya tungkol sa aming pamilya. At isa pa, hindi kami public figure gaya ng mga artista at iba pang sikat na tao para isa publiko ang aming personal na buhay. Sa totoo lang, ayaw ko po talaga noon. Dahil ang gusto ko ay pribado at tahimik lamang kami. Hindi ko lang maintindihan ang ate ko na konting kibot ay click agad siya. Na para bang sabik sa mga like at comments. Gusto ni ate na mapansin agad siya ng ibang tao. Ang ihingi ko po ng payo ay kung paano ko may papalawanag kay ate na huwag niyang isangkot ang pamilya namin sa kanyang kalokohan. Nagmamahal, Aryan. Mga kababs, yan ang kwento ng buhay ni Aryan. Kung may gusto po kayong sabihin sa kanya, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook page. Kaya mag-message, it's GV99.9FM. At sisiguraduhin ko po na ang inyong mga mensahe ay makakarating sa kanya. Well, para naman kay DJ Robbie, ang masasabi ko lamang ay Aryan, sa realidad, sa ganyang paraan sinasanay ng social media ang maraming tao. Ang hangaring makakuha ng atensyon, kahit pa mistulang iginigisa ang sarili o kaya ang sariling pamilya sa sariling mantika, dahil yan ang nauuso. Ang social media ay nagiging outlet ng marami para makapag-express ng kani-kanilang mga sarili. Magkagayon man, ang payo ko ay ganito. Sikapin mong may paliwanag sa iyong ate na limitahan ang pag-share para naman mabigyan kayo ng privacy o kaya'y huwag kang isali o itag para hindi ka maapektuhan sa kanyang mga posting. May advantage at disadvantage ang ginagawa niya. Pero kailangang irespeto niya ang kahilingan ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Sabihin mo na kung naiinis siya, frustrated man o disappointed. Mag-rant siya pero hindi dapat nakapublic view. Dahil hindi naman lahat ng tao ay magmamalasakit sa kanya. Malaki pa nga ang chance na maka-encounter siya ng bashers. Tandaan natin na hindi matatagpuan ng comfort at tunay na simpatsya virtually. Kaya mag-isip muna bago mag-post. Nagmamahal, DJ Roddy. Mga ka-vibes, at kay Aryan na nasa kaparehas na kalagayan, ang atin pong susunod na awitin ay akin pong sa inyo'y inaalay. Narito ang awiting My Everything by 98 Degrees, only at GV99.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong de kalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, pisan-pisan!
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan. Forma habol ko yung klase ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.

Ito na po ang last push. Last push? Last push. Sa ating mga programa for tonight, kaya naman stay tuned dahil last na to, oh, promise. At kanina nga po sa aking paglisan ay iniwan ko sa inyo ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na tungkol nga daw sa kanyang ate na talaga naman chronically online. Everything na lang kahit problema nila sa kanilang pamilya ay pinopost sa social media. So ano nga ba ang take down ni DJ Robby? I believe na in this generation mga ka-vibes. Bakit ba nagmamadali si DJ Robby? Uwing-uwi na. Well, I think na in this generation, mga ka-vibes, a lot of people is basically chronically online. Talaga namang everyone is on their phones, checking a lot of things, specifically yung buhay ng ibang tao, di ba? A lot of people would actually go online para sa entertainment, pero hindi naman talaga lahat din na makikita natin online is tungkol sa entertainment or para ma-entertain din tayo. Syempre, nandiyan yung algorithm na kung ano bang application ang ginagamit natin. At yun ang magtutungo sa atin sa iba't ibang aspects or iba't ibang videos and posts online kung ano nga ba ang dapat nating malaman. At hindi natin maiiwasan mga ka-vibes at wala po tayong control kung ano ang ating makikita sa social media. Kaya naman, everyone, I actually encourage everyone na mag-practice po tayo ng technological literacy and be a good netizen. Oo, sa social media mga ka-vibes, iwasan po natin ang pagpakalap ng fake news. And I understand people naman na nagsishare sa social media kasi yun yung avenue nila to vent out kung anong nararamdaman nila para makahingi ng advice from other people. Pero sometimes din mga ka-vibes, if it is too much information, even if ito ay sobrang personal na, diba? If it is about your personal problem, family problem, na isiwalat mo sa social media, tapos iba public mo, parang it's a different matter na for me. Kasi bakit mo ba hahayaan yung ibang tao na manghimasok sa problema mo? Diba? Kung hindi naman sila parte ng problema, bakit pa natin sila ilalagay doon sa picture frame na yun? Bakit pa natin sila ilalagay sa frame na yun kung hindi naman talaga sila maapektuhan doon sa problema natin? That's just my own personal opinion, mga kapatid. Kung meron kayo sariling opinion, okay. Opinion natin, okay. Anyways, ladies and gentlemen, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabay-bay. Oras natin ngayon, 8:42 in the evening. And this is the time of the day or the time of the night na panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. I know, namimiss ako ng almost every one of us. Uy naman. Pero si DJ Robby is panahon na para magpaalam dahil inaantok na po ako. May isa pa po akong trabaho. Anyways, ladies and gentlemen, ang ating pong bye-bye song for tonight ay iiwan ko po sa inyo ay I Love You Goodbye by Celine Dion. Kaya naman mga ka-vibes, good night and maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa inyong pinamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby. This is the most influential Good Vibes radio station. GV 99.9. Your Good Vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Up with

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
3: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Another one.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
0: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ka, Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-Vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: bolas sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marraco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30.

0: mga kabais! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
0: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O
2: pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Thank you.

pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB

0: more loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenzon tayo!
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Ay, pisa-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Oo. Ayoko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
7: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
8: mula sa mainit na palataan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
9: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
6: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
9: Patuloy ang paglupo sa detalye ng
7: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
7: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: sa PCG ang paggamit umano ng maliliit na bangka mula sa isang Chinese mother vessel upang magsagawa ng pangingisda sa naturang katubigan ay paglabag sa mga batas ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Fisheries Code at Philippine Maritime Zones Act. Patuloy namang minomonitor ang Philippine Coast Guard ang mga galaw ng naturang Chinese fishing vessel at ang mga presensya ng dayuhang sasakyang pandagat sa Kalayaan Island Group upang mapigilan ang ilegal na pangingisda at hindi awtorisadong aktibidad sa karagatan. Para sa GV Brita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating dolyar, piso muling bumagsak sa bagong record low na 63.06 pesos kontra dolyar. Presyo ng mga bilihin posibleng tumaas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, muli nga naitala ng piso ng Pilipinas ang pinakamababang halaga sa kasaysayan matapos magsara sa 63 pesos and 06 centavos kontra dolyar sa pagtatapos ng kalakalan kahapon Oktubre 15. Sa intraday trading, sumadsad pa ang halaga ng lokal na salapi sa 63 pesos and 15 centavos kada dolyar na mas mababa kumpara sa dating record low na $62.90 na naitala noong Oktubre 8. Inaasahang magdudulot ang patuloy na pagkina ng piso ng mas mataas na gastos sa pag-aangkat ng langis at iba pang produktong petrolyo. Posible rin itong magdagdag ng pressure sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Dagdag pasanin din ito sa pambansang utang ng Pilipinas dahil mas maraming piso ang kakailanganin upang bayaran ang mga obligasyong nakadenomina sa dolyar. Humigit kumulang isang katlo ang utang ng bansa ay nagmumula sa mga dayuhang pinagkakautangan. Samantala, panandali ang makikinabang ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers o OFW dahil nga mas malaki ang katumbas ng piso ng kanilang mga padala. Gayunman, maaari ring mabawasan din ang pakinabang na ito kung patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Iniuugnay naman ang patuloy na paghina ng piso sa mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya kabilang na ang tensyon sa Middle East at ang paggalaw ng halaga ng dolyar. Sa kabuuan, ang paghina ng piso ay may direktang epekto sa gastos ng mga negosyo sa pagbabayad ng utang ng bansa at sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
0: At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Barangay Chairman sa Santo Tomas, Batangas, patay sa pamamaril sa loob ng kanyang tahanan. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Isang barangay chairman ang nasawi matapos pamamarilin sa loob ng kanyang tahanan sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas noong Huwebes ng umaga. Kinilala sa mga ulat ng lokal na media ang biktima na si Dennis Austria, 50 years old, ang kasalukuyang punong barangay ng barangay Santa Anastasia. Batay sa mga ulat, nasa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision ang biktima ng barilin ng isang armadong lalaking makaraan ang alas 6 ng umaga. Mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasabwat. Isinugod pa sa ospital si Austria subalit idiniklara itong dead on arrival dahil sa mga tinamuni ang sugat ng baril. Samantala, nagluksang sangguriang kabataan o SK ng barangay Santa Anastasia sa pagpanaw ng kanilang punong barangay. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanla ng suspect at ang motibo ng pamamaslang. Sa inisyal na mga ulat, hindi pa natutukoy ang dahilan sa likod ng krimen. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 67 years old na pasahero ng tricycle patay matapos madaganan ng sasakyang tumagilid sa Nasugbu, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Nasawi nga ang isang 67 anyos na pasahero ng tricycle matapos madaganan ng sinasakyan niyang sasakyan sa isang aksidente sa barangay Bulihan, Nasugbu, Batangas noong Miyerkules ng tanghali. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 12:30 ng tanghali nang binabaybay ng tricycle na minamaneho ng isang

0: ng 62 anyos na lalaki ang pababang bahagi ng kalsada sa Nasugbu Magallanes Road. Bumangga ang tricycle sa isang road barrier at tumagilid sa kaliwang bahagi dahilan upang tumilapon sa sementadong kalsada ang driver at ang kanyang pasahero. Sa pagsisikap ng driver na itayo muli ang tricycle, muling bumagsak ang sasakyan at dumagan sa dibdib ng pasaherong nakahandusay sa kalsada. Idineklara ng mga responding rescuer na patay na ang biktima sa pinangyarihan ng aksidente dahil sa tinamong malubhang pinsala. Samantala, nagtamo rin ng mga sugat ang driver na ayon sa paunang ulat ng pulisya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak nang mangyari ang aksidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ng driver. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At Lukban, Quezon LGU nananawagan sa pagtitipid sa tubig dahil sa El Nino. Mga bukal, nasa critical na antas na. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
1: Nananawagan ng pagtitipid sa tubig ang lokal na pamahalaan ng Lukban, Quezon matapos bumaba sa critical na antas ang tubig sa mga bukal dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa LGU, humina ang pressure ng tubig at may ilang lugar na walang supply sa gripo. Pinayuhan ng mga residente na mag-imbak ng tubig tuwing may supply at iwasan ang pag-aksaya nito. Tiniyak naman ni Mayor Agustin Villaverde na kumikilos ang pamahalaang bayan upang matugunan ang kakulangan sa tubig. Batay sa pagtaya ng pag-asa sa binanggit na ulat, posibleng magpatuloy ang El Nino hanggang sa unang kalahati ng 2027 na maaaring magdulot ng mas matinding tagtuyot at kakulungan sa supply ng tubig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At face-to-face classes sa 7 paaralan sa Bulalakaw Oriental Mindoro, sinuspinde matapos ang iniulat na sagupaan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Sinuspinde ng pamahalaang bayan ng Bulalakaw Oriental Mindoro ang face-to-face classes sa 7 paaralan sa bayan kasunod yan ng iniulat na sagupaan sa pagitan ng Philippine Army at isang armadong grupo sa ilang bahagi ng lugar. Sa Memorandum Order Number 10-289 Series of 2026 na may petsang Oktubre 14, iniutos ni Mayor Lumelito Cabagay ang pagsuspende ng in-person classes simula Huwebes at ang pagpapatupad ng modular distance learning hanggang sa susunod na abiso. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang personel ng mga paaralan. Kabilang sa mga apektadong paaralan ang San Roque Elementary School, Agong Elementary School, Gatol Elementary School, Balditan Elementary School, Abintang, San Roque National High School at Gatol High School. Hanggang Huwebes ng umaga ay wala pang ibinibigay na detalye ang pamahalaang bayan tungkol sa iniulat na sagupaan, kabilang na kung may mga nasawi o nasugatan sa insidente. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, mananatiling ipatutupad ang suspensyon habang tinataya ng mga kinauukulang otoridad ang kasalukuyang sitwasyon sa seguridad. Inatasan din ng mga school head at administrator na tiyaking nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan, payuhan ng mga mag-aaral at personal na iwasan ang mga apektadong lugar at makipag-ugnayan sa Department of Education para sa pagpapatupad ng distance learning at sa muling pagbabalik ng face-to-face classes. Samantala, hinimok naman ang pamahalaang bayan ng mga residente na manatiling kalmado, iwasan ang hindi mahalagang pagbiyahe sa mga apektadong lugar at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Sa ngayon, nakabatay sa patuloy na pagtatasan ng sitwasyon sa seguridad ang pagpapatuloy ng modular distance learning at ang posibleng pagbabalik ng mga mag-aaral sa kanilang mga silid-aralan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At dako naman tayo sa Taal Volcano Update. Sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal bumaba sa 223 metrikong tonelada. Alert Level 1 nananatili pa rin. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
1: Malaki ang ibinaba ng sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal ayon sa FEVOX. Naitala lamang ang 223 metric tons ng sulfur dioxide sa loob ng 24 hours, kumpara sa mahigit 2,400 metric tons kada araw noong October 9 hanggang 14. Umabot naman sa 750 meters ang taas ng gas plume at wala rin naobserbahang volcanic smog o VOG, habang 9 na volcanic earthquakes ang naitala. Sa kabila nito, nananatiling alert level 1 ang Bulkang Taal at pinapayuhan ng publiko na sumunod sa mga abiso ng FIVOX at iwasan ang mga ipinagbabawal na lugar sa paligid ng bulkan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At pangalawa, sa most wanted sa Calabar Zone, arestado sa Mauban, Quezon. Konektado sa pamamaslang sa mag-live-in partner. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Sa probinsya ng Quezon, DJ Frankie, arestado nga ang second most wanted person sa Calabar Zone region at isa sa mga pangunahing sospek sa pamamaslang sa isang mag-live-in partner sa Mauban, Quezon. Isinagawa ang operasyon ng mga otoridad sa Sitio Abandon, Barangay Luwal, Mauban noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, kinilala ang naarestong sospek sa alias na Bunganga. 36 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Bagong Bayan sa nasabing bayan. Ayon naman kay Police Major Hubert Habrica, hepe ng Mauban Municipal Police Station, nakumpiskahan ang sospek ng isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 1.46 grams at tinatayang nasa halagang 9,928 piso. Narecover din mula sa sospek ang isang itim na coin purse at isang kutsilyo. Bukod sa kasong murder, inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa sospek kaugnay ng pagkakakumpiska ng hinihinalang illegal na droga. Batay sa record ng Mauban Police, kabilang si alias Bunganga sa mga individual na itinuturo ng mga saksi na posibleng sangkot sa pagpaslang sa negosyanteng si Nelson at sa live-in partner nitong si Remy noong Agosto 27 sa Mauban, Quezon. Samantala, nauna ng sumuko sa polisya noong Agosto at 30 ang anak na babae ni Nelson na si Ineng, na iniuugnay rin sa krimen at inilalarawan umanong mastermind sa nasabing pamamaslang. Patuloy naman ang proseso ng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga naarestong sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At para sa ating good vibes balita, aromatic red rice inani sa Barangay San Pedro, Batangas City. Isusupply sa mga programang mag-aaral at manananghalian. Para sa detalye ng balita, pinangunahan ni Batangas City Mayor Marvy Marino ang ceremonial harvesting ng aromatic red rice sa Barangay San Pedro, Batangas City noong October 12 bilang bahagi ng programa ng pamahalang panglungsod na gawing produktibo ang bakanting lupain at palakasihin ang lokal na produksyon ng pagkain. Itinanim ang palay sa humigit-kumulang 0.75 hektaryang bakanting lupain na pag-aari ng Navi Development Corporation at ipinagamit sa pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Pinamangangasiwaan ng Office of the City Agriculturist ang paggamit sa naturang lupa para sa mga gawaing agrikultura. May temang Bridging Traditional Rice Production and Modern Farm Mechanization ang proyekto na naglalayong palakasin ang produksyon ng mga tradisyonal at masustansyang uri ng palay kasabay ng paggamit ng makabagong makinarya sa pagsasaka. Kabilang sa mga makinaryang meron ng lungsod ang rice mill, combine harvester at mini tractor na inaasahang makatutulong sa pagpapahusay ng proseso ng produksyon. Bukod sa aromatic red rice, itinanim din sa naturang lupain ang black rice at iba pang gulay at pananim gaya ng papaya, luya, kamatis at ube. Ang mga aning ito ay direktang isusupply sa programang mag-aral at mananghalian ng pamahalaang lungsod upang makatulong sa pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral at benepisyaryo nito. Ayon sa pamahalang lungsod ng Batangas, bahagi ng naturang inisyatiba ng mga hakbang upang mapakinabangan ang mga bakanting lupain at masuportahan ang lokal na agrikultura at mapalakas ang produksyon ng pagkain sa lungsod. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ako po si DJ Frankie, at nakasama natin si DJ Joy Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated dito lang sa GV 99.9. Your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo, ay kay Guanzan tayo!

0: kay Gwenson tayo.
1: 70 days before Christmas! Nangangalahati na ang October! Pero buong-buo ang Christmas at good vibes dito sa GV99.9, Your Good Vibes!

0: Pahayag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
1: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pantaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
5: Patuloy ang paglupo
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV 99.9. Your good vibes.